0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-lig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Mayong aga sa aton nga tanan. Good morning, everyone. Kanami isang ambahan nun nga aton lang bag-ugin na pamatian. I'm gonna take it home unto my Jesus, no? Though kanami nga kung ano man ang may ara kita nga ginabatsag subong, kalipay man, kasubo man, miarag kita sang dako nga rason nga aton ina pagadalon sa kay Jesus Christ, and sa ina pa lang dako na nang pribilehiyo ang miara kita bilang mga tumuloon niya. Excuse me. Subong aga ang aton nga pagpamalandungan amo ang confession, the path to freedom. And sa aton scripture text, in 1 John chapter 1 verse 9, nagasiling, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kadaman sa aton kung makabati kita sang pulong nga confession o kung pag-ako, ang una-una nga nag-sulod sa aton panguna-una, amo ang guilt. Pwede man shame o kung kahuyanan kung mag-ako kita o kung mag-confess kita, mapinsaran naton ang kahuyanan o kung ang posible nga mga punishment o kung penalidad. Gina-imagine naman nga paagi sa pag-confess o kung pag-ako, gaka-expose ang aton nga kakulangan, ang aton kapaltahan. O kung paagi man sa sininga pag-ako, naghandom kita nga kuntani ang ini nga mga bagay nga wala na sang iban may makabalo kung ano man ina. And ang pag-ako, it can feel uncomfortable. Mag-confess kita do ka uncomfortable gid do hindi man nami nga balatsagon ina tungod nga kitang mga tao. Ang aton una gid nga mga instincts per me is to protect ourselves. But today, updinyo ako sa paglantaw sa sininga pulong confession sa lain naman nga perspektibo. Let's look at confession as a means of healing and transformation. Kay confession is not something God gave to make us miserable. Ang confession wala ini ginhatag sang Ginoo sa aton para mangin miserable kita, kundi isa ini ka grasya o kon gift sa aton nga nagabulig sa aton hilway sa mga kabugatan nga aton nga ginabatsag na hanungod sang mga sala nga aton ginahimo. The Christian life is not about pretending we have everything together, but it is about allowing God's grace to meet us exactly where we are. Kaga many of us, madamo sa aton, nagadala sang sininga kabugatan nga wala nakabalo ang iban, kita lang gid nakabalo. Pwede nga padayon kita nga naga-serve sa simbahan, padayon kita nga naga-eskwela, padayon kita nga nagatuon sang Bible, padayon kita nagaobra. Kung sa makaisa, padayon pa kita nga naga-lead sang aton mga communities, subong man naga-hatag sang care sa aton mga panimalay, while quietly carrying guilt, regret, bitterness, mga secret struggles naton, or even disappointments. Pero kung lang tawon kita sa sagwa, hindi nabalanon nga may mga kabugatan kitang ginadala. Outwardly, everything looks fine. But inwardly, ang aton mga tagipusoon, nag-amat-amat, nagali isang luya, or our hearts have grown weary. But the wonderful invitation of Scripture is this: we do not have to carry those burdens forever. So this morning, join me as we reflect how confession becomes God's pathway to freedom. Number one, the need for confession.
If confession is truly God's gift, then why do we avoid it? Nga ginalikawan ta ni masamyaw kung kinanlan na mag-abot ang tiyon, kinanlan kita mag-confess. Why do we carry burdens for months or even years instead of bringing them before the Lord? Nga malabot pa sa pila ka tuig kag or iban binulan nga hindi naton madalas Ginoo kun ano man ang inangaton mga kabudlayan. Oftentimes it is because we are afraid. Ginakulbaan kita nga ma-expose, ginakulbaan kita nga ma-misunderstood kita or ma-reject kita or i-condemn kita sang kadaman. Yet before God heals what is broken, He first invites us to acknowledge that something is broken. Antes kita ayuhon sang Ginoo, antes kita baguhon sang Ginoo, or kinanlanan, ginaimbitar kita sang Ginoo nga i-acknowledge anay naton sa aton mga kogalingon nga may ara kita sang brokenness. Si David sa chapter 32 verses 3 to 5 sang Book of Psalms nagasiling, "When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me, my strength was sapped as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin." Ang ini nga mga pululungon o mga tinaga sa sinulatan ni David, these are not merely poetic words. David was actually speaking from experience. Kung ato nadumduman, mayara si David sang sala nga nag-involve si Bathsheba kag si Uriah. Kag ang ini nga sala nga iya nahimo, gintinguan niya gin nga i-cover up ini. He tried to cover what he had done. And he remained silent, although he continued to wear the crown. Maskin padayon siya nga nanginhari, padayon man siya gyapon nga ginarespeto sa mga tawo. Pero ang iya tagipusoon, ang iyang kalinong, ang iyang paghidayat, ang matamat na nagadula. Kag i-imagine naton ng ining nga kabugatan na ginadala ni David, no? Kung ato man dumduman ang iya nga sala ang ginubra sa kay Bathsheba kag kay Uriah, no? Ginpahilabtan niya to iya ang asawa sang isa, no? Di naghipos lang sa, although siya man gyapon ng hari, siya man gyapon ginarespeto man sa gyapon sa sang mga kadaman, pero sa iya mismo ko galingon, ano ay han ang kabugatan nga iya ginadala adu-adlaw? Perhaps some of us not literally nga tiamo man ang sala ang aton himo, but I mean ang balatsagon nga adu-adlaw ka may ginapagkabugatan, adu-adlaw ka may ginatago ang ginabitbit, do ka budlay sang sina nga balatsagon, no? Kaga sometimes we continue to smile while worshiping, we continue attending church, padayon man kita gyapon nga nagaserbisyo, we continue to fulfill our responsibility, yet inside we know that there is something unresolved between us and God. And the silence becomes heavier than the sin itself. Sa padayon naton ni ginalipdan kag ginatago ang ini nga mga kabugatan nga aton ginaagom, or aton ginabitbit, mas gabugat pagid ang pagtago kumpara sa sala naton mismo nga nahimo. Kag ini gina-remind kita nga ti ang pagtago sang sala slowly naga-destroy sang aton nga espiritu kun sang aton mga kalag, because what remains hidden cannot experience God's healing grace. Oftentimes nagahambal kita nga ang obedience is the hardest part of a Christian life, do kabudlay mangin matinumanon, but most often than not, ang isa man sa mga pinakamabudlay siguro sa kabuhi sa isa ka Kristiyano, amo ang pagiging mami na tudon naton sa tubang sa Ginoo kag sa aton mga kaugalingon kag kasubong man sa iban. So that's why confession begins the moment we stop pretending before God. And once we recognize the weight of hidden sin, ato na maintindihan ang kabugatan sa sininga mga sala nga ato nga natago-tago, the next question is very simple. What do we do with it? We can continue hiding, hoping that time will erase it, or we can
or we can bring it into light where God has always invited us to come. Because confession brings sin into the light. And that's point number two. Confession brings sin into the light. Jesus said that those who practice the truth comes into the light. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by truth comes into the light so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. The enemy has always worked through darkness. Ang pamaagi sang aton kaaway laing

0: I have two short prayers today. Abba, grant parents the strength to say sorry. Hell, patawarin mo ko. Abba, Lord Jesus, Holy Spirit, grant everyone to forgive, even forgiveness is not asked. Kalimutan niyo na po yun. At sana may panahon pang magkape. May panahon pang magmoling. May panahon pang magwalking. May panahon pang magmahal. At hindi lahat diretso, Lord, sa libingan. Amen. In the name of Jesus, the one who is God, who became flesh, and dwelt among us. The one who saw the complications of relationship. And the one who will still redeem parent and child relationship. In Jesus' name. Amen. Let us lift up our hands and give glory to the Lord. Now unto Him who is able to keep us from falling.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.

0: Jesus sa buhay ko mula sa Faith Music Manila. Isang magandang araw sa inyo mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli niyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Sana po nasa maganda kayong kalagayan ngayon dahil alam niyo naman madami nang nangyayaring kaganapan dito sa ating bansa, lalo na ngayong bagyo season na, no? Talagang kung napansin niyo itong mga nakaraang araw, talagang iba't ibang parte ng ating bayan na naman ang binabaha because of the bagyo. So sa Mindanao, sa Visayas, dito rin sa Luzon, sa Metro Manila, talagang may mga pagkataong napakalakas ng ulan, no? Bakit? Kasi typhoon season na, July, August, September, yan ang mga panahon kung saan nagdadatingan na yung mga pangalang si Omeng, si Pising, si lahat ng may ING sa dulo, yan ang mga bagyong pinapangalan sa atin, no? Talagang kasi ang bayan nating Pilipinas ay napapagiligiran ng mga dagat, Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean. So kapag sa kabilang sa kanan natin pumasok yung bagyo at talagang malakas yung hangin, malakas ang ulan, walang ibang pupuntahan kundi sa Pilipinas, no? At hindi lang Pilipinas ang binabagyo, hindi lang tayo physical na bagyo, binabagyo rin ang ating mga kabuhayan, hindi mo ba? Lalo na nga ang daming pangyayari. Pag tinignan natin ang ating political situation, talagang medyo maraming pangyayari, maraming kaganapan na nagpipik ng interest ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa na mga nakatira sa ibang bansa na talagang interesado silang makita, malaman ano bang nangyayari dyan sa ating bayan ng Pilipinas. Kaya tayo po bilang mananampalataya, ang ating pong responsibilidad ay ipanalangin ang ating bayan, ipanalangin natin ng ating mga leaders, ang ating mga pinuno ng ating bayan, ang presidente, ang vice-presidente, ang mga senador natin, mga congressmen, mga mayors, governors, yan. Lahat yan, ipanalangin natin. Bakit? Kasi sila po ang namumuno sa atin, sa ating bayan, sa ating komunidad. At maganda na kapag may pagpapala na mula sa Panginoon over the leadership of our nation, talaga makikita natin that righteousness will prevail. Yan ang prayer natin, that God, that you will reign with righteousness in our nation, that you will rule with passion, with compassion, that you will rule with faithfulness, with kindness, and with righteousness in our nation. Kaya dapat ipanalangin natin ang ating mga leaders. Yan. Binamati natin lahat ng mga nakikinig sa atin, no? Unang-una, si Pastora Flor Samson. Yan. Nakita na naman kami nung isang araw. Sabi niya, binabati mo nga ako. Mali naman yung lugar ko. Hindi naman ako taga Montalban, taga San Mateo ako. Yan. Kaya Ate Flor, binabati kita ng isang magandang umaga. Magandang araw sa'yo. Si Ate Flor ng San Mateo. Yan. Taga San Mateo sila ang kanilang simbahan. Si Pastora Flor. Binabati na rin natin, syempre, ang ating Section 3 presbyter na si Pastora Evelyn Camarador. Binabati natin kayo. Magandang araw po sa inyo. At syempre, ito mga suki natin, si Pastor Rick Alay, no? Binabati natin siya ng magandang araw. Next week po, sa Sunday, ako po ay bibisita sa kanilang church para po mag-share ng salita ng Diyos. Inimbitahan ako ni Pastor Rick, sabi niya, actually, pinaimbita ko na sarili ko, Pastor, imbitahin mo naman ako dyan. Yan. So matagal na po namin plinano yan. So next week po, next Sunday, magkita-kita po tayo dyan sa Angono Assemblies of God sa pangungunan po ni Pastor Rick Alay, ang ating pong Assistant District Superintendent ng Southern Tagalog District Council of the Philippines General Council of the Assemblies of God. Ang haba, no? Yan, STDC of PGCAG. Yan lang po yun, no? So, pinabati natin ang lahat. At isa pa pong isang magandang kaganapan mangyayari, but ito ay sa September pa po. Sa September 26, magkakaroon po ng Family Summit. Ang title po nito ay Cross-Gen Family Summit. Nagaganapin naman po sa GCF South Metro. Yan, sa Las Piñas yan, sa Metro South yan, o sa South ng Metro Manila, no, sa GCF, ang Cross-Gen Family Summit. Ito po ay isang kaganapan kung saan tatalakayan po natin ang kahalagaan ng pamilya sa ating sosyedad, ang mga current happenings at saka mga current status ng pamilya the state of the family in our nation, tatalakayin po natin dyan. Meron po tayong mga inimbitahang mga special guest speaker na magsasalita ng patungkol po sa pamilya. May mga workshop po tayo dyan. Isa po ako sa magsasalita dyan sa Family Summit na yan, nagaganapin po sa September 26. And for more details, mag-abang-abang po tayo. Meron na po tayong mga iba pang mga detalye pwede pang sabihin sa inyo sa mga susunod na linggo. So abangan po natin yan, CrossGen Family Summit September 26 sa GCF South Metro. Kanamay, dumako tayo sa pag-aral ng salita ng Diyos. Yan, magandang topic natin itong araw na ito dahil ito'y napaka-timely sa ating panahon. Hindi ba itong summer ay usong-uso ang mga prutas kapag summer? Talaga naman pakwan, mangga, mangustin, lansones, melon, lahat yan, di ba? Lahat ng masasarap na prutas, talagang abokado yan. Pag summer, kitang-kita natin na nagkalat yan sa palengke, kahit saan ka pumunta. At mura ang mga prutas kapag summer, no? Pero sa ating spiritual na buhay, dapat meron din tayong mga maprutas na pamumuhay, di ba? Kaya tatalakayin po natin ngayong araw nito ay ano ba ang sekreto ng isang mabungang buhay o the secret of a fruitful life. Ang ating pong teksto ngayong araw nito ay magmumula sa Book of John, chapter 15, verses 1 to 8. Ang sabi dito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. But if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Verse 8, this is my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Yan, ang ganda, no? Talagang napaka-powerful nitong mga salitang binitiwan ng ating Panginoon. If you remain in me, then I will remain in you. Nakakita na po ba tayo ng mga mananampalataya, no? O na napapansin mo natin na maraming mananampalataya na parang meron silang masigit na malalim o malawak na paglakad sa ating Panginoon, di ba? Meron silang deep and vibrant walk with God. Di ba? Hindi naman sila yung most talented. Pag tinignan mo naman, hindi naman sila yung pinaka-talentado, di ba? They're not the most talented. They're not necessarily the most educated. They're not necessarily the most gifted speakers. Pero merong kakaiba sa kanila, di ba? Something is different about them. Meron silang kapayapaan kahit sa kabila ng napakahirap at napakasikip at napakadilim na season ng kanilang buhay. Meron silang kapayapaan. Meron silang kagalakan sa kanilang puso, di ba? They have joy in the middle of trials. And they continue to grow spiritually taon na lang, taon, di ba? Year after year. Ano kaya sikreto nila? Sinagot ito ni Kristo sa John chapter 15. Nung gabi bago siya ipako sa krus, alam niya yung mga disipulo niya will face fear. Magkakaroon sila ng mga takot. They will face persecution. They will face uncertainty. So ang ginawa ni Jesus, binigyan nila sila ng isang napaka-importanteng aral patungkol sa kanilang buhay na gusto nilang marinig, na kailangan nilang marinig. Ang sabi niya, the Christian life is not about striving, but abiding, di ba? Ang atin daw buhay Kristiyano ay hindi ito nakasalalay lamang sa pag-strive to be Christians, di ba? O yung nagpipilit tayo, nagsusumikap tayo maging Kristiyano, pero ito daw ay nakasalalay sa ating pananatili kay Kristo. Ano sabi niya? I am the true vine and my Father is the gardener. So ano ba ang sikreto ng isang mabungang buhay? What are the secrets of a fruitful life? Una-una, the fruitful life begins with connection. Ang sabi ni Kristo, I am the vine, you are the branches. Diba? Ito yung pinaka ano eh. It's one of the clearest picture in the scripture. Diba? One of the clearest pictures in the scripture. Yun, diba? Ang branch lang, kapag branch lang ito, ano ba sa Tagalog branch? Nagdi-drift away na sila sa kanilang daily fellowship with Jesus. Wala na silang constant fellowship, wala na silang regular constant fellowship with Jesus, 'di ba? Kaya marami mga Kristiyano ang disconnected. Kahit marami kang ginagawa, kapatid, sa church, marami kang ginagawa, inaakala mo sa iyong ministry, kapag tayo disconnected with the source, that is Jesus, useless tayo, 'di ba? Ang greatest danger ng ating spiritual life is not failure. It is disconnection. Kasi ang failure, kapatid, kaya tayong itayo ng ating Panginoon. Diba? If we fail, then we can still get up. If we fail, then we can still succeed in the future. So ang problema, ang the greatest danger ng ating spiritual life is not failure. It is disconnection. Ang disconnected Christian, ano nangyayari sa kanya? Eventually becomes spiritually dry. A disconnected Christian eventually becomes spiritually weak. A disconnected Christian eventually becomes spiritually unfruitful. So, ni-remind tayo ni Jesus. Sabi niya, Christianity is not primarily about activity. Ulitin ko yan, ha? Christianity is not primarily about activity. It is about intimacy with Jesus. So, ang isang mabungang buhay, kailangan natin magsimula sa connection with Christ. The fruitful life begins with connection. Pangalawa, ano ang sikreto ng isang fruitful life? The fruitful life requires pruning o yung pagpuputol, 'di ba? Ang isang mabungang buhay daw ay kinakailangan paminsan-minsan putulin, 'di ba? Ano ba sa Tagalog ang pruning? Talagang wala niniisip ko eh, pero wala akong ibang maiisip kundi putulin, 'di ba? Ang sabi ni Kristo, every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Ang ganda, 'di ba? Ang sabi niya, ang bawat branch daw na nagbe-bear ng fruit o namumunga, anong kailangan? Kailangan itong putulin para maging mas mabunga. Ang linaw nun, di ba? Every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Isipin natin, tingnan natin, ano yung surprising dito sa sinabi ni Jesus? God prunes fruitful branches o pinuputol niya yung mga mabubungang branches. Bakit kaya? Kasi ang prutas o ang bunga is not his final goal. Hindi ito yung final goal ni Jesus. Ayan, may bunga ka na, tama na. Hindi. Ang goal ni Jesus is greater fruitfulness. Hindi ibig sabihin na bunga ka na, tama na yon. Hindi. Kailangan niyang putulin para ano, so that it will be more fruitful. So ang goal dito, mga kapatid, is not just to bear fruit, but to be more fruitful, to bear much fruit, di ba? So may sakit talaga yung pagpuputol eh. There is pain in pruning. Pruning involves cutting away things that may appear healthy. Kala natin, okay na yan. Okay naman to Lord ha. Bakit kailangan tanggalin? Di ba? Okay naman ang ginagawa ko. Bakit kailangan ihinto? Di ba? To the branch, pruning feels painful. Sa gardener, o sa ating Panginoon, sabi, di ba, sabi sa binasa natin, Jesus is the vine, our Father is the gardener. Dun sa branch, yung pruning, masakit. Sa gardener, yung pruning, necessary. So, minsan, kailangan tanggalin ng ating Panginoon ang ating comfort. Minsan, kailangan tanggalin ng ating security. Minsan, He needs to remove our certain plans or our certain opportunities. At nagtataka tayo minsan, Lord, bakit mo ina-allow to? Bakit? Why are you allowing this? Pero kadalasan, ang ating Panginoon, hindi niya tayo pinaparusahan. Anong ginagawa niya? Inihahanda niya tayo. He is not punishing us, but He is preparing us. Anong katotohanan dito? God's pruning is proof that He is working in our lives. Kapag tayo may tinatanggal ang Panginoon sa ating buhay, ano ibig sabihin nun? May ginagawa ang Diyos sa ating buhay. The greatest seasons of spiritual growth often emerge from the most difficult seasons of pruning. Diba? Ito yung kung kailan tayo mas lalong lumalago, doon mas kailangang may tinatanggal ang Diyos sa ating buhay. Pangatlo, the fruitful life flows from dependence. Ang mabungang buhay daw ay dumadaloy doon sa pag-asa, sa pagiging dependent natin sa ating Panginoon. May sinabi si Jesus dito eh. Sabi niya, he makes one of the most powerful statements in the entire gospel. Ang sabi niya sa verse 5, apart from me, you can do nothing. Ang bigat nun, kapatid. Ang bigat nun. Let that sink in. Ang sabi niya, apart from me, you can do nothing. Hindi niya sinabing, without me, you can do less. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya sinabi, without me, you will struggle. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya rin sinabing, without me, hindi ka maging effective. Hindi. Ang sabi niya, apart from me, without me, you can do nothing. Sa Tagalog, kapatid, kapag hindi ka kapag wala ako sa buhay mo, wala kang magagawa. Diba? Ang bigat nun. Ibig sabihin, talagang dapat totally dependent tayo sa Panginoon. We naturally depend on ourselves, diba? Dependent tayo sa sarili. Hindi, kaya ko to. Eh, matalino naman ako. Eh, magaling naman ako. Nag-aral naman ako. Diba? We trust in our abilities. We trust in our experience. We trust in our resources. We trust in our plans. Pero the spiritual fruit cannot be produced by human effort. Ulitin ko yung kapatid. Spiritual fruit cannot be produced by human effort. It can only be produced by dependence on God. Yung apples, di ba? Yung prutas na apple, pwede mo siyang i-tape. O, kumuha ka ng prutas, mamili ka sa palengke, tapos maghanap ka ng apple tree, kumuha ka ng scotch tape, i-tape mo yan dun sa branch o dun sa puno mismo, di ba? From the distance, parang productive naman ha. Parang totoong bunga naman yan. Totoong bunga naman yun. Nakatape ka lang, di ba? But eventually, you know, makikita mo na yung prutas hindi totoo. It's not real. It's just a real fruit, pero hindi siya connected. Ano mangyayari? Malalaglag yan, kapatid. Ano mangyayari? Mabubulok yan, kapatid. Ano mangyayari? Matutuyo yan, kapatid. Bakit? Kasi hindi siya nakakonect. Hindi siya dependent doon sa puno, o doon sa branch, o doon sa vine. Saan siya dependent? Doon sa tape. Ano yung tape? Temporary fix. Ano yung tape? Fake. Ano yung tape? Walang kwenta. Hindi ba? Kaya sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. In the same way, pwede tayong mag-create ng appearance of spirituality, di ba? Bait-baitan ka, worship-worship ka, taas-taas lang ka, may pray-pray ka. Di ba? Appearance of spirituality. But genuine fruit can only come from Christ working through us. So dapat mga kapatid, every day we should begin with this prayer. Jesus, I need you today. Hindi lang pag Sunday, hindi lang during crisis, but every day. Bakit? Dependence is not weakness. Dependence is discipleship. Panguli, the fruitful life brings glory to God. Sabi ni Jesus, this is to my Father's glory that you bear much fruit. Diba? Ano, bakit kaya gusto ng Panginoon na mag-bear tayo ng much fruit, na maging mabunga tayo? Hindi para i-admire tayo ng people, hindi para i-approve tayo ng mga tao, hindi para palapakan tayo ng ibang tao, hindi para ma-build natin reputation natin, hindi para makareceive tayo ng mga papuri at palakpak mula sa mga tao. The purpose of fruit o yung pagiging mabunga is to point people to the vine. Diba? Kaya sabi, this is my Father's glory. Ito'y para sa kaluwalhatian ng ating Amang Diyos that you bear much fruit. So pag nakita ng mga tao ang ating kapayapaan, pag nakita ng tao ang ating pagmamahal, pag nakita ng tao ang ating faithfulness, ang ating character, anong mangyayari? They ultimately see Jesus. Diba? So it always points to God. It always glorifies God. Ang ating pagiging mabungang buhay always gives glory to God. The fruit in our life should make people ask. Pag nakita nila mabungi tayo, dapat ang tanong nila ito, anong different sa'yo? Anong kakaiba sa'yo? Parang iba ka. Parang nagugulat ako sa'yo. Parang merong kakaiba sa'yo. Dapat ganun ang tanong nila. At ang sagot natin should always be, it's not me. It is Christ in me. Diba? So, mga kapatid, sa puso o sa kaibuturan ng puso ng mensaheng ito, isang salita lamang. Abide. Remain. Sa Tagalog, manatili. Manatili sa ating Panginoong Hesukristo. So, ginamit ito ni Kristo ng paulit-ulit. Bakit? Kasi alam niyo yung tendency natin na lumayo eh. Kaya sabi niya, abide in me, remain in me, paulit-ulit niya. Pag binasa mo uli yun, ang daming remain. Sa ibang version, ang daming abide. Di ba? Kasi alam niya, madalas tayong lalayo eh. Kaya paulit-ulit ang paalala niya, remain in me, remain in me, remain in me. Nagiging busy tayo, we often become so busy for Jesus while neglecting time with Jesus. Di ba? Na-occupy tayo masyado ng ministry. Na-focus tayo masyado dun sa prutas. Nakakalimutan natin yung vine, nakakalimutan natin si Kristo. Pero si Kristo, pala paulit-ulit tayong tinatawag pabalik. Not to work harder, not to try harder, but to stay closer. So anong dapat natin tanungin natin sa ating mga sarili, mga kapatid? Am I truly connected to Christ? Connected ba tayo kay Kristo? Lumayo na ba tayo sa fellowship with Him? Am I resisting God's pruning? Diba? O am I depending on Him or on myself? And then huling tanong, pwede natin itanong sa ating sarili, is my life producing fruit that glorifies God? So mga kapatid, etong linggong ito, huwag tayong mag-focus lang doon sa pagiging productive. Mag-focus tayo on being connected. Not on being more productive, but on being more connected. Spend time with His Word. Spend time in prayer. Spend time listening to the voice of God. Bakit? Kasi ang sekreto ng isang mabungang buhay ay hindi nakikita kung ano yung ginagawa natin para kay Kristo. Ito ay nakikita sa pananatili natin kasama si Kristo. Tayong lahat manalangin. Lord, maraming salamat na Ikaw ang true vine. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na sinubukan naming mamuhay ng aming Kristiyanong pamumuhay sa pamamagitan ng aming sariling lakas, Lord. Patawarin mo kami. Draw us back, Lord. Tawarin mo kaming muli pabalik sa isang close fellowship with You. Tulungan mo kaming manatili na connected sa Iyo araw-araw, Panginoon. Give us the grace to trust You. In seasons of pruning, depend on You completely and bear fruit that brings glory to the Father. Maraming salamat, Panginoon. Keep us close to You because apart from You, we can do nothing. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
3: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo, dyaryo.
4: Sa pag-itali, bili na po kayo. 10 piso na lang. Wala lang po kaming pagkain.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Kiddos, standby na tayo. We are airing in 5 minutes.
2: Oh, no. Oh, no. Wait lang. 5 minutes na lang. Natapos itong game ko. Wait!
3: Naku! 5 minutes na lang mag-on-air na tayo. Mamaya na lang yan, TJ.
4: Oo nga. Kuya, that game can wait naman po.
5: Baka naman pwede i-save mo muna, kuya.
2: Yun nga, Sefas. Live game kaya di pwede i-save. Pero tama kayo, guys. As the oldest, dapat ako pa nga nagpapakita ng good example sa inyo. Sorry ah, na-carried away lang ako. Sige, let's do this. It's time to double time.
1: Going live in 5, 4, 3, 2, 1.
6: Good morning!
7: A warm welcome sa inyong lahat. Good morning, kiddos, and welcome to another exciting episode ng Okido the 414 Kids Show. Kasama ninyo ang inyong favorite ate on the air. This is Ate Michelle Tolentino. At syempre, kasama ko this morning ang ating energetic Okido squad.
2: Magandang umaga po, TJ Tagorda, at your service.
3: Ako naman po, si Rich Gabriel. Hello, kiddos!
5: Sefas Almas ko po, magandang umaga!
8: And I am Angel Faltado. Good morning po!
6: Welcome to Okido the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
3: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
5: Hello po sa ating mga kiddo sa Kabikulan na nakikinig sa ating True Care 104.3.
8: Tawagin na ang mga kapatid, kaibigan at kapamilya at makinig sa ating episode today.
5: Tungkol saan nga ba ang ating episode today?
7: Good question, Sefas. Ngayong araw, we will talk about priorities.
8: Priorities? What does that mean po, Ate Michelle?
7: Ganito. I will explain by asking first a question. Ano ang uunahin ninyo, laro o aral?
5: Can I be honest po? Laro po ang sinasabi ng isip ko. Ang saya po kasi maglaro.
3: Oo nga, masaya talaga. Lalo na kapag kasagsagan po ng laro. Ang hirap tumigil.
7: Good, Sefas. At least sinabi ninyo kung ano talaga ang nasa isip ninyo. Pero alam nyo mga bata, hindi lahat ng gusto natin ay dapat agad nating ginagawa. May mga bagay na mas mahalaga. Yon ang tinatawag na responsibilities.
8: Responsibilities? Parang mga tungkulin po.
7: Yes, Angel. Bilang mga estudyante, ang pangunahing responsibility natin ay mag-aral. Kasi ang pag-aaral ay paghahanda para sa future. Kung inuuna natin ang laro palagi, baka makaligtaan natin ang mas mahalagang gawain.
3: Tama po. Kapag may homework, dapat tapusin muna bago maglaro. Kasi kapag natapos na, mas masarap maglaro nang walang iniisip.
5: So, ibig sabihin po, kapag inuuna natin ang responsibilities, mas nagiging maayos ang lahat?
7: Exactly, Sefas. Kapag natututo tayo mag-prioritize, nagkakaroon tayo ng discipline. At ang disiplina ay tumutulong para maging mabuting Pilipinong mag-aaral. Ano nga ba ang memory verse natin, kiddos?
2: Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23. Ibig sabihin, kahit sa homework o sa laro, gawin natin ang maayos at para kay Lord.
8: Ang ganda po talaga ng verse. So kahit sa simpleng pagsunod sa schedule, pwede pala nating i-offer kay God.
7: Tama, Angel. Kaya ngayong episode, pag-uusapan natin kung paano makakatulong ang routine, habits, at time management para maging masaya pa rin tayo sa laro pero hindi napapabayaan ang aral.
3: Naisip ko po, Ate Michelle, a schedule will really help, di ba po? Para may routine po tayo na susundin.
5: Ano po ang routine?
2: Routine means mga bagay or activities na ginagawa mo ng paulit-ulit hanggang makasanayan mo na.
5: Ah, kailangan po ng discipline dyan.
8: Pwede rin po tayo gumawa ng checklist. Una, homework. Tapos, laro. Hindi pwedeng puro laro lang.
2: Eh, paano kung puro laro ang nasa checklist ko?
3: Ay, nako, TJ. Puro ka laro. Baka hindi ka makapasa sa exam.
2: Joke lang naman. Pero tama. Dapat balance. May oras sa laro, may oras sa aral. Pero ang totoo po, Ate Michelle, nahihirapan po ako. It's so easy po to say na mamaya na lang. Hanggang sa gabi na ako at wala nang matapos.
3: I can relate, TJ. At ang ending, may dito si Mama. Tapos, tayo naman ang may stress kasi nagmamadali.
7: I understand the struggle, kiddos. Kasi maski kaming mga adults ay may struggle na gaya ninyo pagdating sa priorities. At ang totoo, even our physical and spiritual health ay affected kapag walang discipline. If we don't manage our time well, nawawalan tayo ng time mag-devotion, magbasa ng Bible, at matulog ng maaga.
2: Kaya nga po na-realize ko na habits are like building blocks. Kung maganda ang daily habits mo, mas magiging productive ka.
3: Iyan pong regular routines help us feel less stressed and more focused.
7: Spot on, Rich and TJ. Alam nyo ba? Managing our time well is also a form of worship dahil ang oras ay regalo mula sa Diyos. Physical discipline reflects spiritual discipline.
8: Wow! So ibig sabihin, kahit ang paggawa ng homework, pag-aayos ng higaan, at pagsunod sa schedule natin, dapat nating gawin ng may galak kasi para yun kay Jesus.
3: Amen! Physical rewards follow when we honor God with our time. Kaya mga ka-okido, subukan natin gumawa ng to-do list araw-araw. Una ang Lord at ang aral bago ang laro.
7: Natutuwa akong makinig sa inyo, kiddos. Ang ganda ng mga suggestions ninyo. Kasi nga, bilang mabuting Pilipinong mag-aaral, kailangan ninyong matutong mag-manage ng oras at gumawa ng tamang habits.
6: Amen!
7: At syempre, kiddos, always remember our memory verse. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 23.
2: At kasama po ang pag-aaral sa sinasabing gawain.
3: So whether we play or study, dapat po laging nasa puso si God.
6: Amen.
0: Tawanan, biruan, joke-joke lang. Just kidding.
3: Ano ang tawag sa manok na binibit-bit?
5: Ano daw?
3: Eddie, chicken, carry.
0: Just kidding!
2: Eh, yung chicken na hindi pinapansin, ano tawag dun?
3: Ano daw?
2: Eddie, sa chicken for granted.
0: Just kidding!
7: Ang ginawa ng pusit nung pumasok siya sa bangko?
5: Ano daw?
7: Eddie, nag-deposit.
0: Just kidding!
7: Sa pera natin, ano ang nauna? Yung

0: o ay nakapanginig sa ating usapan kanina about building good habits, i-share nyo sa amin ang inyong good study habits.
1: Kung tayo ay may routine or checklist, type niyan sa comment section ng ating FB page para naman maraming batang ma-inspire.
2: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Alam nyo ba na ang mga successful students ay may routine na sinusunod araw-araw?
0: Yes, kiddos! Sabi ng mga eksperto, kapag may routine, mas natututo ang utak natin na mag-focus.
3: Another trivia, alam nyo ba na ang salitang discipline ay galing sa Latin word na disiplina, na ang ibig sabihin ay instruction o training?
4: Wow! Kaya pala kailangan ng disiplina sa oras at gawain.
5: At kapag may disiplina, mas nagiging mabuting Pilipinong mag-aaral tayo.
6: Amen!
2: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid!

0: Jose! Jose! Jose!
1: Oh, Ate Teresa. Ano ba? Naglaro pa ako eh. Matalo ako neto eh.
0: Nako! Matatalo ka talaga kapag hindi ka tumigil sa kakalaro mo ng computer games. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ay, hindi mo ko pinapansin.
1: Eh, kasi nga, sa gitna ako ng paglalaro. Ayan, ayan. Talo na nga ako. Ano ba kailangan mo kasi sa akin?
0: Tawag ka ng tatay. Lagot ka. Nakiti na tatay yung mga scores mo sa C-Tricks at quizzes. Puro low scores ang nakuha mo.
1: Ako, tinitignan na pala ni tatay ang mga notebooks ko. Lagot na nga ako na ito.
2: Oh, Jose. Paano mo ipapaliwanag sa akin ang mga scores mo sa seat work at quizzes mo? Umpisa pa lang ng school year ay ang bababa na ng mga scores mo. Anong mangyayari sa mga grades mo niyan?
1: Eh, tatay. Kasi po ang dami kasi mga assignments na pinapagawa ng teachers namin sa school. Kaya hindi na ako nakapag-memorize ng lessons namin. Nauubusan po ako ng time sa pagsagot sa mga homeworks at projects namin.
2: Nako, Jose. Huwag mo ngang gawing dahilan ng mga assignments mo. Tinignan ko ang mga assignment notebooks mo. Eh, hindi naman marami ang mga assignments mo sa isang araw. Kayang-kaya mong tapusin ang mga yun ng sandali lang.
1: Kasi po may inuutos din po sa akin si nanay at si ate. Kaya hindi ko po nagagawa mag-review ng mga lessons ko. Kaya mababa po ang scores ko sa seat work at quizzes.
2: Hindi yun ang tamang dahilan, Jose. Alam na alam mo yun. Kung marunong kang mag-manage ng time mo, hindi ganito ang magiging resulta ng pag-aaral mo.
1: Time management? Hindi po ba sa opisina lang yan?
2: Anong sa opisina lang? Maging sa pag-aaral ay kailangan din na maayos ang pag-manage ng oras mo. At saka, ano bang ginagawa mo kanina? Ang tagal mo bago ka lumapit dito sa akin, ha?
1: Eh, opo. Eh, tatay, naglilibang lang naman po ako eh.
2: Naglalaro ka ng computer games, di ba? Ilang oras ka na naglalaro?
1: Mga 2 oras pa lang po.
2: At kung hindi kita pinatawag sa ate mo, hindi lang 2 oras ang gagawin mo?
1: Eh, gusto ko lang po kasi maglibang kahit sandali lang po.
2: Sandali ba yung 2 oras? Alam mo, Jose, hindi naman kita pagbabawalan sa paglaro ng computer games mo. Pero kung iyan ay nakakasira na sa pag-aaral mo, hindi na magandang gawain yan. At ang sabi pa ng ate mo ay nagpupuyat ka sa paglaro ng computer games. Madaling araw ka na raw natutulog.
1: Eh, hindi naman po gabi-gabi.
2: Ah, at nangangatwiran ka pa.
1: Nakakainis naman si ate. Ang hiling magsumbong.
2: Anong sinasabi mo?
1: Wala po.
2: Oh, anong balak mong gawin ngayon dito sa mga grades mo?
1: Mag-aaral na po ako ng mabuti.
2: At anong gagawin mo sa computer games mo?
1: Titigilan ko na po ang paglalaro ng computer games.
2: Warning na ito sa'yo, ha. Kapag

0: nakita ko pa na naglalaro ka na naman ng computer games at pinapabayaan mo ang pag-aaral mo, kukunin ko na ang cellphone mo. Maliwanag ba?
1: Opo, maliwanag po.
2: Marie, bakit nakasimangot ka dyan?
3: Eh kasi, hindi ko natapos ang assignment ko eh. Natatakot ako, napagalitan ni teacher.
2: Bakit naman hindi mo natapos?
3: Nawili akong maglaro kagabi ng word game sa cellphone ko. Hindi ko na malaya, nagabi na pala.
2: Naku, ganyan din ang problema ng kapatid ko. Kaya, napagalitan siya kagabi ni tatay.
3: Alam mo, Teresa, kapag naumpisahan ko na ang maglaro, parang ang hirap na ang tumigil.
2: Oo, parang nakaka-addict ang paglalaro sa cellphone. Kaya nga, dapat ay may self-discipline ka.
3: Yun nga ang problema ko eh. Wala akong self-discipline. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko sa paglalaro.
2: Kaya, apektado rin ang grades mo, di ba?
3: Oo nga. Kahapon ay tinanong ako ni teacher kung bakit ang baba ng score ko sa quiz natin sa music. Ang sabi ko ay inuna ko yung paggawa ng assignment ko sa math.
2: Pero ang totoo ay naubos ang oras mo sa paglalaro ng word game.
3: Oo, ganun na nga.
2: Dapat inuna mo muna ang pag-aaral kaysa sa paglalaro. At saka ang dali-dali lang naman ng lesson natin sa music tungkol lang sa mga notes, rest, at time value nila. Hindi mo ba yun natatandaan?
3: Nalilito kasi ako eh.
2: Dapat ka nga talagang nagko-concentrate sa pag-aaral. Kung nahihirapan ka natandaan ng mga simpleng bagay.
3: Ganoon na nga ang gagawin ko. Uunahin ko ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
2: Tama! Kasi ang priority natin bilang mga students ay ang mag-aral. Dapat ay marunong tayong mag-manage ng ating time sa pag-aaral, paglalaro, at paggawa sa mga gawaing bahay.
3: Hindi na nga ako pinagawa ng mami ko sa bahay dahil sa disability ko eh.
2: Oh, ganoon naman pala eh. Di dapat ay marami kang oras sa pag-aaral.
3: Oo nga. Mula ngayon ay uunahin ko na ang pag-aaral ko kaysa sa paglalaro.
2: Tama. That's the right thing to do.
1: Ay, gustong-gusto ko na maglaro ng computer games. Pero kailangan ko pigil ng sarili ko. May mga assignments pa ako at kailangan ko mag-aral para sa quizzes ko bukas.
4: Oo, Jose. Okay ka lang ba? Bakit nakakunot ang mga noo mo? May problema ka ba?
1: Ako, nanay. Gustong-gusto ko na po talaga maglaro ng computer games. Pero kailangan ko pong pigilan ang sarili ko.
4: Alam mo, hindi mahirap ang mag-aral kung mahal mo ito.
1: Bakit po? Mahal ko naman po ang pag-aaral ko ah.
4: Ayun naman pala eh. Di hindi na magiging mahirap sa'yo ang i-give up ang paglalaro ng computer games kaysa sa pag-aaral.
1: Kaso nga po, nanay. Matutokso po ako eh.
4: Hindi ka matutokso kung mas mahal mo ang pag-aaral. Parang sa relationship lang natin yan kay Lord. Kung mahal natin si Lord Jesus, hindi na tayo mahihirapan na paglabanan ng mga temptations. Hindi natin papansinin ang mga distractions.
1: Ganun po ba?
4: Oo, ganun yun. Naaalala mo ba yung kwento ni Jose sa Bible?
1: Opo, yung kapareho ko po ng pangalan. Yung naging pinuno sa Egypt.
4: Oo, siya nga yun. Dahil mahal niya ang Diyos, hindi niya pinansin ang distractions. Kahit na tinukso siya ng asawa ni Potiphar, hindi niya pinansin to. Sa halip ay sinunod niya si God.
1: Kaya nakapasa po siya sa test?
4: Tama, nakapasa siya sa tests at naging successful. Kasi hindi siya nagpadala sa mga distractions o mga temptations. Nakafocus siya sa Diyos kasi nga, mas nagahari sa kanya ang love niya kay God. Kaya kahit na anong masasamang nangyari sa buhay niya, kay God pa rin siya sumunod.
1: Oo nga po. Tama. Ganun nga ang gagawin ko. Pairaling ko ang love ko kay Lord Jesus at unahin ko na ang gawin ng tama. Unahin ko po ang pag-aaral kaysa ang paglalaro.
4: Tama. Correct ka dyan, anak. Kasi kapag mababa pa rin ang grades mo, hindi lang ang tatay mo ang magagalit sa'yo, kundi ako na rin.
1: Nanay naman eh. Pati ba naman kayo magagalit sa akin?
4: Hindi naman ako magagalit talaga. Kaya lang, malulungkot ako. Kasi gusto ko na maging successful ka, anak.
1: Hayaan po yun, Nay. Magkabago na po ako. Hindi ko na po unahin ang paglalaro. Mas pagbabutuin ko na po sa pag-aaral.
4: That's my boy. Kaya nga love na love ka ni Nanay eh.
1: Siyempre po. Love ko din po kayo.

0: At ngayon, oras na para sa pinakamasayang pagbati sa buong mundo. It's time for Best Day Ever!
1: Happy birthday sa aking pamangkin na si Migs at sa aking tito at tita na si Tito Ed at si Tita Emma. Happy birthday sa inyong lahat! Sabay-sabay nating kantahan ang ating mga birthday celebrants!

0: God bless you more.
1: Before we close, let us pray. Lord, we are so thankful because you are the God of wisdom. You are also the God who disciplines us and loves us. Maraming salamat, Panginoon, sa reminder sa episode namin ngayon na matuto kaming i-prioritize ang mga bagay and think about the ways that we can honor you with our life, that everything that we are doing in our life is our form of worship. Lord, we pray that we will be good stewards of our time, of our talent, of everything that you have given us. Nawa, Panginoon, makita ito sa aming pag-aaral, sa aming pagtatrabaho, at sa lahat ng mga bagay na in-entrust mo sa amin. May we be find faithful and good stewards of all the blessings that you have given us. Lord, pinapanalangin pa rin namin yung affected ng trahedya recently, yung mga nalindol. Sa Mindanao, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isang pamilya na affected nito. Ang prayer po namin, Lord, patuloy niyo silang i-comfort, and we pray, Lord, that your healing and your provision will be upon them. Tinataas namin patuloy ang aming bansa. Lord, we pray for godly leaders who will lead us. We pray that each one of them will think about the future of this country. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
1: Bago tayo magpaalam, balikan natin ang ating natutunan ngayon. Ang batang marunong mag-manage ng oras ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa bayan bilang isang mabuting Pilipinong mag-aaral. Ano nga ba ang takeaway ninyo ngayon?
3: Natutunan ko po na hindi masama maglaro, pero dapat nasa tamang oras at lugar. God wants us to be responsible. No more procrastination for me po.
4: At ako naman, lagi kong aalalahanin ang Colossians chapter 3 verse 23. Kahit mahirap ang math assignments, ay gagawin ko ito ng buong puso dahil si Jesus ang pinaglilingkuran ko.
5: Let's start small, kiddos. Gumawa tayo ng routine chart sa bahay at hilingin natin ang tulong ng Holy Spirit para maging consistent tayo.
6: Tama! Kaya sa tanong na laro o aral, anong uunahin ko? Ang sagot natin, unahin ang tamang gawain sa tamang araw at oras, at laging unahin si Lord.
2: Amen!
3: And it's time to say goodbye, kiddos!
5: Pero huwag malungkot, kasi magsasama tayong muli next Saturday!
6: Same time, same channel!
4: Pero bago tayo magpaalam, we want to say thank you to our Okido teammates. Maraming salamat po kay Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kilajito Pogi, Ate Faithful Faiti, at Mommy Lovely Leia Morada.
6: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo, at sa World Vision pa sa ating script at Kwento Kids.
1: Again, thank you to our program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision. This is Ate Michelle.
5: And I am Angel.
4: Ako po si Rich.
6: Cephas here.
3: This is TJ. Kita kids tayo muli sa susunod sa
2: Okido, the 414 Kids Show. God bless you!
7: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
8: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: So ngayon po ay nakikinig po kayo dito sa aming programa ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company of the Philippines, agapay ng sambayanan, kapitbahay natin yun. Naalala ko kasi kanina sambayanan. Tayo po ay member po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. At ang tinig po, naririnig po ninyo, kung kayo po ay naka-transistor radio lang, ito po ay si Ate Isa Tika.
4: Pastor James Litika po sa inyong lahat. Sana po ay tulad ko kayo ay nag-like and share ng ating broadcast na yan today.
3: Yes. Sige. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, pakishare nyo na po ang ating broadcast for today. Kung hindi naman po makapakinig ngayon, oras na ito, ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anakan, pwede po ninyong balikan po ito either through sa ating Facebook page po natin o di kaya naman po ay sa YouTube channel natin, pwede nyo pong balikan po yan. And kung may mga na-miss po kayo, alam ko merong iba sa inyo mga nagte-take notes kapag nagde-discuss po tayo, no? Pwede nyo pong balikan ng ating episode po. And tayo din po ay kung kayo ay may mga mobile phones, you may download po ang ating official app, no? Dito po sa Google Play App Store and Apple App Store, para po kahit saan po kayo magpunta, pwede nyo pong mapakinggan ang mga programa po ng DZAS. Ayan. Line up po, no? Pag-uusapan po natin, ano ba yung mga reasons bakit nag-withhold ang mga magulang? Pag ano yung mga fears nila, and then pag-uusapan din po natin mga guidelines or tips that you can use if you are in this situation or if you know of anyone na meron po kayong adopted child pagkatapos hanggang ngayon hindi nyo pa po ma-disclose sa inyong anak ang kanyang totoong pagkatao po. So magandang ano po yan, then we'll have a question and answer. It's 6:30 to 8 o'clock po. So if you're interested, kindly message me sa ating mga pages po and I will give you the link para po maka-join po kayo sa amin mamayang gabi ng 6:30. Ayan po, nagpapahabol lang. Nagpapabati daw ng happy birthday. Paki-greet ng birthday Ate Salome Gamao or Gamao. Pinapabati ka po ni Percy Rivera and si Marisa Barkemeyer. Pabati po mga taga-Nai Christian Worship Center, our head pastor Jerry Cruz. God bless you po. Ayan. So we're going to continue po. Today ang pag-uusapan natin is about foster care.
4: Yes.
3: No? Bakit pa kailangan? Ano ba yung urgency and importance ng foster care? I'm glad na napili mo tong topic, no? Kasi pag kami ay nag-a-ask, nag-a-advocate, and we advertise for lack of word, no? We advertise, tapos naghahanap kami ng more foster families. Kasi the reality is, kaunti lang.
4: Sobrang kaunti.
3: Sobrang kaunti. Mamaya magbibigay tayo statistics yung nakuha mo, no? But sa amin po, sa Generations Home, we only have one couple.
4: Grabe, no? One.
3: One couple, no? Huh. I know sa Operation Compassion, because nagsimula po ang OC with iFoster before po siya naging adoption agency. So medyo mas madami ng konti, pero still... OC started as with fostering muna.
4: Right.
3: Only followed by, I think 10 years later, only followed by the license to process adoption. Yet... ngayon, mas dumami pa rin ang adoption kesa sa mga foster care.
4: And pag-uusapan po natin, bakit naalangan o mm-hmm. ayaw ng mga tao, ng mga magulang, ang foster care, at bakit mahalaga ito?
3: Mm-hmm.
4: No, kasi dun nagkakaroon, I think, to those people na interested in foster care, ito yung talagang dalawang pinakamalaking holdback nila based on statistics.
3: Mm-mm.
4: Pero yung holdback po na yun, yun din ang napakalaking susi sa pagtulong at pagsagip sa mga bata
3: mm-hmm.
4: who are in foster care,
3: mm-hmm.
4: who need foster mm-hmm. care, you know.
3: Mm-hmm.
4: And so yun po ang pag-uusapan natin today.
3: Mm-hmm. No? Nadidiretso mo na nga. Ikaw na rin ang magbasa ng dalawang verses. Opo, ang haba na nung...
4: Well, una, basahin natin yung verse natin kasi gusto
3: yes.
4: ko yung verse natin.
3: Ikaw magbasa ng both verses na Tagalog and English.
4: Yung verse po natin is nasa Jude. Wala pong chapter ang Jude. Isa lang siya eh. So Jude 22 and 23, and of some having compassion, making a difference, and others have saved with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Sa Tagalog po ay kaawaan ninyo ang mga naalinlangan. Agawin nyo ang iba upang mailigtas sa apoy, at ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman nyo pati ang mga damit nilang nabahiran sa kahalayan. Ang pinag-usapan po dito is Jude or ibang Jude po ito. Ano? Kasi sa Tagalog, Judas! Judas talaga eh. Ibang Jude po ito, okay? Ang pinag-uusapan po dito ay he was challenging the Christians to be compassionate. Ang ganda ng words niya sa King James is snatching them from the fire. Yung mamamatay na, sabi dito, yung kabahiran ng kahalayaan. So, talking to a group of people na talagang talamak na ang kanilang pagiging makasalanan sa mundong malupit, sa mundong matindi, sabi niya, magkaroon daw tayo ng compassion. No? Kaawa o awa, hindi po mercy, compassion. The difference between passion and compassion, malaki po. Sa mong passion, passionate ka, may gigil, no? Pag compassion, ikay kinakasama mo. May yung gigil mo, kinakasama mo sila. Hindi yung naawa ka lang, kawawa naman. No? Ay, oo, mga bata, kawawa naman. Pag sa'yo, compassion, magkasama, sisamahan mo sila.
3: Mm.
4: Samahan po sila. Yun po ang kahalagahan po na kaya ito yung napili kong verse. Dahil napakagandang verse ito na nagpapakita ng kahalagahan ng foster care.
3: Mm.
4: No? Ng foster care. According po sa datos ng... NACC,
3: fresh
4: the National...
3: Fresh na fresh yan.
4: Ha?
3: Fresh na fresh,
4: fresh, na fresh
3: yung datos
4: kasi
3: mo.
4: Kasi sinabi ko sa kanya, sabi niya, hindi yan. Tapos kinorek ko pa yung research ko. Tapos in-AI ko, sabi ko, you are wrong. Pinagalitan ko siya eh. Tapos sabi niya, I am right. Nag-away kami ng laptop. Sipin yun. At ito po ang sinabi. Core statistics paint a picture of both a massive need and recent progress in the country. Yung child care gap po, sabi niya, there are more than 8,000 currently living in temporary caring agencies, government institutions, private shelters across the Philippines. Ito po ay mga bata na nasa orphanage at kung ano-ano pa. No? Legally available, out of thousands in institutional care, over 1,000 children ay meron na po sila itong ano, kinamumuhian ngunit kinakailangan ng mga adoptive parents and foster parents. Ang tinatawag na sikat at batikang, si Diklaa. Ano yung si Diklaa, babe?
3: Ang si Diklaa is a certificate declaring a child legally available for adoption.
4: Ibig spoken sabihin, like a excellent social worker.
3: Kailangan yeah. po yan. No?
4: Para kayo ay mag-adapt o mag-foster?
3: Of mag-adapt.
4: Mag-adapt.
3: Mag-adapt. Para mag-adapt. Legally so available po, for adoption.
4: Sa segue ako ha, kung kayo po ay may kinukup-kup na bata na tinatawag niyong adopted, ngunit hindi po kayo nakakita ni minsan o pumirma, nakakakuha ng papel, yan po ay illegally adopted. Okay, marami pong komplikasyon.
3: Although ano ha,
4: Although may amnesty ngayon.
3: Hindi, although ang si Diklaa kasi is not required kapag relative or step-parent.
4: Yes, yes.
3: No?
4: Pagka relative adoption, yung bata ay kinuha mo, inampun mo na iyo ay kamag-anak. Okay?
3: Right.
4: Yan. Pero...
3: But even with the amnesty na... Ng
4: 2 na lang.
3: Two and a half more years.
4: Yeah, 2.5 more years.
3: But even with the amnesty, kung ang iyong birth certificate ng inyong quote-unquote in-adopt ay sinimulate ninyo, no? pinalabas ninyo
4: yung anak niyo, pero hindi naman.
3: But to rectify it, you still need a sidiklaa.
4: Yes.
3: Hindi, wala ka pa rin.
4: Napakarami po kung kayo po ay nag-a-adopt o nag-kup-kup o nag-ano. Napakarami pong komplikasyon ang pwedeng mangyari diyan sa kawawa naman ng bata, lalo pag laki, pag tanda, pag ano, hindi po palibhasa inyong pong pineke, sorry ha, pineke ninyo ang birth certificate. Mga kapatid, nahuhuli na po iyan ngayon. Kasi ang mga birth certificate ngayon na in-order nyo sa PSA ay meron na pong technical, may serial number na yan. Markado na po. So kung kayo po ay nag- pinalsipikan nyo, pinalabas yung anak ninyo, yung anak ninyo gusto mag-abroad, gusto mag-asawa, gusto mag-ano, lalabas po yan sa PSA, ang lalabas po dyan ay may sinulat na kanta dyan. Yung got to believe in magic.
3: Hindi, kasi actually, let me lang explain a little bit further. Napunta na tayo sa issue ng si Diklaa. But, yun kasing mga simulated po kasi na birth certificate because everything now is nakaano na kasi siya computerized na siya. Digitally na siya.
4: Lahat ng bagay digital na eh.
3: Meron silang what we call a brand linking. Pag kasi nakita po nila, minsan kasi ang simulated birth, kaya po nila na-catch yung simulated birth. Number one is una, kapag yan po ay delayed registration.
4: Right.
3: Tapos, let's say,
4: red flag kagad yun.
3: Hindi ka naman nasa probinsya. So, usually, ang mga
4: saka kahit nasa probinsya ngayon, hindi na din ganun ka-delayed.
3: Well,
4: unless pinanganak ka sa Mount Apo habang sumasabog ang Taal Volcano sa loob.
3: Sa either sa remote area
4: tribal.
3: Kasi even with mga home births ngayon, hindi na rin siya kasing hirap kasi meron naman yung midwife, di ba? Meron naman tayong barangay. So, kapag po ang late naka-delayed registration po siya na medyo mahaba-haba, medyo konting red flag na po yan. Or, pag minsan, pag napansin po nila na ang edad ni nanay, malayo dun sa nung nanganak ka sa iyong anak, so another red flag
4: po. Unless po ang tatay niyo si Abraham at nanay niyo si Sarah, mahuhuli po yan.
3: So, when we say brand linking, kasi sa birth certificate, sa ilalim, may birth registration number.
4: Tama.
3: And then nililink nila yan kung halimbawa merong original or merong unang birth certificate.
4: And napakadaming complications po ang mangyayari kapag kapo ganyan.
3: Mm-mm.
4: Pati yung pag nag-asawa yung anak nyo, pati yung pagiging asawa na, pati mga anak nila.
3: Believe it or not, nangyayari po siya.
4: Nangyayari po talaga yan, pati yung mga anak nila. Pinu-imagine, pinatanda natin ang ating mga anak, hanggang pati yung mga diploma, pati yung mga lahat. Professional regulars, pa PRC nila, lahat yan nadadamay.
3: Mm-mm.
4: Ngunit sa lahat, so kailangan po ito na addressin natin, no? Ang sabi po dito, current foster placements, there are 1,086 children successfully placed under temporary care of the licensed foster parents. Pero mga kapatid, 1,000 po, ano, nationwide po iyan.
3: Nationwide yan.
4: Yung buong Pilipinas, 7,100, ano ba, 10 or 11 or 7, ano ba yung number ngayon, 140 million Pilipinos and libo-libo mga bata, isang libo lang po ang ano, nandito. Napakatindi po ng ano, ito po nagpalala nito. Sabi ng NACC, online baby selling. Ito po ay first-hand information namin na nahawakan na naming mga kasong mag-asawa. Napakarami po't laganap sa mga nakikinig po sa Facebook ang online baby selling. Kasi yung good-natured naman ng mga Pilipino na gusto mag-ampon, gusto mag-adopt, magsa-search ngayon sa Facebook yan. Adoption. How to adopt? Ang dahil po mga pages na dadating. Magpapanggap na mistulang Facebook page na tutulong, support group. Mamaya may magme-message na sa'yo.
3: Mm-mm.
4: Okay. O magbigay ka lang ng ganito. Baka po magulat kayo kung magkano ang mga bata na ibinebenta ngayon.
3: Mm-mm.
4: Alam po namin may isang particular case na ang bata, dalawa, binenta 5,000.
3: But usually,
4: mas mahal pa sapatos.
3: Usually though, hindi siya lantaran.
4: Oo, papagupo ito.
3: Na benta.
4: Oo, pero nagiging most, ano, nagiging jump off page po itong mga illegal Facebook pages na ito.
3: Most of the time it's in the guise of tulong.
4: Oo, tulong na lang, assistance.
3: Tulong na lang po, alagaan niyo po yung itong batang ito,
4: right.
3: Pero pahingi po ng kaunting tulong.
4: Right.
3: Ano. So hindi siya lantaran talaga na ano, but any involvement of money is considered trafficking.
4: Ang sabi po yan ng NACC, sabi niya, under the table adoptions are classified as qualified human trafficking, a non-bailable offense carrying a penalty of 12 years to a life imprisonment. Can you imagine, mga kapatid? Gawin lang natin ang tama. Tama naman po ang ating intention. Ano? Tapos makukulong pa tayo at matatraffic pa tayo. Higit sa lahat, again, kung gagawa kayo ng illegal na ganito, bahala kayo pag nahuli. Pero kawawa naman ang bata. Let's say tumagal ang bata sa'yo ng ano, illegally, o tumagal sa'yo ng isang buwan lang. Napapalagay na yung bata, ano? Suddenly, biglang kakatokin ka, dadampotin ka.
3: Mm-mm.
4: So parang wag naman ganun. Sabi niya, while over 2,000 children are successfully finding domestic and international homes under, kasi pinadali na po eh. Mas madali, yung aming po pinagdaanan, grabe, parang purgatorio. Pero ngayon po, pinadali na po ang both adoption and foster care. Kaya nga, bilang dumagsa. Ano? The biggest hurdle to be the lack of licensed foster and adoptive families are willing to take children, lalo na daw yung sibling groups o mga kapatid o yung mga bata na may ano issues sa kanilang sakit tulad ng ganyan.
3: Let me just explain before we go dun sa ating mga points, ano, kasi ang susunod po natin is pag-usapan natin bakit ba nag-hesitate,
4: right.
3: Bakit nag-hesitate ang ating mga families to become foster families. But let me just explain po ang kaibahan, kasi baka meron po tayong mga listeners, ano bang kaibahan ng foster at saka adoption, at saka bakit ba natin pinag-usapan yung online selling saka si Diklaa. Kasi po ang difference po ng foster at saka adoption po is permanent, no?
4: Right.
3: Change po ang name niyan, change ang legal status po niyan. Yan po ay magiging legal na anak mo, no return, no exchange. Kapantay po ng if you have biological children, they have the same rights as your biological child. So it's a new person and that child becomes yours legally. Ikaw po ang may pribilehiyong maging magulang niyang batang iyan. Pagdating naman po sa foster care, temporary lang po yan. Bakit po temporary? Temporary, pero ang goal talaga is permanency. So habang hinahanapan po natin ng permanency ang bata, Ibig sabihin, either maibalik yan sa biological family o di po kaya ay mai-adapt po. Yun po yung permanent. So habang hinahanapan po natin ng permanency, ayaw po natin sila ilagay sa institusyon. Kasi alam naman po natin na in the institution, yung ratio po ng house parent sa mga batang inaalagaan ay ang layo po. So hindi talaga natututukan ng bata. So kaya po tayo naghihikayat ng mga families para mag-foster para habang hinahanapan po ng permanent placing ang bata or mga bata, sila ay nasa tahanan pa rin. Hindi po sila ilalagay sa isang institusyon. So, temporary lang po yan. Kaya po namin binanggit yung tungkol dun po sa meron po tayo mga maling paraan po ano ng pagpa-place ng mga bata sa mga families kasi actually in sa Generations Home po we have a program what we call a pregnant women in crisis. Pag meron pong mga kababaihan na unplanned or unexpected mga pregnancies, pagkatapos they are at a loss kung anong gagawin, no? For madaming reasons. Minsan, teenage pregnancy. Minsan, I was out of hindi proper na relationship. So, madalas, hindi nila alam ang gagawin sa kanilang mga babies. Of course, ayaw natin dumating dun sa pinaka-worst, which is abortion. Pero meron pong mga ibang mga magulang ay pinamimigay o kaya binibenta.
4: Right.
3: Oo. So, imbis na i-properly turn over natin sila para hopefully meron pong may mag-foster, eventually may mag-adopt, kaya po namin pinapaliwanag na very important na magkaroon po tayo ng mga available po na foster families. Kasi otherwise, hindi po natin tinotolerate ang ginagawa po ng mga yung mga, although they have reasons, no, why a mother would give up a child. Pero minsan po kasi, pag walang available na foster family, saan po natin ilalagay po yan, no? Yun po yung nakakatakot, eh. Oo, yun ang bagsak. Either ibebenta, iiwanan sa isang tabi. So, hindi po nagiging kawawa naman po ang baby. So, kaya naghihikayat po tayo na magkaroon ng foster family. Kasi hindi naman po na kapag nagpa-license kayo today, ibig sabihin bukas meron na po kayong aalagaan. Right. It just depends kung merong bata na nangangailangan po ng foster family. Pero at least available na. Ayan. So, sige. Continue na
4: well,
3: po
4: let's
3: tayo.
4: Let's take a break muna. It's 10:03.
3: Take a break na? Oh, really?
4: Napasa tayo.
3: Napasarap yung kwentuhan. Sorry po yan. Hindi ka naman gumaganon eh. Kaya ka pala tumitingin doon eh. Sorry, napasarap ang ano. Sige po, papahinga ko muna ang aking bibig. Break po muna tayo, babalik din po tayo after a few minutes.
1: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon, dito lang sa Family Chat. Your daily dose of family information.
3: Kung nagbabalik, Family Matters. Ayan, sobrang na-engross ako sa ating topic. Hindi ko napansin. Break time na pala, di ba?
4: Tingin po ako na tingin sa kanya parang. Marshall na.
3: Sorry. Dun po sa mga hindi naka-join sa amin kanina, nung first half po natin, ang pinag-uusapan po natin ay about foster care, and bakit po tayo ay encouraging families.
4: Bakit mahalaga,
3: lalo na
4: no?
3: Po Christian families. No? But before ikaw, Daddy, ang mag-discuss dun, why families hesitate to foster?
4: Niresearch ko po nang niresearch talaga to. Mm-mm. Ano ba talaga yung mga hindrances o mga hadlang sa mga magulang na may nag-message si Ate Alma? Ate, private message mo po si Ate Isa tungkol dito at gagabayan niya kayo. No? Mas madali na po ang processing ng adoption ngayon kumpara sa dati.
3: Ate, usap po tayo after po. Ha?
4: Message niyo siya.
3: Apo.
4: Niresearch ko po na research, ano ba yung mga hadlang kung bakit ang mga tao ay lalo sa Pilipino, na ang Pilipino, we are called the most hospitable country in the world, the happiest people in the world. Yung nasabi sa Pilipinas. Pero bakit daw na sa gitna ng ito, ang Pilipino, yung pagkukup-kup, napaka-natural sa atin yan.
3: Mm-hmm.
4: In fact, nung preaching ko nung Sunday, nung ang Germany po ay sinugod at inuubos ni Hitler ang mga Hudyo, ang Pilipinas lang ang tanging nagkup-kup sa mga Hudyo. Sa buong Asia, inampun natin ang mga Jewish refugees, no? Takbuhan po ang Pilipinas. Pero bakit po ba na ang foster care ay madalas na inaayawan or hindi masyadong komportable ang mga Pilipino dito? May dalawa pong dahilan.
3: Bakit nga ba?
4: Dalawa po, parating dalawa ng dalawa. Yung unang-una po ay the fear of emotional attachment and goodbyes. In Tagalog, ay ang takot po ay magkukup-kup ako, ituturing ko, at kami po dumaan kami dito. Nag-umpisa po kami as foster parents, no? Kukup-kupin mo, mamahalin mo, alagaan mo, tapos kukunin lang sa'yo.
3: Okay.
4: The most common barrier keeping people from fostering is the fear of heartbreak. Prospective parents, I would get too attached and it would hurt too much to let them go. Or the other way around. Ako po, ang naging anak ko, naawa naman ako sa bata. Lalo na ka po, ang mga bata po ay dumaan sa abuse, neglect, and abandonment. Tapos ay kukunin lang ulit, ibabalik sa kanilang either magulang o sa kamag-anak. O yung ganon, kasi usually po ang foster homes, like kapalis namin, nasa dulo na po kami ng ano eh. Parang last resort na. Tas sa ilalim namin, yun na po yung ano, institusyon. So, yun po number one. Marami pong ayaw nito dahil nga, yung nga naman, dahil fear of ano, saying goodbye and attachment. Ayaw mo namang magkup-kup na, in fact, kayo mag-asawa, pinag-uusapan namin to eh. So, paano mong gagawin natin? E, paano kung ano? Naisip ko po eh, honest lang, no? Eh kung wag natin anuhin, masyadong tratuhin yung mga bata ng sobrang parang pagmamahal ng magulang. No? Kasi nakailan na po kami. Okay, pangatlong ikot na ho namin ito. Tama, di ba?
3: Anyways.
4: Well, yung actual real poster.
3: Yes.
4: O pangatlong ikot. Pero yung paramihan ng poster, mahigit 60 na po. Okay? Pero yung sa amin po, ito, maliliit na bata, parang ano ba? Ganun. Tapos sabi nga ng asawa ko, ang hirap naman nun. Kawawa naman yung bata. Neglected, abused na nga sila. Tapos hindi mo pabibigyan ng pakialam ng maramdaman.
3: Parang ang sabi mo nun, parang medyo tipirin natin ng konti.
4: Oo, tipirin natin ng konti.
3: Hindi all out.
4: Huwag all out.
3: Kasi baka mas mahirapan sila.
4: Dahil kami. Dahil kami po ay nakailang paulit-ulit-ulit na rito. Medyo alam na namin yung ano, pero naawa ko sa bata.
3: Right.
4: Parang ano ba, baka pwedeng tipidin natin o
3: para hindi kasing hirap for them.
4: O para hindi, kasi kawawa talaga po, di ba? Yun po yung number one. At sa tingin ko po, siguro kung sa scale of 100, isip ko mga 80% ng score. No? Or 1 to 10. Number 8 po ito o number 9. Na pinakamalaking fear. Kaya ayaw ng mga tao na kasi nga temporary lang. No? Yung ikalawa po ay the lack of practical, financial, and community support. Ibig sabihin, marami pong gustong magkup-kup ng mga bata, ngunit wala naman silang iniisip nila, kailangan marami kang pera. Mga mayayaman lang ang pwedeng gumawa niyan. Kung yan po ang paniwala nyo, yan po ang pagkakamali nyo dahil hindi po kami magkukwalify sa usapan na yan. Maganda lang po asawa ko at mukhang Miss Universe. Kaya nga mukha akong bodyguard. Okay? Kasi nga, ganun po yan.
3: Pero ano ha, add ko lang dyan sa part na yan. Kasi nga, I mean, you know, from our experience in the past, for more than a decade na we've been involved in this ministry. Pero we have families na ang puso nando doon.
4: Nandun ang puso.
3: Andun yung puso. Pero
4: yes,
3: yung reality, syempre, yung finances is a big issue for them.
4: Yeah.
3: Kasi nga hindi biro na magdagdag, no, sa iyong pamilya, lalo na kung nag-aaral yung batang
4: iyan,
3: ganun.
4: So, at saka yung mga ano, inisip mo mga tao, paano pag nagkasakit? Paano pag ganito? Yung mga emergencies ba? Yung mga ganon, no? Talaga yung ano, practical. Lugar sa matutulog. Saan titira? Kasi hindi po kayo pwedeng mag-foster na patitirahin nyo sa garahe ang bata. O kaya patitirahin nyo sa kapitbahay o kung saan. O magpo-foster nga kayo. Kung kayo po ay pinagpala na may katulong, patitirahin nyo sa katulong. Hindi po pwede iyon, no? Practical financial and community support. Minsan po ay may mga gustong magkupkup ng mga bata, ngunit, you know, pareho kayong tatrabaho, pareho kayong ganito. So, lack of support system, no? Sabi niya, with a robust wrap-around support system, such as, for example, trauma-informed training, I think yun ang isang malaking takot din nila. Paano kung may problema yung bata na yan? Paano kung serial killer yan? Paano kung ganito? Paano kung ganyan, no? Yung mga ganito. Yung pa lang po, sagutin ko lang ng konti, no? Lahat po ng bata in adoption ay, sabi nga ng aking asawa, doon sa sabi ni Karen Purvis, ano daw? Ano sabi? They came about from brokenness.
3: From a broken relationship.
4: Oh, broken relationship. And only
3: a
4: right relationship
3: right.
4: Will restore them. No? Pangalawa po, hindi naman po palibhasa ang bata ay lumaki institusyon o nasagip sa kalsada na sila po ay may problema. Kung meron po kayong mga natural na mga anak, tingnan niyo yung mga anak nyo. Tulad ng mga anak namin, anim po ang aming anak, pito, well, pito, adopted, walo. May saltik din po yung mga anak namin na natural kasi po nagmana sa amin. But sana ako nagmana lahat sa asawa ko. Hindi yung mabait sana. Kaso nagmana sa tatay. May napala sa tatay. So, hindi po natin sabihin kinatatakutan natin dahil baka may problema. Lahat po ng tao ay may problema. Parang kilikili yan. Lahat tayo meron nun. No? So, yun po yung pinag-uusapan natin. Yun ang dalawang pinakamalaking issue pagdating sa foster care and bakit ayaw po ng mga tao dito. Oh, may question ka dito.
3: Sagutin ko lang. Thank you po din sa mga nag-chat po sa atin. I will try to answer po, no? Sabi po ni Ate Marilu, sabi niya, ano po ang requirements kung nais po namin mag-foster?
4: Gandang
3: Ate,
4: tanong.
3: Grabe.
4: Yes, yes.
3: Dahil sa'yo
4: ang
3: programang
4: tanong,
3: ito.
4: Ang gandang tanong.
3: Usap tayo uli mamaya. And possible din ba na kung mag-foster ang isang family, sila na din ang mag-adopt? Okay. Paliwanag ko lang
4: yes,
3: po. Yes, ano?
4: Paliwanag mo yan.
3: There was a time po na pinagbawal po na kung ikaw ay ang foster family na eventually sasabihin mo gusto mong i-adopt.
4: Mm-mm.
3: Bakit po? Ang reason po dito, ang gusto po nilang iwasan is that yung trial and error.
4: Right.
3: Na po,
4: pag hindi nag-aayos, balik mo na lang.
3: Foster muna, tapos pag medyo okay naman yung bata, sige, i-adopt na lang natin. Ngayon, kung hindi okay, intayin na lang natin na kunin na sa atin.
4: O kuha tayo ng iba.
3: Pero meron din also mga recent discussions wherein if a child is placed po sa inyo tapos under foster tapos habang di ba pinag-usabi natin kanina ang goal is permanency na itong batang ito eventually either kung mahanap ang biological family and safe ang biological family or relatives ilalagay po siya doon or i-adopt yun
4: right.
3: Po yung permanent po yun eh. So, meron pong recent discussions na if ang batang ito ay ma-issuehan na natin nung sinasabi natin kaninang si DICLA or the Certificate Declaring a Child Legally Available for Adoption, pwede na siyang i-adopt. Ano ibig sabihin ng ano? Pwede nang i-adopt. Ibig sabihin po, wala nang anything na pwedeng humabol. Cleared na siya.
4: Right.
3: Cleared na. Wala nang hahabol po dyan. Na ang sinasabi nila na ang first priority that they can consider the foster family. Kasi
4: right.
3: Since attachment is already made, meron ng relationship ang bata with that family na baka pwedeng makonsider na ang foster family as the one who will adopt. Pero po, kung ang goal po ninyo
4: yan.
3: Ay mag-adopt,
4: Mag-adapt na kayo.
3: Kayo.
4: Dahil ang dami pong bata available
3: yes.
4: for adoption.
3: Kung ang goal nyo is mag-adapt, diretso na po kayo ng adoption. Huwag na po kayo mag-foster.
4: Right. On that note, kung siyempre, again, yung fear na baka parang mahirapan kami and yan po ay natural na nangyari. Mm-hmm. I mean, kahit sa ating sarili mga teenager, nangyari yan. Mm-hmm. Ang maganda po dito, pag natural ang inyong anak at nagka-problema kayo, wala kayong tatakbuhan. Bahala kayo sa buhay niyo. Pero kung kayo po ay nagpo-foster, may social worker po. Natutulong sa inyo, magka-counsel sa inyo, kaka-counsel ng bata, kakausapin ng bata, ganyan. So, yan po yung ano, yan po yung ano, meron doon si Ate Marilyn, sabi niya, interested din po ang process on how to adopt. Yes.
3: Wow.
4: Message niyo po ang aking asawa. o mamaya, kung hindi po namin kayo matanggap yung message ninyo, ay ipa-private message niya kayo. Tapos abangan niyo po sa message request. Kasi marami tayong mga listeners, babe, hindi nila alam paano yung message request. So aanuhin natin para po ano, para makita po natin. Pero iko-comment ko po right now yung amin pong page. Paki-like po at paki-share ito. Ayan. Yan po, Ate Marilyn and Ate
3: Marilu.
4: Marilu.
3: Ate Marilyn, Ate Marilu at Ate Mari Alma.
4: Ayan. Ayan po ang aming page. Pwede nyo po yung message directly ang sasagutin namin kayo, gagabayan namin kayo tungkol dyan. Okay. No? Sabi, the pure religion, alam niyo po ba ang adoption at ang pag-aalaga sa mga orphans, foster care, ang tawag ng Panginoon dyan is pure and true religion. Hindi po ako nagsabi niyan. Tulad po nung bachelor's thesis nung isang alaga namin na si Emma, napakagandang thesis nun. Nang lumabas sa kanyang thesis ay, kung kayo ay Kristiyano o simbahan na hindi involved sa taking care of orphans and widows, ang tingin ni Lord sa inyo, hindi kayo pure religion.
3: Mm.
4: Sakit, ano? Pero sabi po ni James yan eh. Mm. Hindi po ako ah, yung James sa Bible. Yan po ang sabi dyan. The gospel is a story of adoption. As believers, we were once spiritual orphans, alienated without hope, until God, in His overwhelming mercy, brought us into His family through Jesus Christ. Because we have been radically loved and chosen, the church is uniquely called to step into the brokenness of foster care crisis. Ang ganda-ganda nun. No? Because tayo daw po ay na-adopt din, ang simbahan, ang Kristyanismo po ay tinawag upang mamagitan, no, sa nangyayari po na malupit at masaklap na foster care crisis natin, no? So ang tanong sasagutin natin, bakit nga ba, why foster parenting is crucial? Bakit daw mahalaga? May anim ba? Anim ba yung lagay ko dyan?
3: Hindi.
4: May anim po
3: more.
4: Tayo.
3: Kaya nga sabi ko, feeling ko walo.
4: Walo pala.
3: Feeling ko hindi
4: may
3: natin
4: walo
3: matatapos.
4: Po tayo. Pipilitin po namin tapusin, pero hindi mo natin pipilit dahil napakahalaga po ng usapan na ito.
3: Wait pala. Ah, hindi ko pala nasagot yung tanong. Sabi ko, before you go through the 1-8 po, no? Ang tanong po ay, sino ba, bakit ba pinapa-foster ang mga bata?
4: Yes.
3: No?
4: Naku, napakaganda niyan.
3: Bakit ba pinapa-foster? So, in our recent experiences, no, una, number one po dyan is kapag merong batang inabandon na. No? Right. Let's say there is a baby, nakibabasa niya yan.
4: All over news yan eh, di ba?
3: All over yan.
4: Baby, bata.
3: Oo, napulot. Because ang isang bata po, ang infant, lalo na ang newborn, ay talagang kailangan po yan ng talagang one-on-one tutok, no?
4: Tutok,
3: na napag-aalaga.
4: Talaga.
3: Ayaw po natin ilagay sa orphanage kahit gaano pa po kaganda ang orphanage. So hinahanapan po natin yan ng family,
4: right,
3: na talagang magbibigay ng needs ng isang newborn baby. So yun yung isang reason. O di po kaya, minsan meron pong mga children, children na ready na for adoption, lalo na for inter-country adoption.
4: Uh-oh.
3: So, ginagawa natin, tinatry na natin sila i-acclimate into a family setting. So, lalagay muna natin sa
4: para
3: foster.
4: Para masanay na sila.
3: Para masanay na sila bago po sila ibigay or sunduin ang kanilang...
4: At napakahalaga po no role ninyo bilang temporary
3: yes,
4: dyan.
3: Yes, po. Uh-oh. And then, sadly, yung aming mga recent experiences
4: madalas,
3: is because meron po kami mga nare-rescue. Rescue from what? Rescue from abuse, no? Although, let's say, ang pinag-uusapan natin ay physical or sexual abuse, the child will have to go through some kind of intervention and healing. So, ayaw natin kaka-rescue mo nga lang, traumatize yung bata, tapos biglang ilalagay mo sa isang institution.
4: Naku, opo. Lalo pagka batang maliit yan, ipapasok mo sa mga shelter, na ang mga shelter, madalas ay malalaki na ng mga bata, ay makakawawa po ang batang ito.
3: Opo. So,
4: Or neglected. Nadampot na nagpapalaboy sa kalsada, napaka-common po niyan.
3: Apo. No? But yun nga, ang recent experience po namin, yung talagang rescued po. So yung mga rescued children, because fresh na fresh po talaga yung kanilang trauma experience, ayaw po natin sila ilagay sa isang shelter. So we're hoping po na may mga families, minsan na ating mga social workers, lalo na sa LGU, gabi na, naghahanap pa, may kakilala ba kayong foster family that could take this child in? Kasi otherwise, pag na dumilim na po, wala po akong choice kundi ilagay po sila sa isang shelter. So we're praying that we would have more foster families. So Daddy, go ahead and continue with the eight reasons
4: na bakit po mahalaga o crucial. Una sa lahat po, ang sabi ay it heals the brain from complex trauma.
3: No?
4: Pagka daw po ang isang bata ay dumaan sa matagalang neglect o kapabayaan, no, or na-rescue sa chaotic living conditions, no, again, merong crime or sexual abuse or neglect or things like that, no, ang bata po ay nagkakaroon ng constant state of survival mode.
3: Mm-hmm.
4: No? Ibig sabihin, sila po ay talagang, kasi nga hindi napapalagay. No? At yung ganitong klaseng trauma, it literally chemical ito, chemically alters brain development. Ibig sabihin, maaaring sila ay 7 years old, ngunit dahil depende sa kanila pagkakapabayaan sa kanila, ay ate IMG, paano ang procedures? Ayan po yung right above you, yung pong aming page, paki-message po, we will guide you through it. Pag dumaan ang bata dito, an institution or orphanage cannot provide. Yun po ang totoo niyan. Madalas ko po narinig, napakasakit po narinig ko yan, sasabihin pag nag-post ang isa tungkol sa orphanage, sasabihin ng mga tao, dapat magpasalamat na lang kayo, at least may kumukupo po sa inyong gobyerno. Hindi naman po sa hindi nagpapasalamat, ngunit hindi po kayang punuan ng institusyon, ng social worker, ng house parent, ang pag-aaruga na naipoprovide ng isang stable, sabi niya, a stable, attentive foster home.
3: Mm-mm.
4: Acts as a therapeutic environment, helping rewire the child's nervous system through safety, predictability, emotional connection. Sabi ko, hindi natin mamadaliin itong topic na to. For example, ang bata pong lumaki sa isang institusyon, di oras po ang pagkain niyan. Okay? Pati po ang kanilang mga chores o tungkulin, nakaschedule po yan. Dapat lang, nasa institusyon kayo, no? Ngunit survival mode po sila parate. In other words, madalas pong number one na characteristic ng bata na lumaki sa institusyon ay hoarding. Ginagawa niyo po yan pag piyesta o nag-a-attend kayo ng mga kasal na kayo po inaimbitahan lang. Kayo may dala supot. Binubulsa nyo ang lumpiang Shanghai at sa kalitsyon habang di nakatingin ang mga tao. Ang tawag dyan, hoarding. Ibig sabihin, sila po yung nag-iimbak ng gamit o pagkain o mahalagang bagay. Hindi dahil sa gustong-gusto nila yun, kundi lang dahil sa baka hindi na bumalik, baka hindi na maubos. Minsan-minsan lang to, itabi na natin. Nakailang foster na po kami at adoption. Ito po'y consistent across the board. Mapabatang maliit o mga nag-age out o mga teenagers. Ito po'y isa lang sa mga natural na survival mode nga eh. Survival mode. A stable, anong sabi ito? A stable and attentive foster home acts as a therapeutic environment. No? Yun po bang alam nila na they are there and they are welcome. No? Mm-hmm. Meron po kaming inalagaan dati na ang bata ay naliligo ng nakadamit. Hindi pa namin nasasagot bakit. Naliligo, fully clothed, nakapantalon, medyas at t-shirt. Eh dahil po sa dalas ng pagkakalipat at pagkakasalin-salin nito, never silang nakaramdam ng pamamalagi. Yung bang ano, hihiga ako dito na alam ko bukas andito pa rin ako.
3: Mm-hmm.
4: Mga anak po natin di nakaramdam ng ganon. Mga anak nyo ba ganon? Na kahit maliit lang ang bahay nyo, nasa papag lang kayo, iniisip ng anak ninyo, bukas wala na itong papag ko. Bukas ala na itong unan ko, itong kama ko. Mm-hmm. Hindi po na iniisip yon. Ipinagsasapalaran natin na to make sure na may bubong ang bata. At may hihigaan ng bata kahit tayo magulang. Kung minsan hindi tayo nakahiga, sila yung makahiga. Okay? Yung number one pa lang, yung complex trauma in the brain, napakalaki as a counselor, napakalaking bagay po nito na nagagawaan ng pamilya.
3: By the way, kanina nabanggit mo yung hindi nami-meet yung needs, no, pagdating sa ano, sa shelter, because nga although you know, madami naman po tayong shelters, talaga namang very well funded, pero we're not just kasi talking about ano material na mga bagay, kundi yung talagang kalinga, aroga. Pero ang do you know na madami sa mga foster families existing ngayon, ha, out of the 900 there's actually 900, hindi natin nabigay yung statistics na yan kanina, there's actually around 900 foster families ngayon. Almost 200, 100 plus, kinship po yon. Mga relatives po ang nag-foster. Let's say namatay si mother, so ang nag-aalaga ngayon ay yung pinsan ni mother, ganon. But madami po doon sa mga, lalo na sa mga foster families developed po sa ating local government, are actually caring for children with special needs.
4: Right.
3: Kasi nga, pagdating po sa ating mga shelter, yun nga lang pong kids na walang special need eh. Mahirap nang ibigay yung nararapat po na kalinga, lalo na po ang mga bata po na meron pong either mental or physical needs po yan, kaya po kailangan po. And I sobrang na-appreciate ko po, do you know na yung mga nakakasama po namin sa mga foster support groups, no, ay mga elderly. Actually, ang inaano nila kasi, ang tinitingnan nila is someone na possible na nag-retire na, na wala nang hindi na nagwo-work on a regular basis o pa sideline, and able to care for another child. So, yun po yung ano, yun po yung tinitingnan nila. Okay, punta po tayo dun sa number two. Sabi po dito, why do we need to foster? Why fostering is important? Because it provides an indispensable safety net for family reunification. Diba? Kanina, sabi po natin, the goal is permanency. So kung ang bata po ay may identified na family, identified na safe na family, minsan in cases of nagkaroon tayo ng abuse, so you have to go through a healing program.

0: Astor family.
1: Ang pangatlo po, it prevents the long-term cost of systemic aging out. Marami po kaming inalagaan ng mga bata. May almost 70 na po yan o lagpas na nga ata. Bakit po? Kasi po ang bata, kapag ka po hindi na adapt o hindi na foster, na natili sa institusyon, pagdating po ng 18 anyos, tapon po sa kalsada yan. Ibig sabihin, wala ka na eh. Madalas po ay, lalo sa Pilipinas, ay hindi na asikaso ang kanilang birth certificate, hindi na asikaso. Ang kanilang pagkakakilanlan ay wala talaga. No? So, ang nangyayari, imbis na maging makatulong sila sa ating bansa, sa kanilang sarili, nagiging homeless, na magiging parte ng krimen, nagiging unwed mothers, nagiging unwed fathers, rehabilitation, samantalang pwedeng-pwede pala, napakalaking tulong pala ang masasagip, kung masasagip natin sila.
0: And ano yan, take note po, hindi lang po yan sa Pilipinas.
1: Sa buong mundo po.
0: I actually did my thesis on this, no? Ang mga nag-age out po. And right. Studies will show that it's all over the world. When a child ay hindi po siya na-prepare, hindi po siya na ihahanda sa buhay outside of an institution, ay nagiging cycle po. They find themselves getting pregnant out of wedlock, right. Pagkatapos
1: human trafficking. Pero ano po pwedeng mangyari? Oprah Winfrey, Steve Jobs, founder ng Apple, Dave Thomas, founder ng Wendy's, Thomas Monaghan, founder ng Domino's Pizza, Gerald Ford, presidente ng Amerika, Vidal Sassoon, Herbert Hoover, Nelson Mandela, Jesse Jackson, to name a few, Anthony Fisher, Maya Angelou, isang poet and writer. No, lahat po yung mga yan ay foster and adopted children.
0: May tanong si Ate Marilu. Sabi niya, may age limit po ba ang pag-foster ng bata? Or bata lang po ba talaga ang kailangan i-foster? Minor po. Mga minors po. Ang tinatanong niyo, may age limit po ba ang bata? Minor. Kung ikaw bilang matanda, wala pong age limit. As long as kita po nila na kaya po ninyo i-provide ang mga needs po ng bata. Syempre, yung ating basic needs po, di ba? Tahanan, education, damit, pagkain, shelter. Yan po ang tinitingnan po ng ating government kung kayo po ay gusto. So, kaya nga, like I said, kung ang tanong nyo po is kung kayo as a foster parent, may age limit po ba? Madami po mga seniors na po na nagpa-foster.
1: In fact, marami talagang seniors.
0: Yeah.
1: Doon sa mga event natin na napupuntahan natin, napapansin ko, no? Naalala ko yung isang event natin dyan sa May Green Hills, merong si Nanay, no? She's well into her late 60s, 70s.
0: Yes, yes.
1: Nakailang foster na
0: yes.
1: siya.
0: Yes,
1: Bilibokin na. And she's not well off at all.
0: Kung ang pinag-usapan po natin is yung age ng bata,
1: right.
0: No? Kaya nga minsan tina-try po natin, actually po yan, when you apply for a license, ilalagay po ninyo kung ano po ang preference ninyo, kung ano po yung kaya po ninyong alagaan. Kasi let's say kung ikaw ay medyo may edad na, I would discourage na ang ilalagay mo doon preference mo ay toddler, kasi hahabulin at hahabulin mo yun, bubuhatin mo. Kung medyo masakit na po ang balakang mo, masakit na yung mga kasukasuan mo, medyo mahirap po yan. Ano po? So we encourage actually mga available to be fostered, mga older children. Kasi nga, like we said, we want them to have a family that will prepare them for independency later on. Ayaw natin na nangangapa sila dahil wala pong pamilyang nag-guide sa kanila kung paano ba ang mabuhay on their own. Ayan po. Sige, Daddy, go to yan the po, next one. I'll read the question on the chat box.
1: Yes, actually marami na. Go ahead
0: and with the next point natin.
1: At ano ba daw nagagawa ng actor nito? Number 4 po is fulfilling the mandate of pure religion. Ang foster care po. Psalm 68:5, a father to the fatherless, James 1:27. Pure and true religion that God considers is taking care of orphans and widows. Ibig sabihin,

0: kapag daw po tayo ay nag-open ng ating tahanan, ng ating puso for orphan care, tayo po ay tumutupad sa mandato ng Panginoon. Hindi po mission lang ang Great Commission. Ang isa sa number one Great Commission ay ang mission sa puso ng buhay at bata. Hindi niyo po kinakailangan, anak po ako ng missionary, hindi niyo po kinakailangan pumunta sa napakalayong mga lugar to make a difference in the life of people. You can just open your home and your life and you will make a difference sa buhay ng mga tao. No? Number five, it provides a sanctuary of safety and emotional healing. Sabi oh, up to 90% of children entering foster care have experienced at least one significant traumatic event. Yun lang nagising ka, tapos iniwan ka na ng nanay mo. O nasa lansangan ka, tulad ng marami po namin inilaga ang mga bata, nag-age out na. Na ang sinabi nung nanay nung siya po ay 4 na taong gulang o 3 taong gulang, kumapit ka nga dito sa gate na ito at babalikan kita at never po siyang binalikan. Hanggang siya po ay mapunta na sa institusyon, nag-age out and is now in the 20s already. The damage, the trauma na naranasan ito. Wala pa po tayo dun sa trafficking, abuse, wala pa tayo dun. Yung ina-abandoned lang. Abandon pa lang tayo, no? Providing a sanctuary. Ang ganda po ng word na sanctuary. Santuario. Ibig sabihin po, ano po bang meron sa santuario? Hindi po dasal, kundi kapayapaan. Again, ulitin ko po, yung po bang hihiga ka sa gabi, na alam mong bukas ng umaga, dun ka pa rin hihiga. Yung kakain ka, kahit hindi inabot sa bintana ng kalahating hamburger dahil naawa sa iyo, kakain ka ng dilis at tuyo at itlog lang. Simple lang. No? Pero alam mo, bukas, may tuyo at itlog ka pa rin. Yung sanctuary of safety and emotional healing na naramdaman ng bata na ibibigay po sa foster care. Tas ayaw natin dahil lang takot tayo, baka kunin yung bata sa atin. Dahil baka ma-attach tayo masyado. Huwag naman po sanang puro sa atin ang usapan. Dahil ang mga bata po yung nangangailangan. Number 6, reflecting the gospel of spiritual adoption. Adoption and foster care is a direct reflection ng ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Ephesians chapter 1 verse 5. God predestined us for adoption to Himself through Jesus Christ. It reminds us, no, ganda eh, a watching world and children themselves belonging is born of sacrificial love, covenant, and commitment. And a choice, hindi lang po biology, no, kundi actual na pagkakapili sa inyo.
1: Reason why we need to foster is for us to be able to break the generational cycle of brokenness. Wow. Without intervention, no? Without, kung walang mamamagitan, kumbaga, trauma propagates itself. Children who grow up in an unstable, shifting environment face dramatically higher risk. Ayan yung sinasabi natin kanina eh, di ba? Of incarceration, substance abuse, domestic instability. By intervening with patience, biblical guidance, and structural stability, a foster family can be the structural firewall. Ikaw, wow, yung gagamitin ni Lord para maging firewall.
0: Tulad
1: para
0: ng
1: po,
0: verse natin, snatching them from the fire.
1: Snatching you out from the fire. Stops, yes, generational brokenness from passing down to the next decades of a family tree. You know,
0: I'm sorry, baby. Kasi sa akin, it hit me there. Na it says to the child na yung mga anak ko, yung magiging anak ko, will not have to be like me. Di ba yun ang gusto natin mga magulang? Kahit gano'ng kaganda yung buhay mo, hindi, you want it better for your child.
1: Because nakita mo may pag-asa.
0: Kasi nakita mo.
1: Kasi nakita mo, pwede naman
0: pwede
1: pala.
0: Pala.
1: Alam mo, in our recent mga experiences with fostering, Actually, nagugulat ako eh. Nagugulat ako how, siguro dahil nga in our circle, in our community, sa mundo natin, surrounded tayo, I mean, church, ministry, Christian
0: parang
1: school.
0: Normal na, no?
1: It's so normal, no? Na in the recent ano events na sa buhay natin, na ang isang foster child, I remember, pagsakay sa sasakyan, ang sabi sa akin eh, Mami Isa, sabi niyang ganon, a young boy, no? Sabi niya, Mami Isa, sabi sa akin ni teacher, sabi niya, ang si Lord, ano, si Jesus pala pinako sa krus, ano, gumanon siya.
0: And hindi niya like, alam, ano? Oo.
1: Hindi niya alam? Akala, parang bang expected ko lahat ng bata. Alam
0: diba lahat ng tao alam na yon?
1: Tapos, and considering we are a very religious country, diba?
0: Right.
1: Sabi niya, si Jesus pala pinako sa krus. Tapos itong sabi niya, talaga po palang mahal tayo ni Jesus, no?
0: I was grabe, like, no?
1: Wow! Sabi ko, and
0: that's the gospel.
1: I was like, wow, thank you, Lord, for giving us the privilege na maibahagi ito sa
0: right.
1: batang ito.
0: Temporary man, we don't know. Kasi po hindi namin alam when these children will be taken.
1: Right. Even with prayer, di ba?
0: Right, oh, prayer
1: ngayon
0: lang.
1: Ngayon lang natuto mag-pray. Tapos ngayon, sila pa naninita sa atin kapag nakita and sa kanila kailangan yung prayer out loud. So kapag nakapikit ka lang,
0: tsaka may in Jesus name.
1: Pag nakapikit ka lang, sabihin sa iyo hindi ko narinig yung prayer mo. And then by the way, alam mo ano nga eh, gustong-gusto ko I have this plan, no, na gusto kong sulatan ang ano, ang creators ng what's this na lagi nilang pinapanood, not Flying House, Superbook.
0: Kasi
1: they've
0: kasi
1: been watching
0: talagang,
1: Superbook. And amazed na amazed sila sa mga Bible stories. Uh-oh. Whereas sa ating mga kids na sobrang immersed na dito, hindi mo na pinapansin. Sa kanila talagang everything is new. Tapos yung theme song in Tagalog, na memorize na nila. Tapos kung saan ano dun eh, merong word, may phrase dun na ano, bibigyan ako ng bagong simula. Sa akin, ano ako doon, I'm sobrang amazed at the privilege that God has given us to share the gospel with these children. And you never know.
0: You never
1: temporary
0: know.
1: Kasi. You never
0: tulad
1: know.
0: Tulad mo, binanggit ko kanina. Ilan lang yun. Hanapin nyo, Google nyo po. Famous foster and adopted children. Ang dami po.
1: All right, Daddy, last one.
0: Last one. Activating the entire body of Christ. Minsan po, hirap tayo kasi nga wala tayong support system. Hindi lang pera, kundi support ng mga tao. Kamusta ka? Okay ka ba? Kailangan mag-break time. Kami muna mag-aalaga ng bata, iwan mo muna dito, no? Mm-hmm. Hindi lahat ng tao daw ay tinawag structurally positioned para magpasok at magkupkup ng bata. Ngunit lahat ng mananampalataya ay tinawag para may gawin.
1: Mm-hmm.
0: Apo. Yun po ang nagagawa pag inopen natin ang ating simbahan, ang ating buhay sa foster parenting. Kasi po, ang atin pong simbahan ay nahahanap na tulad po ng IBC. Nakikita nila na lahat pala ng tao pwedeng may gawin. No? Yung dentista pwedeng magbigay ng libreng pasta. Yung mananahe pwedeng magbigay ng damit. Yung mga ganun ba, mga simpleng bagay, yung pwedeng mag-babysit ng konti, sandali. Yung just minor things, but naintindihan natin, everyone can do something. As in, literally, everyone can do something. Foster care unifies the local church. Maniwala po kayo sa akin, kasi ang IBC po ay ganyan. No? Na pwedeng magsama-sama lahat ng tao. Foster care crisis is not an insurmountable secular issue. It is a profound opportunity for the church to be the church. No? To be the church. When we look at hundreds and thousands of children waiting for stability, we are looking at an invitation to move our faith from the pew to the living room. Yun po ang gusto natin gawin. Let us move our faith na paupo-upo, sorry po, pakinig-kinig ng radyo, pa-watch-watch ng Facebook at saka IG o anuman inyong pinapakinggan na maging active participant po. And who knows? Lahat po, umiiyak po ang ating bansa ngayon dahil talamak sa corruption, kasamaan. No. Baka naman, yung susunod na leader ng ating bayan ay manggaling po sa tahanan, sa living room, sa sala ninyo. Who knows? Nangyari po sa Amerika.
1: Yung nangyari mga binanggit sa, mo kanina, no?
0: Nangyari sa Korea. Nangyari po. Bakit naman po hindi pwede sa Pilipinas? Baka sakali lang po. But we will never know unless we do our part. Yan.
1: Go ahead, Dad. Mag-pray ka na.
0: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa usapan. Salamat po sa talakayan. Higit sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na lubos at higit para sa amin. Isang napakagandang picture, Lord, ng pagkukup-kup at pag-aampon sa amin. Nawa po, Panginoon, ngayong oras na ito, ikaw po ang magsaayos ng aming buhay. Ikaw po magsaayos ng aming kaisipan. Lord, i-direct mo kami, Panginoon, the way you want, Lord. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Amen. Maraming po salamat for joining us today. If you are interested po in knowing more about paano maging licensed foster family, let us know po. I usually do a video call para mas maipaliwanag ko po. Or kung kayo po ay member po ng isang church community and meron pong several families na just want to, no pressure po, just want to learn more, let us know, because ang Generations Home and Operation Compassion, willing po yan pumunta po sa inyong mga churches.
0: Yes, that's
1: para
0: right.
1: Po magpaliwanag. Ang katumbas po niyan, you can get the certificate po to become like your step one is done.
0: Which is required.
1: Done na po yan. So let us know kung makakagather kayo ng a few families in your church. And wag lang po, wag po yung kailangan sumakay ng eroplano. Yung medyo mega Manila lang po ang although yung iba pumupunta talaga even sa Region 3, pumupunta po yung mga na yan. So let us know po, and maraming po salamat for listening to us today. Papaalam ngayon, Isat.
0: Ito po si Pastor James Litika. Kagapay mo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino, Family Matters Tuesday Edition. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: God bless po.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude.
3: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
4: Nga to nga 4 o'clock habit gina hindi na ton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya. No? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampaign kami aton 4S strategy sa against dengue na.
3: Salamat sa pagpamati sa liwat aton gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Sinasamba po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, at ang Diyos ay mabuti. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Ito ang ating global cast ng Life is Beautiful. Samahan niyo po ako para sa mga awiting ito.

Naalala ko sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi doon, isa sa mga naging memory verse ko, cast all your cares on Him for He cares for you. Ilagak natin sa Panginoon ang ating mga kabagabagan, mga nagpapalungkot sa atin dahil nagmamalasakit ang Diyos. Alam niyo po, ramdam na ramdam ko yan dahil kahapon po ng madaling araw ay niyakap na at sinundo na ng Panginoong Jesus ang mahal kong nanay sa kanyang presensya. At bagaman ito po ay mabigat pero ginagalang po natin ang pasya ng Panginoon dahil ang nanay ko po ay mayroong demensya at nagdi-disintegrate din, pumapayat at ayaw naman naming siya ay mag-suffer bagaman wala siyang inire-reklamong sakit. Sinasabi ko po ito, una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat siya ang nag-ingat sa aming lahat kahit na po sa nanay ko. At ganun din ang Panginoon ng ating maaasahan sa panahon na tayo po ay may mga kabagabagan. At ang Panginoon po ay sumasa inyo, ng mga nakikinig sa atin. Alam po ninyo, ito pong global cast ng Life is Beautiful, nasa Pilipinas pa ako, ay lagi nang pinapakinggan ng nanay ko kahit nung dati po 6:30 ng umaga ito eh, bago nalipat sa ganitong oras. At lagi po siyang nakikinig. Kaya bahagi po kayo, hindi man tayo magkakakita face to face, bahagi kayong mga nakikinig ng pamilya namin. At marami pong salamat sa inyo dahil bagaman hindi tayo magkakakilala face to face, ay kasama po namin kayo at kasama niyo po ang boses ko. At sa lahat ng mga nakikinig na mga anak, ay patuloy nating mahalin ang ating mga magulang hanggat kasama po natin sila. At ang mga magulang na nakikinig naman, lalo na kung inaalagaan po kayo, know that God loves you at ang Panginoon po ang patuloy na nag-iingat sa ating lahat. Pinili ko po ang mga awiting ito na paborito ng nanay ko at hanggang sa kanyang huling sandali ay kanyang mga pinapakinggan. Kaya hindi naman po laging ganito pero marapatin niyo po na ang mga awiting ito na mapapakinggan niyo ngayon dito sa Life is Beautiful ay nagdedeklara ng kabutihan ng Diyos at paborito din ng aking nanay, Milagros Maliwat.

0: Kasama po sa Manila, Philippines ang ating production team. Nandiyan si Benjo, si Nat, si Reggie at si Jonathan Binaya. At ang ating Bukawe Transmitter Engineers. Ako naman po dito sa Sydney, Australia, Pastor Eric C. Maliwat. Ito ang Global Cast ng Life is Beautiful. Magbabalik po tayo.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpila.
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful. Life is beautiful.

Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang FEBC Philippines, patuloy po nating ipinapag-pray ang ministry ng FEBC sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, at syempre yung mga naaabot nito overseas through our broadcasts. For more information, ay pumunta lang sa febc.ph. At marami pong salamat sa inyong mga prayers para sa mga volunteers na kagaya ko o sa mga employees at mga leaders na nangangasiwa sa FEBC Philippines. At syempre, salamat din po sa inyo na mga listeners kasi kung walang listener, wala din namang radio. At kung walang partners, wala din naman po ang ministry. Kaya salamat sa Panginoon, sama-sama together tayo, ika nga. At pagkaman nalulungkot po ako dahil sa pagpanaw ng aking nanay, Nanay Agring, kinuha ng Panginoon kahapon, ay nais ko rin naman pong sambahin ng Panginoon kasi ito pong life is beautiful. Sabi ko nga sa inyo, ay palagi niya dating pinapakinggan noon. Alam niyo, ang mga huling binanggit ng nanay ko, love you anak. At siyempre po, lagi naman tayong mahal ng nanay natin, ini-encourage tayo. Kaya sa lahat po ng mga nanay, ay mahal po kayo ng Panginoon sa lahat ng anak. Let us continue to love our parents. Isa po sa lagi kong pinapatugtog dati, love them while we can, ni Chris Christian. Pero hindi ko naman po patutugtugin muna yan ngayon. Kasi gusto ko pong patugtugin ay yung mga paboritong kanta ng nanay ko simula pa po noon na siya ay listener at partner ng DCAS. At ang DCAS bilang radio station ay naging bahagi ng aming pamilya. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa amin at narito po ang mga awiting paborito ng nanay ko na pinapakinggan.

Tayo po ay mag-pray. Lord, marami pong salamat sapagkat sa panahon na inyong servant, there is a time for everything. At ngayon po ay panahon ng kalungkutan.

namin kayo sa lahat ng kabutihan niyo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, na mahal ng nanay ko, mahal ko rin, at Panginoon na tagapagligtas nating lahat. Amen.

Marami pong salamat sa inyong pakikinig mga kapatid at hindi naman tayo nagtatago bagaman madalas masaya ang aking tono dito sa ating palatuntunan. Pero ngayon po, just to be vulnerable with you in this time of grieving, ay talaga pong malungkot ako sa pagpanaw ng nanay ko. Pero bahagi po yon ng ating journey sa Panginoon. Kaya I love you nanay, Lord sabihin niyo po sa nanay ko na mahal namin siya. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mahal po kayo ng Panginoong Diyos at salamat po dahil kasama namin kayo ng mga nakikinig sa DCAS sa istorya ng aming buhay. At tayo naman po habang binibigyan ng pagkakataon ay maglilingkod po sa inyo sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan habang tayo po ay pinahihintulutan ng Panginoon. Mula po dito sa Sydney, Australia, ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisi.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: James for three.
3: Puso at lakas. Sports sa Pinas. Kasama si Coach Tata Belanghel.
4: Mayong hapon sa ato nagapamati. Diri sa puso at lakas. Sports sa Pinas, of course, we have a new guest this afternoon. So, mayong hapon mga abyan, no? Kamusta ka mo dira? I hope na everything is fine and it's Sunday afternoon. And again, dalayawo ng Diyos, padayon lang kita mga abyan sa aton nga pag-alagad. Kag sa subong hapon, aton naman ipakilala ang aton nga bisita. Alright, so sa subong hapon mga abyan, no, ari kita, we have a special guest and we're honored to have him, no. So sa kapila ka Domingo nga babae ang aton nga bisita, but this afternoon it's lalaki, no, it's a male. So that is why nga hindi man pwede nga madula man ang mga lalaki sa aton nga programa, kahit it's either lalaki or babae lang man gina-interview naton. And we are blessed this afternoon that his precious time, no, may-ari siyang dutay sa aton nga chimpong nagpa-interview siya, no. So Dave, can you introduce yourself sa aton nga nagapamati diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas?
5: Sure, good coach. Ako gali si Benedict Pulmatico. I am 24 years old and I was born July 2, 2001. I was born in Bacolod City, but ang hometown ko ya sa Talisay City. Good. And I recently finished my undergraduate studies sa University of St. La Salle with a degree in Bachelor of Science in Business Administration. Double major ako with a Marketing Management degree and an Operations Management degree. Right now, wala ko nag-ubra. Kinag-proceed ko da yun sa law school. So I am a full-time second year law school, also at the University of St. La Salle, Bacolod.
4: Wow! So actually mga abyan, no, for your information lang, si Benedict, when I entered his school, his high school, school before sa Bacolod Taytong High School, naging player sa sangakon nga older brother, which is si Coach Sammy, no? So si Benedict nagdako ini siya sa Chinese school gid, no, sa Bacolod Taytong High School, and we're happy to have him this afternoon. And si Benedict sa iya high school naman, naka 3 years ka sa akon. 3 years, no?
5: Yes coach, yes, pa 1 year ko kay Coach Sammy, then 3 years 7 ako, ko as nasi mo sa grade 9.
4: Yeah, so again, no, I've seen Benedict grow, no, from elementary and then nasta sa Aspiras, no, so sa Milo, And I'm so happy nga si Benedict naging player nato, no? So, hindi tayo napagpatugayon, Dick, no? Siyempre, ang aton ng mga nagpamati or aton ng mga listeners din sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, siyempre, excited man mabatian, no? So, ang aton first question is, siyempre, what were your major sporting goals growing up?
5: Ang major sporting goals ko growing up, siyempre, during my younger years, specifically sa elementary ko, coach, medyo ambisyoso ko. So, ang akon, dito nga main goal was when I entered basketball, sang nag-varsity basketball ko, was to play professional basketball. But as I grew up, sang nag-high school ko, I realized that hindi man ako main guy, it's not all about me. The best goal nga makuha ko to is ang camaraderie, connections, kag brotherhood nga long-lasting ma-develop sa akon mga teammates. But aside from that, coach, one of my biggest goals was to represent the school in major tournaments and win championships, to which we did man, and Kaloyan sa Ginoong. And before that, I remember watching our juniors team play in highly competitive championship games sang nagsulod pa lang ko sa high school. So, ginbutang ko gito sa gipusoon ko, coach, nga one day mahampang ko sa amuning level. And yes, tungod sa hard work, nakasaka amang ko to. And lastly, another goal was for me to keep improving my skills every year, whatever it was, becoming more consistent with my right-hand layup. Kabalo ko gaugtas kinasang una, coach, kay hindi ko ya kabalo mag-layup, galapaw na. And of course, improving my dribbling skills since I was a bit undersized. Undersized, ganyan gani, para sa forward position eh. Then, win championships.
4: Okay, good, no? Actually, Dick, no, I was really happy na no, naging guest kita this afternoon, no? Because this is just reminiscing our what we did, no? Mga achievements ta, no? And I was really happy sa aton nga naabtan nga even though we are ginahambal nila nga we are not a very good team or a great team, no? But gin-groom ka mo eh. Gin-groom ka mo sa unit, no? Actually, you were selected nga may mga potential pero hindi ka muya maayo gidya nga mga player, no? So muna gina-emphasize ko gid before nga during the selection process ang kapangita ka player gin-groom ka muya, wala ka muya nga ginkwa na ka muya nga mga like Miguel Cortez na yang nga mga level, mga SJ Belanghel tuya nga tuya humana yang nga player, no? Nga they can score, they can rebound, they can pass, kamuya gin-develop gid as a unit. So amo to nga mas damo ang aton nadag-an, no? To be honest, no, imbi man sila nga paghambog gid, but ang aton nga Milo to naglalapot kitaya sa national finals, di ba? And it was
5: underdogs
4: really memorable,
5: sa aton,
4: no?
5: Coach ang panulukan.
4: Yes, oo, kag di pala if you remember ginambalan patagani nga element do 12 under nga team.
5: Tabo feito no? Pagkadumdum ko sa Rojas to.
4: Yeah, yes.
5: Ni Budoy.
4: Oh.
5: Gulpi na kang balang ka-serve. 10 under ka mo, sir. Nagdako mata na mo ito, coach.
4: Yeah. So, it's really nice nga naagyan taman to, no? I mean, wala lang, di man taka-judge ba? Si Abi man gid nila o kung it's maybe a intimidation factor or maybe ginapabalo nila sa aton da, nga kita, hindi ta sila ka-level, no? Nga mas taas sila sa aton. But again, we were able to beat everybody there, no? So muna tong nami, no? So yeah, again, no? Kanami gid kay kamo gin develop ta kamo sa unit and until now, especially your group, no? Do naging testimony gitong with Kent Esparagosa, with you, with Budoy, with Ralph Kagalawan, nya coach tani naging forever kasi ko galing kay ti amo dina, no? Wala sang forever ni. Kay ti sa sports may lain gid nga may makot sa inyo and then as you grow older dra nyo makita ang lessons nga ang aton to is very special to nga klase nga mga grupo, no? Nga gagmay lang ta kita ni Harold, si Harold pang taas, no? Alarcon.
5: Yung pa pinakataas 5'10.
4: Oo, and we're able to make it, no? Tanan ganito wala gid nag-expect nga malapot pata overtime sa national finals, no? So again, it's really a special group, no? So sa tanan ko nga players, amo tong isa sa mga special kong nga group nung inyo nga group. And I'm proud of it, no? Because nga sang aton nga naabtan, kang lagya naton eh. Tanan klase nga pagsimo-simo sa aton, tanan nga underestimate sa aton, but we're able to achieve, no, ang gusto nato, no? So wala tayo nagsapak sina. But anyways, no, kanami isang imo nga sporting goals growing up na ginsimple mo lang, no? Actually, it's a realistic tong imo ging lantaw nga sa juniors makampang kagid, and you were able to do it, no? So ang next question ko gid sa imo, Dick, is what's your proudest achievements in sports?
5: Siguro, coach, ang akon proudest achievement individually back then was when I won my first individual award and my first championship, to which I did not expect, good coach, nga ang ginapangamuyo all that time ma-champion lang. But paglawagay na sang awardings, why ko ga-expect ma-mythical 5 ko, to which nga ginhatag man nga muna award kag-gulpe lang nagambal MVP gulmatiko nakibot ko, coach, kay I was a homegrown player sang Taytong and I was not a recruit. I was very proud of myself that time. Kasi syempre that time, gina-doubt ko tong self kung maka-interment ko bala sa juniors or makasaka ko. But I proved myself during that time nga kaya ko makasabay, kaya ko mag-improve every year. Aside from that, coach, ang individual, sa team naman, as you mentioned earlier, of course, ang pinakastaas, gid, amo to ang Milo SBP Pasarel nga run ginhimo ta from Bacolod to regionals up to nationals. Kaysa Bacolod, imaginable, coach, grabe na tong criticism sa aton from other schools, but we push through it and we stick to our goals nga daugon tang Milo, nagdaog ta, nakasaka ta regionals, but we were treated as underdogs, very underdog kay gamay-gamay kito sa aton. Average, yeah, height taguro, coach, that time 5'8 mo.
4: Yes. Yeah, so, kasi Aaron daw nakataas eh.
5: 5'10, may mga 6'4, 6'10. But eventually, nagdaog ta against UV. Grabe itong aton hard work sa UV to. Kay 4 points na to Abansi ta, if I remember correctly.
4: Yes,
5: then,
4: that's correct.
5: Pa national study to, gindout pa kita, coach. Siyempre, national level na namo Mindanao. Yeah. Kita sa Visayas. Yes. Luzon, kaya CR. Yes. Why kita mi to expect magdaog sa Mindanao, coach, but we fought through it. Gintigahan namon lawas namon bisan tiga lawas mga taga Mindanao kag sang nationals, coach, grabe tong pride nga napatyaga namon kag dito ginamo nakita nga ang pangabudlayan namon will translate sa hampang na gid, but unfortunately wala man nagdaog. At least we learn from that kag proudest moment ito sang amuto nga team, specifically my batch kag ang 2 years younger nga batch sa amon.
4: Yeah, that's correct, no? Ang nami lang gid sa to, no? For me, it's the ang aton time together when we travel. Mm-hmm. Di ba? That was very memorable for me, no? Wala ya glamour eh. Wala. Ginakuha ang cellphone. May curfew. Di ba? Mm-hmm. Tapos gina-remind gid per me nga we need to be in good shape. We need to prepare our mind. Kaya it's a war tomorrow. It's a war, di ba? So, every
5: game... Lang, coach, sa isa ka-achievement, coach, ang brotherhood, ang mentorship nga na-develop throughout the years, ang munang pinakadako ng achievement na ko ako. Yes, the subong, I'm still connecting with my brothers or so-called brothers, coach, sa basketball. Historyan ay kami giyapon. Kag-enjoy kami giyapon sa company namon. Biskan ikaw, coach, si Coach Maki, all my coaches, ikita ay kami do. Amo lang giyapon, do close kid giyapon, kag makita mo gid lang connection nga na-develop la ko chao.
4: Yeah. Kag I remember, gatulog tatu tanan sa sa gwa, di ba? If you remember, ara tatanan sa gwa, hindi yas isa ka room yang nga dako, but again, ara tiya sa gwa. Ang mga girls to yang ara sa sulod. Mm-hmm. Diba? Tama. Umiipot ta itong mga girls. Yung volleyball. Volleyball, no?
5: Yeah. Volleyball.
4: So, nami ito, no? I mean, it's really memorable. And then, ang pag-champion, tiga, simple lang aton nga nga celebration, no? Iti kabalo kita nga there's another one pa, which is ang nationals, no? And then it's really, it's a proud gig, no? For me, especially nga ara ang pressure sa aton. Pero wala nyo nabatsagan nga home court naton, pero wala nyo nabatsagan ang pressure nga natabo sa aton hasta naglapot kita championship, no? So wala ko itong ipabatsag sa inyo because damo ga-criticize sa aton kaga turn down nga, bansihan na sila 30, bansihan na sila 20. But again, it never happened. Diba? It never happened, no? So, kita pa ya ang nag-abansi gani all the way usually. And then, amo lang ito bi ang overtime, no? Sa kontrata NCR, diba? So, anyways, so, kanami, gid, no? Next is, what's the most challenging aspect of your sport, no?
5: Para sa ako, since I was a student athlete, kag ang iloy ko may extra sa Taitung, which I was a varsity also, kag bantay sarado, gid ko. So, the most challenging aspect of playing basketball isn't actually on the court, coach. It's balancing the demands of academics and basketball. As you've always said, nga students come first and being an athlete come second. Gindibdib ko gina, coach, hasta sa college. Pero sa college, hindi naman ko to varsity, but I was part of the student council. Ginuna ko ginang pagka-student, servant leader as second. As much as I love the game, being a student athlete means academics still come first, gidya coach. And finding balance is very tough for me since hindi man ko muna ka alam sang high school, may mga failure po kanisang elementary coach eh, but sang ginseryoso kong basketball, ginseryoso kong mga academics, eh hindi ko kampang kung may failure ko mo. So, it's a win-win situation kung ifokusan mong dua. Also, there are times when we practice ang end sa practice to coach mga 8 PM na. Then taga-talisay ko, 'di ba? So mapuli pa ako na patalisay at least 30 minutes na sa so kalawig. May mga assignments especially kung exams. Biskan kapoy na ko matuon ko gyapon. Aside from that, ang time management ko syempre. Ang schedule sang amo to nga time 7 to 5 4 PM gidya mo. Wala breaks, lunch ka, recess lang. So, may eskwila, kabilog ng adlaw, kapoy ka na, ma-practice ka pa 3 hours, puli ka, prepare for tomorrow. Kagsulit, but nagbulig man to sa coach kay it developed a routine, kag resiliency ba sa akon, coach, ako moving forward. So, amuna sa coach.
4: Oo. Kanamigid, no? Ang kwal ng gidik, no? Sa, especially sa mga listeners natin, ng mga parents, kayo mga student athletes, and then, of course, sa mga coaches man nga nagapamati sa atin every Sunday, ang pagka-student, gid, no? Kabalo naman kita ang tanan nga sports may injury, no? Even sa mga non-contact sport, no? So, may injuries. So again, amo na siyang fallback na to, no? Kagkadako gid nga bagay if you are studying because gaalam ka eh, ga-wise ka during the game eh. Ga-adapt ka eh. Ga-saka ang level mo once you're studying eh. So amo nang ginambal ko gid sa mga student athletes now that studying will give you extra boost sa imo mental aspect, no? Kahit ang nami lang niya kung ga-study ka, when you play, kada asigsi mo mag-tactical eh, mag-strategic sang gakatabo. Ay, ginaamoy ako ni gali, tigahan ko, di ba? Ay, giagi siya sa tuo, kwaon kong right. So, those simple things nga adjustment mo, nga nakita mo nga ginabasa mong sitwasyon, it's a sign nga halina si imo pagtuon, di ba? Halina sa pagtuon mo. Alright? Kasi hindi ka man kabasa sa sitwasyon kung ay kagatoon. Diba? So, again, kaya kung puro lang na siya basketball, then you will be relying on your talent and skills, which is read the ball siya katama, guard the ball siya. Diba? Ang iban, mas alam eh. Okay? So, amo nang ginambal ko gid sa mga student athletes, laim gid kung gatoon ka, no? Kasi may fallback eh. So, dira ya wala injury eh. So, again, ang nami lang gid because ang basketball this is forever, no? Until now I'm 46 years old. I'm still playing, I'm still enjoying sports, I'm still teaching. No, basketball is there lang, no? But again, laing gid ya kung may tinunan ka because For example, in my case, magkuha sa ako ng school, hindi nahuya sila maghatag sa akon sang gamay nga sweldo because they know that I'm a college graduate and they know nga until now ga schooling pa kuya gyapon sang akong pagka basketball coach, no? And nag-squeal lagi kuya education just to have an advantage on how to teach. Amo na dik ang akon advantage si iban nga coaches, no? Abi nila ya nag-marketing graduate lang ko, no, nag-squeal lagi kuya pagka education major in PE so that kabalo ko magtudlo sa akong players, kabalo ko mag-size up sang akong players, kabalo ko magdala sang akong team. No, it's like a classroom, eh, galing outside lang. Diba? So again, it's all advantage, eh. Diba? So especially now, nga gatigulang na si coach mo, syempre, wala man taga-gahubi, no? Pero again, gawais nang kita nga gawais because sang aton iniskwilahan. Sang aton iniskwilahan, no? So again, it's always an advantage kung gatoon kita, no? So that is why kanami, gina-mention mo na, no? So, Dick, ang next natin is, how did you handle pressure of competing at the highest level, no? Kasi, siyempre, kabalo kita, may pressure halin sa school, kabalo man kitang taitong, hindi man ay alang-ulango nga school, especially nga, it's a Chinese school, and we know na taas ang levels ng taitong. And then, how did you handle that, no? Pressure halin sa mga friends, halin sa family, na mabatian mo, or mabatian mo sa social media nga ginatira na naman ta nga aton team wayway, no? So it's an added pressure for us, no? So how did you handle those, tanan?
5: Actually, coach, ang mga criticisms to, it fueled us to be more hungry inside the court. Kaya syempre, kinasuyaan kami kay hindi kano panblako chao, hindi bla taga Bacolod, mga guwa ka sa Chinese school, nabaguhan sila guro ko nga tamaan blaka advance ang sports that time sang basketball. But aside from that, ang paghandle sang pressure mainly boils down to how you prepare. Ang preparation yun ang pinaka-importante da coach mo. So through your guidance man, coach, we were able to prepare nga to compete at the highest level because of the practices, the hours we spent on conditioning, drills, and practicing the plays over and over again. Mayroon ito ganit one time, coach, nga yun ma-practice mo kung may play gamit medicine ball kaya ang pasa na mo nahihinay. So, pagka game time na, ginbutangin namon sa ulo namon nga ang pasa dapat kusog kag on point. So, it's about the practice kag preparation beforehand so that when it comes to game time, you can trust the process, bala coach, nga makasigi-sigi kada smooth ang game because of the practices you've had. Also, I try to focus on what I can control. Since I've mentioned, coach, nga hindi man ko yung main guy, hindi ko main scorer sa team, makita mo man to grow, coach, before nga I focus on what I can do, especially the intangibles.
4: Yes.
5: Gamay lang ko tuod, but I box out, ga-rebound ko, gatumbo ko, I tap the ball kung hindi ko makwa. Kag ang bread and butter ko, coach, ang lawas ko, magdepensa. Ginhon ko gina ang mental ko nga ang mental edge when it comes to defense. So it's about your mentality going on to that game. Kag kung paano mo preparehan beforehand.
4: Okay. Ang nami lang to dit, no, it's because nga it's not the intangibles, no, o nga ginhatag mo lang, but ang nakita ko gid for you that we've been together for 3 years is you always sacrifice your body for everybody. You sacrifice your body for everybody. So how was that, no? I've seen you rebound na ikaw lang ganing isang pinakagamay tapos ginatiklod ka pa, ginasakyan ka na pero kuha mo pang rebound, no? And then usually kung diin ang may bola nga dumugay sa jump ball, ara ka man, no? Ginakamang ang bola, ginaligit ang bola, no? So usually gani before when I'm talking to Harold, I'm talking to our guards, no? Hanggang ba sila nga, coach, do ang siminto pa do na hadlok ya kay Benedict. Ya kay galang pok perming siminto, no? And I was really happy na may mga players kung amuna because you need that in a team eh. Nga, it's very contagious if somebody sacrifice for everybody and look what happens to us, diba? Diba? Na, amuna, amunang hindi nila makita nga if somebody is sacrificing, tanan ka kadala. So in short, kung malas ang ila offense, they sacrifice their offense sa defense man. So hindi lang ikaw ang ga-depensa, dugay-dugay kibot ka, may gakuha sa bola, may gatapal, may gatapi. Those little things nga hindi manggid masyado impactful nga na kilala, hindi mo kilala manakit nga magbungguanay permi or magligid sa salog. Pero makita nimo nga gabuligid sila, they sacrifice man, no? In a little way which is nga sa masarangan Manila, no? Kati kabalo man kita, different folks, different strokes eh. So sometimes ang mga guards, especially mga guards hinahalungan naton kasi limited lang ang aton guards, wala tayo special ng mga guards nga grabe-grabe gid, no? Ang aton niya sakto-sakto lang tanan, no? So again, no, we're happy nga sa kay Ralph Kagalawan, kung mala si Ralph hindi gid siya mag-shoot, ang bala ko si Pasa ko lang, no? Kasi ko that's fine. So he's sacrificing kasi kabalo siya, mala siya. So again, it's all about teamwork, it's all about the intangibles that you said nga kanami gid nga you understand the game. Anami lang niya, you understand the game and amo nang ginambal mo gani, sulit-sulit mo, no? You're not the main guy, but again, we're able to achieve sa, honestly sa atong team wala man main guy.
5: Wala main guy, coach. Collective effort.
4: If you notice, wala, even Harold Alarcon is not our main guy before. 'Di ba? Role player lang man siya, but everybody contributes. Makita mo man to ang atong team to. That was natawon mo, wala gid sang mag-score to ya 20 points, 30 points.
5: Diba? Wala sang superstar gid nga kwan.
4: Yeah. But nga how come that we are so dangerous? Because we play as a unit. And you don't know who will score in our game. You don't really know. May ara si Fritz Valencia, may ara ikaw, may ara si Budoy, may ara si Kent. So, tagabalik mo, kibot ka lang lain-lain ang ga-score. Hindi yang isa lang katao, duwa katao. Five players are killing you. Sorry for the word nga killing, ha? But again, in basketball, bia mo na siya eh. No? Tapos ng taon mong stats, ay, 12 siya, 10 siya, 8 siya, pero everybody scores. Yara, gani, 4 kag 2. Pero supot na siya, kung sa Chinese pa, supot na, kay 5-5 lang. Pero kung i-total mo siya, ay, labot siya gali 100 ang score. Sino si? Diba? So, kanami isang team, no? And I'm so happy, gid nga amuto yung atong team, no? And I'm proud, no? Until now, gahambalgi ko na nga ang aton team, that was really special, no, that time nga nami to yung amon, because nobody cares about kung sino yung high pointer, but everybody contributes lang, and as long as we're winning, we are happy. Wala yung individual awards siya, kuha na lang to yung bonus, diba? But anyways, siyempre, our listeners wants to know your pre-game routine, no? Kasi si coach mo may pre-game routine man eh. So, ako ya, like in our pre-game routine, usually, we pray, I visualize, no, I review my scouting report, I review kung sinong aton match-up, I review kung sinong aton ng mga kontrahon, no? So, how about you?
5: Short answer lang ni Goro, coach, pero aside from stretching, since mandatory, gina to avoid injuries, syempre, yeah. Hubin pa to, kag may mga goals pa man to, individual goals, kaya siyempre para makabulig yapon sa team, ang hindi rin na madula sa pre-game routine ko that time, coach, is to pray. Siyempre, ikaw man ang nagkwansamon mo. You taught us how to put God first. Let God do the rest when it comes to the game na. But after that, coach, of course, vocal man ko sa team coach mo, Victoria, man ko sila, gina-share ko kung anong akong sentiments, kag anong dapat himuon namon. Kag aside sa muna coach, basically ang muna na coach, stretching, pray, kag talk to the team before the games. Ang prayer yun ang pinaka-importante.
4: Okay. So, ang nami lang gidira, no? Nga, siyempre, kita yadik, we always believe in God, we always believe sa iya guidance. And then, syempre, hindi lang na iya for the sake yung gusto ka magdaog, no? But again, it's a family thing, eh. Kaya sa inyong pamilya, we know nga you believe in God also. Gipadako ka mo ni mami ay ni daddy mo nga gapati sa Diyos. no? Kag sa akon amuman, no? Again, we are not perfect, ginahambal, ginanakon sa kahanginan, wala sang perpekto nga tawo, even mga faithful Christians gakasala. Pero ang nami lang yet, it's an honest mistake, no? Wala yang nga ginahungod-hungod kay kabaluman kita, no? Karang ina nga mga mistakes napatawad na nayalin ni Lord. So wala na taya kakulbaan sinanadaya. Okay, but again, we continue to ask for forgiveness. At ang nami lang ya sa aton nga mga prayers during before the game, no? Nga kita ga-pray ta for everybody, for the safety of our team, for the safety of everybody, no? Officials nga tani ubayan man sila nga hindi tapag dayaan, no? Pero again, no, sa aton journey to gani na yeah, sa aton gani to journey gani nga naghampang kita to sa Rojas, may mga biases pa, pero we were able to survive, no? So again, dra mo makita nga ang guidance ni Lord ara gid, no? Kasi kahit ano nila nga pabor o hatag leeway sa aton nga mga kontra, but again we were able to survive, no, kag nagdaog kita. Ayun. So next, what did you learn about teamwork from your past experiences?
5: From my past experiences, I've learned that teamwork means understanding. Na mention ko naman ni Kina, na yeah, it's not all about me. It's yes, about the and the goal. Sang hubin pa ko coach, sang time ko pa to kay Coach Sammy. Syempre, grade 5 hindi pa mga tuam mo ka mayo mag-basketball, but some summer to nga training kay Coach Sammy, I was able to develop my skills and I was given the green light bala coach to handle the ball sa elementary. Ginhi mo auto point guard eh. Yun yeah, nga, kami to moniker nga kwan ang bumangga giba kasi mo iko.
4: Okay. Yes, yes. I remember.
5: Ako. So, I was the point guard that time and na-realize ko to nga dukabudlay, gigalit nga sige-sige yun, kunin nga ako lang isa, kapoy-kapoy, katama. Then, sa high school na coach, I started to trust my teammates. Kag na-realize ko nga, if mabinuaya ako day, wala man gyapon pulos kay maguba ang teammate, ang team chemistry, I mean. Sang, I learned what to do nga, I learned to embrace my role, black coach, to set screens, to dive for the ball, tap, get the gang rebounds pa ng emo term gani ko si gang rebound
4: yeah,
5: mo
4: yeah.
5: I learned that nga if we work as a team we can do so much as compared to doing something individually nga you can achieve this much doing individually but as a team you can achieve so much especially in games na get kag in chasing your dreams of winning championships.
4: Ayon. So nami gid no? I mean, amo na sa dik ang nami lang kay it's because nga you really understand sports, 'di ba? So you entered a team sports. So that is why nga you know your capabilities, you know your talent and skills. Kaya ang nanamian ko gid sa imo is you really know how to win. Kasi ang kulang sang team among gihatag mo. Diba? Ay, hindi na ko di magkuhan kay may ara na so dritay ako kay tipadaog ning ato, no? So that's what it makes, no? Do pizza pie man siya, diba? If you remember, ginambal ko sa inyo, ang pizza pie na may tsakan on, ang pizza, kung may mahatag sa mozzarella, kung may mahatag sa namit nga dough, kung may mahatag, I mean, ang tanan ara na, no? So, again, the more siya nga all in ang ingredients ang pizza, the more siya ganamit. So that is why nga bestseller na siya permi sa mga bata kay ting pizza. Namit manggid no nga kalanon or pagkaon. So amo man na siyang basketball. Kung gahatag siya score, kulang ta rebounds, ma-rebounds ta. Kung kulang siya depensa, ti ma-depensa ta. No kay ti kung tanan ta karon mas close, sino karon ma-depensa, di ba?
5: Okay, coach. Ang importante you really coach teamwork is trust.
4: Yeah. Kabalong man kita ang nature sa basketball is 50% offense, 50% defense. Whether nakashoot ka kagsa wala, kailangan mo magdepensa balik. So, it's 50-50 all the time. So, amugin na siya, no? So, again, it's really nice nga ang teamwork na exist gid kag nakita mo how you play, no? And, Next is, what's your favorite sports memory? Nga kung for you galabaw gid sa tanan nga agyan mo.
5: Actually, Coach Duane, kag na mention ko ni kaina,
4: yeah,
5: ang first MVP award ko, ang that was my very first individual award.
4: Yeah,
5: because that time, Coach, wala ko tuloy na pulang tao, parents ko, kaya hindi ko makutomo to kabakod. Ang upod ko to, ang upod ko to, Coach, si Lolo lang kaya siya nang kasugat dulong sa akon mo. So yes, si Lolo was my biggest supporter sa basketball. Kag, yes. I was shocked, mas nakibot pag ito siya, Coach, kay paghatag sa award mo na, Coach, oh. Kala ko may tigulang, gulpi ka palapit. Away pa man tapos ceremony, pag amok ko na, MVP ka to? Na nakibot sa so I was fulfilled during that time kay napalipay ko man sa kag may nagbunga man sa sugat dulong yabla sa akon that time ako kay hindi pa ko to kabalo mag-drive si daddy yes. Sa ako man si mama sa ako man sa taytong yes. Kag ang isa kid coach ang SBP Pasarel nga run na to that was very memorable get kay
4: yes
5: damo ko to na learn kag until now coach grabe gito ang pride ko ang grabe gid ang pride na munda sa run nga ginimo to namon kag ang brotherhood nga na develop sa amo tong run. Ang last na nitali coach sang
4: oh yes.
5: Since take I was time. A one block out sa Taytong, I was a homegrown player. I was very happy nga I ended my high school career sa basketball as a champion sa NBTC to coach before nag-pandemic.
4: Yes.
5: Before nag-pandemic to coach ara kami to sa Ibahay sa Aklan, NBTC yes. Regionals. Nagdaog kami against St. Roberts. Unfortunately, wala na dayon ang national sa NBTC because nagka-COVID. But,
4: yes.
5: Kumuto, Coach, I ended my career sa Taytong as a champion.
4: Oo. Ang nami lang dek, no? You mentioned, Gidbo, actually, nalipat ko na, no? Na homegrown ikaw. Actually, homegrown ka mo tanan. Kaya ti nag-start gig ka mo ya, especially ikaw no, you really started sa Taytong when you were small and with your teammates also eh nga nag-start kande kagi ya grade 7 tungan ka mo grade 7 no sila Budoy and Ken even though transfer sila pero they really started there sa bilog nila yung high school and they ended there no wala sila ginkwaya nga mga nami na sila nga player ha. Gin-develop gid ka mo ya. Amo tong nanamian ko gid sa ta. Amo nang gina-defend ko gid subong until now. Nga hindi ah, niya ang Budoy nami na to ya. Sa elementary, yes. But again, in high school, ti una ta nga una ta nga SBP Pasarel perde man ta. Ginkatawan patakani, di ba? Di ba? Perde man ta. To, so, gin-develop gid ka mo ya. Gin-groom gid ka mo for a year. Nga nagululupod ta. And if I remember gani, sang gahampang patawala kita ganito ka finish gani kay timprano tato na nahulog sa Milo then pagka the next year we really come back strong nag back to back na dayo na to diba so again drama makita ng everybody stayed patient kagin groom gid nga gin develop gid hindi iya basta basta lang gin pahampang na if you notice why tagay gahampang sa Bacolod we play outside diba we played sa kundindiin tato galalampang to nga lugar. Wala tagahampang sa Bacolod, di ba?
5: No, coach.
4: So, if you remember, so kanami gito yung group, kaya siyempre, we travel a lot, na wala cellphone, gampang ta sa kundindiin, sa La Carlota, sa Pontevedra, damo tatong inahampangan ng mga tune-up games, no? Kagang nami lang to, nga, dito gina-develop ang camaraderie, kag chemistry natin. Kaya we travel a lot, no? Kag ako pa tong driver per me o si Coach Maki sang aton van, di ba? If you remember. Na so, amo na siya ang pinakanami gid sa tanan, no? And what were the biggest emotional challenges of stepping away from competitive sports? Siyempre, nag-graduate ka na sa high school. Now, college life. So, anong imuya nga take si Naedek?
5: Actually, Coach, ang pinaka-biggest emotional challenge gito is ang pandemic. Okay, there was a hiatus for competitive basketball for 2 straight years. So, wala nop siya, blau. And we were entering college that time. So, biskan first year na tutane, amo na tong chance nga maka-transition kami sa college. Bladircho ko, chow. Since, para gito sa amo, nangamuto nga time. But because of the pandemic, coach, may 2 years nga hiatus, may duwa ka batch nga manugsulod man. And sa nagsulod kami ni Kent, third year na kami, so do ka ulihin na black coach ako para mag-play varsity basketball sa college. Since 2 years naman lang kami, kag hatag na lang sa mga kwana, kay we enjoyed man ang amon journey sa basketball sa high school mo, kag ang pandemic to, it took a lot of reflecting, coach, kung mapadayon ka or hindi. I honestly gained a lot of weight, makita ko man, girl, coach. But, ang importante lang is ang lessons ba lang ang nakuha namon sa basketball during my high school and elementary years na nag-stick sa amon. Kay kami ni Kento, coach, nag-Animolympics na lang kami to. And we were lucky enough to lead our team sa CBA kag CET for 2 years. Nalingaw mga mi coach, kag na-share man namon sa mga new teammates to namon sa CBA kag sa CET ang amon mga values, principles, kag knowledge sa basketball.
4: Okay. Very good, Dick, no? At least, Draya, kahit papano, you continue, di ba? Ga continue, kaya hampang, and then, of course, you're still enjoying the basketball, no? And even though sa iba na lang aliga, sa iba naman nga level, pero again, you're staying there, no? So, nami lang. Pero ang sa ako niya, Dick, yung nabatsyagan before, nga emotional challenges, siyempre, you're stepping away from your brothers, blah. Siyempre, like for example, si Ralph nagsipila na sa UP, si Kit nagsipila na sa Lasal nga, nanda siya sa Piyak nga course, di ba?
5: Si Budoy sa UNO.
4: Si Budoy sa UNOR, si Fritz sa UNOR. Doon na buka. Kamu lang ano na anad ka nga halos adlaw-adlaw for so many years. Upod ka mo since grade 7. Di ba? Adlaw-adlaw every day.
5: Kadahapon kami lang of the night as talas utso.
4: Yes. Di ba? And then gulpi lang kamu nga. Kundi na kamu may mga, what you call this? May mga buot. Di ba? Mm-hmm. May mga buot na kamu eh. So, pag-graduate nyo, dito pa ka muhay. Nagbululuka. Doon mo na yung ako na batsyagan before when with my teammates, no? Nga, halos pila ka tuig, upod ka mo 6 years, 7 years sa college. Then, kibot ka lang mga buhi na, no? So, mamiss mo gitang tanan, no? So, doon ka emotion lang na tani forever na lang. Again, wala sa forever kay titanan kita kilala ng mga buhi, no? And we have our goals in life and we need to chase our goals, no? Especially nga may mga career path kita nga gusto kantuan, no? But anyways, kanami gid, no? And how did you find a new purpose and identity beyond being an athlete?
5: Sang kwan ko, coach, grade 10 to senior high school, aside from being a student athlete, I entered being student leader. So sang why na ako nag-varsity, coach, nagsaylo ko sa student leadership, to which nga ang mga lessons man gyapon from basketball like leadership, teamwork, camaraderie, kag communication nagamit ko gito sa coach. And I find it fulfilling because although hindi na sa pero sa basketball bilang adrenaline, there's this fulfillment nga makuha mo because nga magamit mo ang mga lessons nga na tunaan mo sa basketball sa lain naman nga field. So ma-enjoy mo man gyapon ang ginaobra ko. But right now, coach, since nga graduate naman ko college, ang new purpose ko is to finish law school. Ang sa law school naman niya, coach, ang nakuha ko sa basketball is ang resiliency nga never to back out, work hard, get always, kag do my best. Amo na ginaobra ko kay sulit-sulit man ang adlaw ko, coach, mo bugtaw, tuon, kaon, skwila, tulog, tuon. Amo na coach. Like sang nag-practice na basket. Bugtaw, skwila, basket, practice, tulog. So, sulit-sulit ng coach. It helped so much ng routine bala coach nga na-develop mo sang una. Magamit mo gyapon as well as ang lessons nga na-learn mo. Ma-incorporate mo sa imo ginapang-obra.
4: Yes. Ang nami lang gid, no? Kahit ma-translate mo siya eh. Diba? So ang purpose kag identity mo being an athlete, ma-adapt kag kiti salin sa sports, sakto na mo, toughness is there, grit is there, 'di ba? When the going gets tough, the tough gets going mo, 'di ba? So I know kabudlay sang law school ambalgi ko na ya. It's because nga ti I have mga cousins nga first cousins ko nga pila sila kabilong nag-law. So practicing law until now. So amo nang ginambal ko no kag may mga players man ko nga sa IS before nga subong mga lawyers na gid nagamba sila nga ko salamat kay kung hindi sa basketball nga ging wala mo kami gin train to be tough. Guro nag drop out na ko sa pagka lawyer, di ba? So again no. Yes no. Amo gina no chasing a career, chasing a dream, chasing ang naluyagan mo gid nga gusto mo. Hindi siya hapus. Again, pangabudlayan mo gid. But the fulfillment do nag-champion ka lang sa basketball gyapon. Once you made it, do ka meaningful gid ka tama. Like what we did, di ba? So sa nag back to back ta sa pasarel, no? It's very meaningful kay we fought hard. Kapila na taging gimbombard sa mga hindi malasang sa hindi manami but still we stand tall, no? So kanami gid no being an athlete it's not easy but again the purpose we understand the identity is there no beyond being an athlete no so again maybe this is our last two questions na, no what advice would you give to someone starting out in the sports industry de mga gasugod palang ila kabataan.
5: Okay, so ang advice ko sa parents ni coach directed to parents or sa player
4: mismo. Paske players kag parents, ah. Pwede ah.
5: Sige, so ang advice ko to anyone starting out in the sports of basketball specifically

0: hobby lang ah. Pwede mo balik-balikan, pwede mo himuulit si kansan, o kung wala ka education, kabud like it. Kung minatunan ka, you'll reach places in the near future. Of course, ang putting God first, kay I've been a testament kid ko din na kung mag-pray ka sa Ginoo, God will provide. Always. Basta keep your faith lang gid. Kag most importantly is to enjoy the journey, because sa journey nga ina, you will develop friendships. May mga lessons nga makuha kada either from the wins or the losses.
1: Yes.
0: Kag very fulfilling gid ang batsagon mo nga ga-improve kabla day by day, year by year. Makita mo nga may bag-o kang skill, may nahibo kang bag-o. Kag improvement nga fulfilling na sa kay, syempre doon na reward mo self mo sa pagdating pangabudlayan mo.
1: Yes, kag, correct.
0: Carry mo na sa imo bilog nga kabuhi. So as an athlete, ang trophies, mga medals, ara na na daya. But the experiences, kag memories, grow, ang growth nga imo nga makuha sa being a basketball player, being an athlete, will stick with you forever. As for the parents naman, support lang gid yang importante sa inyo mga bata. Kay mga bata niyo will feel seen mo kung suportahan niyo sa kay kung pa-basketball mo sa pa-basketball, baklan mo sa sapatos, baklan mo sa bag, mga bayo, pero wala kagalan tao sa mga ampang niya. Ang sa ulo yan na basket na lang o diya, gina-providean mo lang ko. Total, paduding na lang ko magamuna. Pero kung ara ka da, magpakita ka, ang sense sang bata mo yan nga, mayo, manners daddy, ka-suporta sa akon, si lolo, si mama, mga budlay ko din sa korta. Siyempre, ang bata, namian man mo. From experience, kung maglantaw si lolo, si daddy, yes, si mama, siyempre mga budlay ko, because I want to make them proud. So, ang muna sa coach, ang mga advice ko. Ang advice ko was to put God first, hard work, kag enjoy the journey.
1: Ayun. So, kanami isang message muna para sa ila, no? Last day, no? What are some ways you found fulfillment after playing?
0: As I've mentioned kina, coach, I found fulfillment after playing by investing myself in new challenges, specifically ang student leadership, because I dream kag gadam go gito ya coach nga mag-enter into public service one day matapos ko ng studies ko. So being active in student council gave me a fresh way to lead and serve outside the court, this time sa college na kag sa student body, which felt like a lot being a captain of the court kaysa ang aspirants ko, coach. Dumduman ko to nga wala gid mayo leader to bla coach sa kami ni Harold. So I took the prerogative nga i-lead nga mo to nga team since ako man to pinakatigulang, and mayo man kay we develop such chemistry to. Aside sa Milo nga team coach, ang amo to nga team nga ginhandle mo kag ni coach Maki was one of the best teams nga naupdan ko. And of course coach, finishing college smoothly was also a big source of pride because of the lessons nga nakuha ko sa basketball. Ang diploma ko, actually, dako na nakabugal eh. Ang diploma to was because of the discipline and resiliency nga nakuha ko sa basketball. Kag more to come, coach, hopefully. Magabugado ko. I-credit kumandi ako ng basketball kag ang mga nakuha ko nga lessons sa imo kag sa mga teammates ko man, of course.
1: Dick, thank you very much for your time, no? I mean, it really means a lot na may player ka nga makahatag sang testimony, no? Nga ini dako gid nga kwa, no? Nga bulig man sa mga nagapamati diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? So, Dick, again, no? Thank you for your time, and again, see you around. Kakita na pa man kita sa Lasal as always. Oo, magpangape. So again, thank you very much.
0: Thank you man ko.
1: So amo to mga biyano, again pasalamat kita kay

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-31-51-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin at minsan akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganon din naman tayo. Nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
2: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
3: Mga kapatid, magandang linggo. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo. Ngayon tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning ay atin hong naalala, ang atin hong constant reminder na tayo po ay pag may pananumbahan, it's either tayo po ay nag-worship online or on-site, we have to be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoon. When you serve, give your best. At kung kakalimutan ang working principle na kapag tayo po ay lumago sa pananampalataya, meron po yung impact sa ating conduct and character, and syempre malaki po ang epekto niyan sa atin hong relationships. At ngayon pong Sunday morning, good morning sa mga taga United Evangelical Church of San Pablo. Sila po ang ating mga makakasama maya-maya lamang po sa kanilang worship service. Pero nais din natin uling batiin ang mga taga Christian School International ng UCCP Philippines, itong Church Among the Palms. Nakasama po natin sila last Wednesday dito po sa Los Baños, Laguna. At good morning po sa inyong lahat. Well, ngayon pong umaga na ito, atin hong patuloy na tinatalaka yung Leaving Behind a Godly Legacy na may kinalaman po sa ating theme for the month ng July about obedience. Doon ho sa mga nakakaalala nung ating diniscuss last Sunday, it's about the Book of Haggai na ang sabi natin, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon will basically lead to a betterment of life. No? Ang sabi nga ho natin, doon ho sa aklat na yun ay pinaunawa ng Panginoon kung bakit yung takbo ng mga returnees, no? Doon ho sa Jerusalem. So walang satisfaction at wala din hong fulfillment. The reason is because kahit nakabalik sila, na-rebuild yung kanilang mga bahay, na-rebuild yung wall, pero ang problema, hindi na-rebuild yung house of God, which represents His presence doon ho sa kanilang community. At ang punto nga ng Panginoon, gawin nila yan. At yung pagpapahalaga na yun, ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. At mula doon ay maraming promises na kanila pong tinanggap mula sa Panginoon, and eventually yung mga fulfillment po nito. So, very important na sa ating mga buhay, ang basic principle noon, kinakailangan po nating unahin ng Panginoon ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin. So, gusto natin ang kainaman, personally, professionally, relationally, and syempre, may kinalaman din sa ating bansa, napakahalaga po, sinesentrohan talaga ang Panginoon. We make Him our priority, and with that, we obey Him. Ngayon naman pong weekend na ito, sinimulan natin kahapon, ang atin ang pinag-uusapan is a godly legacy. Sabi natin, it's very important na maging intentional po tayo kung ano ho yung ating pagtutuunan ng ating mga buhay. Kasi nga ho, na sabi natin, yung iyong life purpose will direct your life. No? Pag walang malinaw na layunin ng buhay, people sometimes magkakaroon ng vacuum yan. they feel empty, and yun nga, yung kanilang sense of direction affected. Yung pangalawa, pag negatibo ang iyong purpose sa buhay, that will direct your life, no? Ang mga detalye na yung tinatahak at tinutugunan sa iyong buhay, patungo doon. Pero pagka ang iyong purpose in life ay yung maayos, lalo na yung makadiyos, ito po ay malaki ang may tutulong sa iyong kasalukuyan, yung pagsasaayos mo ng iyong takbong pangbuhay. And then of course, yung target or objective mo. And then of course, pagka ikaw ay nagpapatuloy dyan, kung babaliktanawan mo yung iyong naging bakas, yun nga yung legacy, ay makikita mo na ito'y makabuluhan. Because you're not only serving your personal purpose, you're serving a higher purpose, which is God's purpose, na ikaw ay kanyang maging instrumento. So yan po yung ating binanggit. So a godly life produces a godly legacy, and your walk with God is not personal alone. It shapes generations after you. So ito po ay napaka-importanting reminder sa atin that we have to truly be intentional in making an impact, no, sa atin hong mga pamilya, sa atin hong communities, no. Kasi minsan yun nga ho ang ating kinakaharap, no. Kung hindi maganda ang kalagayan ngayon, ang tanong, ba't tayo umabot sa ganito? Definitely may disconnect somewhere, no. Gustuhan nating umayos, pero ba't ang kinahinatnan hindi maayos? Ngayon, kung gusto nating umasang bukas, somehow ay ma-adjust yan. At magkaroon tayo ng guarantee na yan ay uminam, ay hindi yun natin pwedeng pabayaan. We have to be intentional about what we do today, and that investment will be, siyempre, affecting yung mga tao at yung generation after us. No? Kaya nga, very important itong Psalm 78:1-8, na basa nga ho po natin kahapon, reiterate natin ngayon, babasahin uli natin kasi ito po ay napakahalaga. Ito po yung nakalagay sa salmo na ito, Psalm 78:1-8. My people, hear my teaching, listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things, things from of old, things we have heard and known, things our ancestors have told us. We will not hide them from their descendants, and we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. They would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generation, whose hearts were not loyal to God, whose spirits were not faithful to Him. So, ina-avoid yung pagpapatuloy ng hindi mainam. And obviously, merong previous generation na ganun po ang naging kalagayan. So para mapigilan yung negative impact ng negative influence, kinakailangan sadyain yung positive impact ng positive influence. At hindi ko pwedeng iiwan yan sa iba. You have to make a decision na yung iyong buhay will serve that purpose kasi kasama ka sa generation ngayon. Na yung iyong gagawin at pagtutuunan ng iyong buhay will definitely have an effect para rin sa mga taong padating pa lang. May mga times iniisip natin, yung clout ko or yung aking influence is small, walang problema. Ang kailangan mo ay tutukan yan. No? At kung malaki ang platform mo, all the more, no? Na ikaw ay maging maingat na ang iyong mga sasabihin at ang uri ng iyong pamumuhay will definitely have a good, sabi nga natin, effect sa mga tao. Kasi anything that we see in society today na hindi maganda, meron hong pinanggalingan yan. Merong nakitang modelo, may natutunang kapamaraanan, at may na-imprint na kinopya. So, kung gusto naman natin yung mabuti, yun yung ating pagtuunan ng pansin. Kasi nga, napakahalaga ng influence na yung mga nag-iimpluensya at yung na-iimpluensyahan may interaction na yung klase ng impluensyang pinapasa, yung makabubuti, no? So, and it's very important. Now, sabi ni Boyd Bailey, ang ganda ng quotation niya, "It is not necessarily the length of our life that determines our legacy. It is more the length of the shadow of our influence that defines what legacy we leave behind. So sabi ko nga sa inyo yung father ko, ay merong simplification yan. Life is not simply measured by its duration. It is measured by its donation. So ang legacy natin, yung bakas na ating iiwan, hindi lang yan sa haba ng taon na ating pinamuhay. Ito ay may kinalaman din sa ano ba yung ating naging contribution, ano ba yung ating mga natugunan para sa pagkinam ng mga tao na ating makakasalamuha at may impluensya. Example, no? Kunyari magpapasa tayo ng values. Ito maganda. Leave a generational legacy of faithfulness. Ano ba yung katapatan? Napaka-inam na salita na yan. Kasi maraming kaduktong yan. Bawa, honesty. Faithfulness related sa godliness. Integrity. Di ba? So, pagka ang isang tao ay nagnanais na sumunod sa panuntunan ng mainam, pinapanatili niya yun. Tinitindigan niya. At yun ang kanyang pinaglalaban. Kasi pagka walang ganong klase ng conviction, mahirap eh. Masyadong loose yung takbo ng pamumuhay ng tao. Well, we have freedoms, we have rights, tama naman yan. Kaya lang, pag walang guidelines na in-enforce, walang standards na minimaintain, ang pwedeng mangyari ay kanya-kanya. Or ang malungkot, yung hindi na maganda, pinangangatwiranan na bahagi pa ng karapatan at kalayaan. Kaya lang yung impact at yung epekto sa iba, hindi na maganda. Diba kaya nga mayroong kasabihan yan sa political and social philosophy? Your rights and freedoms end when the rights and freedoms of others will begin. So mayroong boundaries, no? Yung sa'yo, of course, pinangangalagaan. Pero maging maingat ka rin naman kung papaano mo rin hindi matatransgress yun ang mga kalagayan at karapatan ng iba. No? So, pananagutan tao. So, sa ating buhay, leave a generational legacy of faithfulness. So, that's a form of commitment. Kahapon, dito po tayo natapos. Ang sabi nga natin ngayon, atin hong i-conclude yung ating talk by providing at least 4 recommendations. Paano ba tayo pwede makapag-iwan ng isang magandang legacy? Lalo na yung godly legacy. Siyempre, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. At doon nga ho natin pinapakita yung practical value of obedience. Maglalagay ang Panginoon ng structure. Maglalagay ang Panginoon ng standard. Yung pamantayan na yung sundan mo. And then may kita mo na habang ikaw ay umaalayan sa kalooban ng Panginoon, yung iyong ginagawa, sinasabi, takbong pangbuhay, ay malaki yung impluensyang makabubuti sa iba at sa lipunan. So, ito yung apat. Number one, model authentic faith. So, andun po yung word na model. Ibig sabihin, ipapakita mo. So, kinakailangan ito ay totoo sa'yo. Isang bagay na iyo ring authentically tinatanggap. Diba? So, yung pananampalataya kasi sa Panginoon, syempre hindi naman yan madaling ipamuhay. Pero, kaya namang sumunod. Pero yun nga, ano ba ang pakinabang that I model authentic faith? Yung mga maiinam na katangian, maiinam na mga pakikitungo, pag-uugali, ang maiinam kasi kalooban ng Panginoon ang ginagawa, yan yung iyong natutugunan. At syempre, hindi ka man perfect, pero yung maayos na meron ka na naitatanim sa buhay ng iba, eh syempre, yun yung seed na pwedeng tumubo bilang impluensya mo. Kasi ang totoo naman yan, may nakapagmomodelo rin ng hindi mainam. Diba? Yun nga yung ating palaisipan kahapon. Sabi ko nga sa inyo, okay, 50 plus years old na. Sa tinagal-tagal ng panahon, lagi natin naririnig, labanan ng korupsyon sa mga kampanya, lagi na yung bukang bibig. Pagod na tayo dyan eh. Lagi natin naririnig. Hindi sinasabing masamang adhikain yan, maganda nga eh. Kaya lang, sa halip na mawala yung korupsyon, gumaling yung magnanakaw. So ito ang malaking tanong. Ano nangyari? Meron tiyak na pinanggagalingan yung pag-inam, yung paggawa ng masama at mali. At ano naman ang nagkulang sa paggawa ng tama at nararapat? Very important yun. No? So kinakailangan na makita natin, imomodelo. No? Kinakailangan makita ito ng younger generation. If it's hard for us to somehow change, kung frustrated na tayo para dun sa mga adults, why not at least invest in the younger generation para moving forward pag sila naman ang nag-take hold ng mga positions, sila naman ang humawak ng mga responsibilities, we will see yung possible recovery kahit hindi na natin makita. At least we can assure yung possible recovery ng ating bansa. At ito rin naman ang atas ng Panginoon, Matthew chapter 5:16, sabi ni Jesus, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pwede mong i-assume, magniningning ka. Ano ba ibig sabihin nun? Parang papogi lang ba yan? Na maganda lang yung iyong pagngiti at yung iyong sabi nga itsura. Wala namang masama sa pagngiti. Wala rin masama sa iyong itsura, paayusin mo. Pero ang point dito, yung light na yan has something to do with the way you live your life. Witness mo yan eh. At kung tayo nga ay nakaugnay sa Panginoon, i-witness natin o ipapakita natin, no? Ang mga bagay na atin hong tinatanggap bilang principles and values sa mga taong ating nakakapisan. So, very important, no? Model authentic faith. Yung second, teach diligently. Ang magturo hindi madali. May mga times people reject yung iyong sinasabi. There are times they forget. Pero kung talagang ito ay mga katotohanan at katwiran na tama, huwag tayo mapagod magsabi ng mga bagay na yan. No? Kasi nga, kailangan eh, nare-reinforce yung mga principles. Sabi nga natin, pinagdidiinan o kaya ay nare-reiterate ang mga teachings. Kasi pwedeng ma-ignore, pwede rin makalimutan. So ito ang sabi, Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. And these words, which I command you this day, shall be in your heart.

pools, well, may naituturo nga po sila. Pero ito is a direct command sa mga magulang that you have to basically teach personally your children. Kasi yung godly values ay napakahalaga, mamodelo mong at ikaw rin ay magsasabi sa kanila. At ang sabi dito, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. So ito daw ay kailangan laging pinag-uusapan. Kailan? Sa bawat aspeto ng inyong buhay. So kaya nga, when you sit, when you walk, when you lie down and rise up. So technically, pag tinignan ninyo yung extent noon, eh, sa lahat ng pagkakataon, no? Na ang katwiran ng Panginoon ay ating maipasa at ating maituro. Tsagain natin. Kasi nga, ang pangatlo ay establishing spiritual markers. So, mag-iiwan ka ng mga bakas o kaya mag-iiwan ka ng mga alaala at mga palatandaan. Halimbawa, ano ba yung mga pwedeng spiritual markers? Yung pananalangin, pagkain, di ba? Marker yun eh. Pwede naman kumain ng walang pananalangin. Pero pagka natutunan na mananalangin, di ba? Personally, mananalangin pagka mayroong pagkain, pinagpapasalamat, may mga gagawin. That's a spiritual marker. And it's very important. Yung pupunta sa church ngayong umaga, kung kayo po ay naghahanda o kayo nasa papunta na ng church, yan po ay isang tradition or practice that becomes a marker in your family. Na ang Sunday is a time for us to worship God. No? So, very important. No? And, ating mga buhay ay kinakailangan mayroong pagpapahalaga sa Diyos. Ito naman, mahalagang markers din. Deuteronomy 6 pa rin, pero this time verses 8 to 9. And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. No? So, sa mga bahagi ng ating katawan, pwedeng ito daw ay gawin pa rin palatandaan. Halimbawa, ngayon, no? Kasi bind them as a sign on your hand. Di ba ngayon may mga baller o kaya mga palm bracelets? And ilagyan mo yung, ano, di ba yung mga mayroong Bible verses eh. Yung iba naman, yung kanilang, ano, adhikain sa church, yan, mga ganyan. O kaya, yung word na agape, yung mga ganyan. Mga markers that basically imprints in a person's mind and yun nga, hindi niya kailangan i-represent niya sa kanyang buhay yung kanyang pinaniniwalaan at yung mga katuruan na tinatanggap niya. So, very important. Headband naman. Kasi dati, di ba, pag kami headgear sila, iniipit doon yung minsan yung kopya ng kautusan o mga ilang passages from scripture na pinapakita symbolically na ang salita ng Diyos ay malapit sa aking isip. Meron din silang parang necklace, eh, parang nag-a-act as pendant, is a rolled up piece of parchment na nandoon yung kasulatan so that symbolically the word of God is closest to my heart. But more than that, it's also a reminder that when they read the content, yung nilalaman yan ay may mga paunawa patungkol sa Diyos. No? So very important. And also, gawin mo daw mga palatandaan sa haligi ng iyong bahay. Yan. At maging sa inyong trongkahan o pinto. Ay maglagay kayo ng Bible verse. May mga sticker, in God we trust. Yung mga things that will make a person remember the Lord at yung inyo pong significant na mga principles na tinatanggap sa family. Diba? May narinig nga akong isang ano eh, parang teacher, financial management yung kanyang tinuturo, pero at one point, nagbigay siya ng paunawa na nung nagpapagawa sila ng bahay, yung kanyang hagdanan, pinasulatan niya ng Bible verses, na every time yung mga anak niya ay gagamit ng stairs, ay nababasa yung verse na yon, and that's a way para yung markers will leave an imprint sa kanilang isip. At true enough, no? Yun po ay nagiging mga parang paalala sa atin. Eh kasi minsan ang mga markers na meron, beware of dog. Ayun, maraming gate meron yan. Wala namang masama. Nagsasabi ka lang.

0: Each year, people are killed or seriously injured by severe thunderstorms. The information you are about to hear, combined with timely watches and warnings about severe weather, may help save lives. Listen to local news for emergency updates. Watch for signs of a storm, like darkening skies, lightning flashes, or increasing wind. Postpone outdoor activities if thunderstorms are likely to occur. If a severe thunderstorm warning is issued, take shelter in a sturdy building or in a vehicle with the windows closed. If you can hear thunder while outside, you're close enough to be in danger from lightning. Proceed indoors. If you are outside and cannot reach a safe building, avoid high ground, water, tall isolated trees, and metal objects such as fences or bleachers. Avoid electrical equipment and telephones. Use battery-powered TVs and radios instead. Shutter windows and close outside doors securely. Keep away from windows. If you are driving, try to safely exit the roadway and park. Stay in the vehicle and turn on the hazard lights until the downpour ends. Avoid touching metal or other surfaces that conduct electricity. A public service announcement from RedCross.org at FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Dahil raw sa puro-puro o haka-haka ay maraming napapahamak, ang mga simbahan ay nahahati dahilan sa ganitong mga pag-uugali. Bakit nga ba madalas tayong humatol sa ating kapwa? Ano ba ang dapat maging pag-uugali natin bago humatol? Iyan ay isa sa usapin na binigyang linaw ni Apostol Pablo sa 14 na kabanata ng Roma, 1-5 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
4: Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Isang tanyag na manunulat ang minsan ay nagpunta sa isang lungsod upang magsalita. Isang lalaki na tuwang-tuwa ang lumapit sa kanya. Isa daw siyang masugid na tagahanga. Lahat daw ng kanyang aklat ay binibili ng lalaki at binabasa. Malaki daw ang naitutulong ng mga ito sa kanyang buhay. Naging isang inspirasyon daw ang manunulat sa kanya. Nang magsimula na ngang magsalita ang manunulat, ay nakita niya na ang lalaki ay nakaupo sa harapan. Natuwa ang manunulat sapagkat nakita niya na handang-handa na nga ang lalaki upang makinig. Nagsisimula pa lamang siya sa kanyang pagtuturo ay napansinan niya na ang lalaki ay nakatulog na. Siguro, ang sabi niya sa sarili, pagod lamang ang lalaking iyon kaya nakatulog. Kinabukasan, nakita na naman niya ang lalaki sa kanyang harapan bago siya magsimula ng kanyang pagtuturo. At gaya ng unang araw, kasi simula pa lamang niya halos magsalita, ay napansin niya na tulog na muli ang lalaki. Ilang araw siyang nagturo sa lungsod na iyon at sa tuwing titingnan niya ang lalaki na nasa kanyang harapan, ito ay natutulog. Hindi nakapagtiis ang manunulat, kaya't siya ay nagtanong, akala ko ba ay inspirasyon ako ng lalaking iyon? Bakit sa tuwing pupunta siya dito, ay natutulog siya sa halip na makinig? Isang babae ang lumapit sa kanya at sumagot, ang lalaki pong iyon ay may cancer at may taning na ang kanyang buhay. Pinipilit lamang po niya ang tumayo at magpunta dito upang makita kayo at marinig kahit saglit lang sapagkat isa kayo sa nakapagpapalakas ng kanyang loob. Tunay nga po na madali para sa atin ang humatol sa ating kapwa. Dito po mababatay ang ating pag-aaral sa oras na ito. Magandang araw po mga kaibigan. Sa oras pong ito ay samahan ninyo ako sa aking paglalakbay sa salita ng Diyos. Atin pong pag-aaralan ang unang limang talata ng Aklat ng Roma, Kabanatang 14. Sa nakalipas po nating pag-aaral ay tinalakay natin ang uri ng pamumuhay at pag-uugali na inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa Kabanatang 13 ay dalawang bagay ang itinuro sa atin ni Pablo. Una, itinuro niya na dapat tayong sumunod sa batas, magbayad sa ating pinagkakautangan at magpakita ng paggalang sa mga nakatataas ang katungkulan kaysa sa atin. At pangalawa, dapat tayong matutong makipagkapwa tao. Huwag mangangalunya, papatay, magnakaw, magsalita ng masama laban sa kanyang kapwa at mag-imbot sa pag-aari ng iba. Dapat nating ibigin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang mananampalataya ay dapat maging matapat, hindi sugapa at malulong sa alak, hindi labis na naghihinagpis at hindi maging mapanibughuin. Ito ang mga kautusan ng Diyos, subalit madalas hindi lamang ang mga nakasulat sa Biblia ang ipinagbabawal sa mga simbahan. Mas ipinagbabawal ang mga di gaanong mahalagang bagay. Mas pinag-uusapan ang tamang pananamit. Ano ang dapat awitin o sino ang may karapatang gumampan ng mga tungkulin sa loob ng iglesia? Mas nabibigyan ng halaga ang mga bagay na ito kaysa sa mga bagay na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon na nasusulat sa Biblia. May mga pagkakataon pa na pinababayaan natin na labagin ang mga kautusan ng Diyos basta't tapat lamang tayo sa ating sariling panuntunan. Tatlong mahalagang bagay sa buhay Kristiyano ang niliwanag ni Pablo. Una, ang ating matibay na paniniwala sa ating pinananampalatayanan. Pangalawa, ang ating konsensya. Maingat ba siya sa kanyang mga ginagawa kung ang mga ito ay kalugod-lugod sa Diyos at sa kanyang kapwa? O madalas tayong magkamali sapagkat hindi maingat na inaalam ang maaaring mangyayari sa ating mga pagpapasya? At pangatlo, ano ang ating mga panuntunan sa pagtingin at paghatol sa kapwa? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano, madalas tayong gumawa ng mga panuntunan na sa palagay natin ay ang tamang paraan ng pagiging Kristiyano. Kung minsan, ang ating pamumuhay ay tulad na din ng pamumuhay ng mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Pumupunta din tayo sa mga lugar na hindi nakapagbibigay ng puri sa Diyos. Kumakain din tayo at umiinom ng mga nakasisira sa ating katawan. Gumagawa din tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Inuubos din natin ang ating lakas at kakayahan sa mga bagay na hindi nakakatulong sa ating paglago bilang isang tunay na Kristiyano. Sa Pilipos Kabanatang 3, talatang 17 hanggang 19 ay ganito po ang sinasabi, "Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga lumalakad na gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, nakatuon ng isip sa mga bagay na makalupa. Tunay na madali para sa atin ang humatol sa ating kapwa. May mga tao na masyadong malawak ang tingin sa buhay Kristiyano. Sa kanila, walang malaking pagkakaiba ang kanilang buhay sa buhay ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Walang pagbabagong nangyari sa kanilang pag-uugali, pag-iisip at pamumuhay. Mayroon namang sobra ang kitid ng tingin sa pamumuhay Kristiyano. Para sa kanila, kailangang mahigpit na sundin ng lahat ng tao ang mga panuntunan na kanilang itinakda bilang Kristiyano. At kung sila ay nakakakita ng mga taong may pagkakamali o naiiba ng panuntunan sa kanila, labis pa din silang mamintas ng kanilang kapwa. Mahilig sila sa chismis at magkwento ng walang katotohanan. Ang kanilang kasiyahan ay nagmumula sa mga bagay ng sanlibutan. Para sa kanila, sila ay higit na banal kaysa sa iba. Ganitong mga tao marahil ang tinutukoy ni Pablo sa Pilipos, Kabanata 4, Talatang 8. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang bagay na kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Mga kaibigan, ang ating pananaw sa buhay ngayon, ang ating iniisip at pinapangarap ay may kinalaman sa ating uri ng pamumuhay at kinabukasan. Napansin ko na bago tuluyang magpasya ang isang Kristiyano na magkasala, ito ay pinag-iisipan muna niya ng matagal na panahon. At dahil ito ay palagi niyang nasa isip, mas madali siyang natutukso. Alam man niyang mali ang kanyang iniisip, ginagawa pa din natin ito sa bandang huli sapagkat sa kanyang isipan, ito ang nais niyang gawin. May mga Kristiyano din naman na sobrang kitid ang pananaw sa buhay. Punong-puno ng bawal ang kanilang daigdig. Pinangaralan ni Pablo ang mga taga Kolosa ng tungkol dito sa Kabanatang 2, Talatang 21. Huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak. Ang mga taong ito ay nagagalak sa kaligtasan na kanilang nakamtan sa pamamagitan ng kanilang gawa. Mabilis silang dagdagan ang 10 utos ng Diyos ayon sa kanilang sariling pananaw. Madali para sa kanila ang humatol sa kanilang kapwa. Matataas ang tingin nila sa kanilang sarili at mahihina sa pananampalataya ang tingin nila sa iba. Isang liham ang minsan ay nabasa ko. Ito ay mula sa isang mananampalataya na napunta sa ibang bayan. Sinabi niya sa kanyang liham, "Labis po ang aking kagalakan nang ako ay maligtas. 3 kalahating taon po akong Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon. Subalit ngayon, parang napakalayo ko na po sa Diyos. Parang siya ay naroon sa itaas samantalang ako ay nandito sa pinakamababa. Hindi ko naman po ginagawa ang lahat ng ipinagbabawal ng aming simbahan. Hindi po ako naninigarilyo, naglalasing, nagsusugal, nanonood ng sine, at hindi na din po ako nagme-makeup. Subalit, hindi pa din po ako masaya. Sinasabi ng aking mga kaibigan na nagiging masungit at pugnutin ako. Dati po ay masaya bilang isang Kristiyano. Bago po ako maging Kristiyano, masipag ako sa aking trabaho. Subalit ngayon, wala nang halaga ang lahat ng ito para sa akin. Magsikap man ako, pasama pa din ang pasama ang sanlibutan para sa akin. Totoo po ba na muling magbabalik si Jesus? Napakalungkot po pala ng buhay Kristiyano. Tunay nga na nahiwalay ang taong ito. Nahiwalay siya sa mga bagay na nais niyang gawin, subalit hiwalay din siya sa kasiyahan na dulot ng Panginoon. Hiwalay siya sa mga tunay na nananalig sa Panginoon, subalit hiwalay din siya sa makamundong bagay na dating nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Sa sulat ni Apostol Pablo, Kabanata 14, Talata 1, ay sinabi niya, "Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Baliwanag ang paliwanag ni Apostol Pablo. Kung ang sinuman sa inyo ay mahina sa pananampalataya, tanggapin ninyo siya sa inyong kalagitnaan. Huwag din ninyo silang huhusgahan sa kanilang mga ginagawa o pananaw sa buhay. Mga kaibigan, higit sa lahat ng kautusan, isa lamang ang higit na mahalaga. Ito ang batas ng pag-ibig. Sapagkat ano pa ba ang higit sa batas ng pag-ibig? Kung ang batas ng pag-ibig ang ating paiiralin sa ating buhay, hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa. Hindi tayo papatay, magnanakaw, mangangalunya, magsisinungaling, maninira ng ating kapwa o mag-iimbot sa pag-aari ng iba. Ang salitang mahinang pananampalataya ay hindi nangangahulugan na maling pananampalataya. Sila ay marahil ay may matatag na pananampalataya, subalit hindi pa nila lubos na naunawaan ang nais ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi pa nila alam ang lahat ng tamang kilos at pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano. Subalit ganito man ang kanilang nararanasan, kailangan pa din na sila ay ating tanggapin at tulungan na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Turuan natin sila sa salita ng Diyos at hindi makipagtalo o makipag-away sa pagkakaiba ng kaisipan o kuro-kuro. Ang suliraning ito ay hindi lamang nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa panahon man ni Apostol Pablo ay malaking suliranin na ang paghatol sa kapwa. Sa ikalawang talata ng Kabanata 14 ng Roma ay sinasabi, may taong naniniwala na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Kung sisiyasatin natin ang problema nila noon sa iglesia sa Roma, may pagkakaiba sa pagkain ng mga tao. Sila-sila ay may sariling panuntunan sa kanilang mga pagkain. Kung kumakain ka ng gulay, mahina ang iyong pananampalataya. Subalit, kung karne naman ang iyong kinakain, matibay ang iyong pananampalataya. Sa simula ay binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng talaan ng mga hayop na malinis at mga hayop na hindi malinis. Ang malinis na hayop ay maaari nilang kainin, subalit ang maruruming hayop ay dapat nilang iwasan. Subalit matapos ang malaking pagbaha sa panahon ni Noe, sa Henesis, Kabanata 9, talatang 3, sinabi ng Diyos, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo at kung paanong ibinibigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Subalit, hindi pa ito naging maliwanag sa mga Israelita. Ginawa pa rin nilang panuntunan ng kabanalan ang mga bagay na kanilang kinakain. Hinuhusgahan nila ang kanilang kapwa sapagkat pinipili pa nila ang kanilang kinakain. Maging si Marcos ay tinalakay ang problemang ito sa Kabanata 7, talatang 18 at 19. Sinasabi niya sa kanila, kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Muli sa Unang Korinto, Kabanatang 8, talatang 8, ay binigyan ng Diyos ng babala ang mga mananampalataya. Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumakain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumakain. Kung maaalala pa po natin, maging si Pedro ay nagmamataas sapagkat hindi siya kumakain ng maruruming pagkain ayon sa kanilang paniniwala. Subalit siya ay nasa bubungan ng bahay ni Simon na taga-Hopa. Isang pangitain ang ipinakita sa kanya ng Diyos na nakasulat sa mga Gawa, Kabanatang 10, talatang 9 hanggang 16. Pinakitaan siya ng Diyos ng isang malapad na kumot na puno ng iba't ibang mga hayop. Inutusan siya ng Diyos na kumuha at kumain. Tumanggi si Pedro at sinabing, hindi siya kumakain ng mga hayop na madudumi. Sinagot siya ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marami. Huwag kumain ng kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Ito ang kasagutan ni Pablo sa 3rd talata. Ang pagkain ng karne ay isa lamang halimbawa sa uri ng paghuhusga sa loob ng simbahan. Marami pa

natin ang pagbasa sa talatang 4. Sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal, subalit siya ay patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay tumayo. Isa pa itong maling pangyayari sa loob ng iglesia. Maliwanag na hindi natutuwa si Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Sinabi niya, ano ang karapatan ninyong humusga sa alipin ng ibang tao? Ano ang karapatan mo bilang isang Kristiyano na humusga sa mga ginagawa ng iyong kapwa? May karapatan ka bang tanungin? Ikaw ba ay Diyos? May pananagutan ba sila sa iyo? Ang pananagutan ay sa Panginoon. Lahat tayo ay haharap sa Kanya upang panagutan ang ating sariling gawain sa harap ng Panginoon. Diyos lamang ang may karapatang humusga sa atin, hindi ang ating kapwa. Sa talatang 5, kabanata 14 ng Roma, nagbigay si Apostol Pablo ng panuntunan na dapat sundin ng isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay sa Panginoon. May taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa iba, ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling isip. Kapansin-pansin na dito ay nagbago si Pablo ng ginamit na halimbawa. Kung sa simula ay tungkol sa pagkain ng karne ang kanyang ginamit, ngayon ay tungkol sa araw naman ang kanyang binabanggit. Ano ba talaga ang araw na itinakda ng Panginoon? May mga nagsasabi na sa Linggo lamang daw tayo dapat sumamba. May mga nagsasabi naman na Sabado ang dapat na araw ng ating pagsamba. Subalit, ano ba ang pagkakaiba ng Lunes sa Martes at ng Linggo sa Sabado? Ang mahalaga ay naglalaan tayo ng panahon ng ating pagsamba sa Panginoon. Nasa tatag ng ating pananampalataya ang kahalagahan ng ating relasyon sa Panginoon. Wala sa araw ng ating pagsamba. Hindi dapat maging panuntunan ng ating paghuhusga ng ating kapwa ang araw ng ating pagsamba. Sa Kolosas kabanatang 2, talatang 6 at 7 ay niliwanag, kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Minsan ay dumalo ako sa pagpupulong ng mga pastor. Laking gulat ko nang marinig ko ang pagtatalo nila tungkol sa mga pag-awit ng mabilis at mabagal sa loob ng simbahan. Dapat daw bang gumamit ng maiingay na instrumento o piano lamang at organo? Subalit labis akong nalungkot nang marinig ko na ginawa nilang panuntunan ng kabanalan ang uri ng kanilang awitin. Sinabi ng isang pastor na kung maingay daw ang mga awitin sa loob ng simbahan, hindi ganap ang kanilang kabanalan. Sinabi naman ng kabilang pangkat na kung sobrang tahimik naman daw ang kanilang pag-awit, hindi sila tunay na sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Mga kaibigan, alalahanin po natin na wala sa ating pagkain, wala sa araw ng ating pagsamba, at wala din sa ating awitin ang tunay na relasyon natin sa Panginoon. Ano man ang ating gawin sa Panginoon, dapat natin itong gawin nang may kagalakan at pagpupuri sa Diyos. Madali ang tumingin sa ating kapwa at hulaan ang ating mga gawain. Mas madaling pansinin ang pagkakamali ng ibang tao kaysa tingnan ang ating personal na relasyon sa Panginoon. Sa Lucas 6:37-8, sinabi ni Jesus, "Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo." Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Amang buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami

0: ay nagpapasalamat sa mga sandali na ipinagkaloob mo po sa amin upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Ating pong pagpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng Doctrine of God, ay ito natin sa ating Statement of Faith na pinaniniwalaan po natin bilang mga Christian, ay meron pong iisang Diyos. So, there is only one God, Creator of all things. Ngayon po, ating pong pag-aralan ang infinitely perfect. So the phrase infinitely perfect describes po na most superlative terms the total nature of God. So ano po ba ibig sabihin pag sinabi natin infinitely perfect? There are no limits or boundaries sa kanyang mga abilities or sa kanyang thoughts. Yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang thoughts ay nag-transcends beyond sa mga greatest power yung any other being na isipin natin. Ano po ang implication nito sa theological? Because of God's perfect infinity, He stands over and above any being. So over any sovereign, whether in heaven or on earth. Siya po ay superior to any other gods na winoworship po ng ibang mga bayan or nasyon. Para po sa practical implication po nito, sinabi nga po ni Isaiah na dineclare niya that God's thoughts are higher than our thoughts in Isaiah chapter 55 verse 9. Ang psalmist din po in-exclaimed niya in adoration to God because His thoughts are unsearchable in Psalms 145 verse 3. Sabi rin po ni Apostle Pablo in Romans 11 verse 33. O the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. After discoursing yung saving grace at yung mercy ng ating Panginoon Diyos, nasabi niya ang mga verses po na ito. So, dinidescribe po or ini-emphasize din ni Apostle Pablo that we should not seek to understand yung operations of God's grace. We need only accept it. So ang ating final analysis, no one can really fathom the depths of God's mercy sa pagdadala po ng salvation sa mga makasalanan sa magitan po ng biyaya ng grace through faith. Ito po ay mystery at ang kagandahan po ng biyaya at pagmamahal ng Panginoon Diyos sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan kung sino man po ang nananampalataya. Meron po tayong isang Diyos na nag-create ng lahat ng bagay
4: and definitely is infinitely perfect. Ito po si Pastor Mel Borlongan, bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: Hindi po tayo sang-ayon sa mga nagsasabi na the Bible is not the Word of God. The Bible only contains the Word of God. Hindi po tayo sang-ayon doon. Tayo po ay nananampalataya na ang Biblia ay ang salita ng Diyos sa kabuuan nito at sa mga bahagi nito. Hindi tayo sang-ayon that the Bible only contains the Word of God. Ang ating pinaninindigan ay the Bible is the Word of God. Ayon sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, babasahin ko sa Ang Biblia 2001 edition, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Dito makikita natin na lahat ng mga kasulatan, ang kabuuan ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, hindi lang ang ilan sa mga bahagi nito. Dagdag pa dito, ang bawat salita sa kasulatan ay galing sa Diyos o kinasihan ng Diyos. Ayon nga sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pansinin natin na ang sabi, bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Of course, this applies only to the original scriptures in the original languages of the Bible, that is, Hebrew, Aramaic, and Greek. Kaya nga tayo naniniwala na ang Biblia ay ang salita ng Diyos sa kabuuan nito at sa bawat bahagi nito. Ayon nga sa evangelical theologian na si Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, the authority of Scripture means that all the words in Scripture are God's words in such a way that to disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey God. The authority of Scripture means that all the words in Scripture are God's words in such a way that to disbelieve or disobey any word of Scripture is to disbelieve or disobey God. Subalit dapat aralin nating mabuti ang konteksto ng talatang ating pinag-aaralan para makita natin ang kabuuang kahulugan ng salita ng Diyos. Halimbawa, matapos na magdusa si Job. Nawala ang kanyang mga ari-arian, maging ang kanyang mga anak. Matapos na magdusa si Job bilang pagsubok sa kanya ng Diyos, sinasabing tinalaw siya ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa Job chapter 2 verse 11, nang mabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat ng kasamaang ito na dumating sa kanya, dumating ang bawat isa sa kanila mula sa kanya-kanyang sariling pook. Si Eliphaz na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Naamatita. Sila'y nagkaisang pumunta upang makiramay sa kanya at aliwin siya. Sa kabuuan ng aklat ni Job, mababasa natin ang mga sagutan, ang debate ni Job at ng kanyang mga kaibigan na sina Eliphaz, Bildad at si Zophar. Kung ating babasahin, mukhang may katwiran ang mga paliwanag nila Eliphaz, Bildad at Zophar. Subalit sa katapusan ng aklat, sa Job chapter 42 verse 7, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz na Temanita, "Ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo at sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job." Idinagdag pa ng Diyos sa verses 8 to 9, "Maghanda kayo para sa inyo ng handog na sinusunog at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job. Tatanggapin ko ang kanyang panalangin na huwag kayong pakitunguhan ayon sa inyong kamangmangan, sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid gaya ng aking lingkod na si Job." Sa gayoy, humayo si Eliphaz na Temanita, si Bildad na Suhita, at si Zophar na Naamatita, at ginawa ang ayon sa iniutos sa kanila ng Panginoon at tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Job. Makikita natin na ipinahayag ng Diyos na nagkamali sa kanilang mga ipinahayag ang mga kaibigan ni Job. Ang sabi pa ng Panginoon, hindi matuwid ang kanilang mga ipinahayag at ang kanilang mga sinabi ay ayon pa nga sa kanilang mga kamangmangan. Kaya kung sakali na i-quote natin ang alinman sa mga sinabi ng sino man sa mga kaibigan ni Job at gagawin natin itong batayan ng ating mga katuruan, magkakamali tayo. Ito ay dahil ayon sa konteksto, nagkamali sila sa kanilang mga pinagsasabi. Kailangan na tingnan natin ang kabuuan ng kapahayagan ng Diyos sa Job upang makita natin ang nais ipakahulugan ng Panginoon sa aklat na ito. Ngunit tandaan natin na ang kabuuan ng aklat ni Job ay salaysay ng Diyos sa naging mga kaganapan sa kanyang buhay. At maaasahan natin na dahil ang kabuuan nito ay salaysay ng Diyos, maaasahan natin na kahit mali ang mga ipinahayag ng mga kaibigan ni Job, makakaasa tayo na malinaw at walang mali ang pagkakasalaysay ng Diyos tungkol sa kanilang mga sinabi. Kaya masasabi pa rin natin na the entire book of Job is the word of God. Hindi natin maaring sabihin na ang mga sinabi ng mga kaibigan ni Job ay hindi bahagi ng kasulatan o hindi kasama sa salaysay ng Diyos. Kailangan lang na maingat ang ating pag-aaral sa Biblia upang hindi tayo magkamali ng intindi at makuha talaga natin ang nais ipaabot ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya ingat po tayo sa mga nagtuturo na the Bible only contains the Word of God. We believe that the Bible is the Word of God. Huwag nating tanggapin ang katuruan na ang Biblia ay naglalaman lang ng mga salita ng Diyos. Tayo ay naniniwala na ang Biblia ay ang salita ng Diyos sa kabuuan nito at sa bawat bahagi nito. Ganito nga ang ipinahayag sa Chicago Statement on Biblical Inerrancy. We affirm that the whole of Scripture and all its parts, down to the very words of original, were given by divine inspiration. The whole of Scripture and all its parts. We deny that the inspiration of Scripture can rightly be affirmed of the whole without the parts, or of some parts, but not the whole. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Acts chapter 8, verse 26 to 40. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay yung pong verse 35 hanggang verse 37. Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, "Tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang pinuno, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos." Ang ating pong pagbubulay ay aking pong pinamagatan, "One More Soul, One More Disciple for Jesus." Alam niyo po mga kapatid, ang discipleship ay nagsisimula sa isang puso na willing na i-share ang mabuting balita ng Panginoon. At kagaya po nito si Felipe. Sino nga po ba itong si Felipe? Ito pong si Philip, sa English po, ay isa po sa mga first deacons ng early church, no? Alam po natin nung during that time na ang early church ay nagpapasimula, no? Yung kanyang growth, alam po natin kung gaano po kabilis ang naging paglago, di ba? Kagaya na lang po nung message ni Peter na isang sermon, 3,000 ang na-convert. So, ibig sabihin po, dumadami ang bilang, dumadami ang gawain. Kaya naman po itong mga disciples, sabi nila, teka muna, hindi tayo pwede ang gumawa ng lahat ng ito. Kasi po, ultimo yung pagpapakain po sa mga byuda. Kumbaga, yung lahat po ng church matters ay yung mga disciples po ang gumagawa. Kaya po, binigyan po sila ng wisdom ng Diyos at sila po ay pumili ng mga diakono. At isa po dito si Philip, no? And ang story po, ito pong si Philip ay sinabihan ng anghel, kagaya po ng sinasabi dun sa narrative, no? Na pumunta sa isang lugar na ang tawag po ay Desert Road, no? From Jerusalem to Gaza. At doon po ay imimit niya ang isang Ethiopian official. Alam niyo po itong Ethiopian official po na to, ang kanyang specific na pwesto ay Royal Treasurer to the Queen of Ethiopia. So ganun po kataas ang posisyon nitong Ethiopian official na to, no? And alam niyo po ba, nung time na pagpunta po ni Felipe, ni Philip doon sa lugar, ay nakita po niya na itong official po na ito ay nagbabasa ng aklat ni Isaiah. Po? So ito pong Ethiopian na to ay punong-puno ng confusion. Kaya naman po, nung utusan ng anghel itong si Philip, agad-agad ay pinuntahan po ito ni Philip, nakitang nagbabasa, nagkaroon ng conversation, and to make the long story short, tumanggap sa Panginoon itong Ethiopian official na ito. Alam niyo po, napakaganda ng story na to, no? Kung ang pag-uusapan po natin ay yung one more soul, one more disciple. Sapagkat ito pong si Philip ay isa na pamuhay niya yung dakilang atas ng Panginoon, which is go and make disciple. So, paano ba natin maisasagawa itong one more soul and one more disciple for Jesus? Ito po yung ilan sa mga maganda po ma-consider po natin, no? Number one, be willing to go where God sends you. Kailangan po tayo ay open, committed, na pumunta saan man tayo papuntahin ng Diyos. Kagaya na lang po nung ginawa kay Philip, no? Kung babalikan po natin yung Acts chapter 8, verse 26 to 27. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, "Pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon." Pumunta nga doon si Felipe, samantala isang yunuko na pinunong taga Ethiopia na ingat yaman ng Candice, reyna ng Ethiopia, ang natungo sa Jerusalem upang sumamba. Alam niyo po, nung sinabi ng anghel ng Panginoon kay Philip na pumunta ka sa ganitong lugar, no? Eh, alam niyo po, si Philip ay kaagad-agad sumunod. Pero kung tutuusin, siguro kung tayong nasa kalagayan ni Philip at kung babalikan natin yung setting during that time, siguro magtataka tayo. Eh, hindi na nga dinadaanan yung lugar na yon, no? Ibig sabihin siguro yung lugar na yon ay baka lumang daan, no? At meron ng bagong daan. At kumbaga pwedeng tanongin ni Philip, sino ba dadaan doon? Diba? Pero alam nyo, Philip didn't question or delay. He obeyed God's calling even without knowing the full picture. Kasi alam nyo, minsan tayo, mas nauna po yung ating mga pagko-complain, minsan nauna yung ating mga what if, no? Pero alam nyo, kagaya ni Philip, gayahin natin siya, no? Na be willing to go where God sends you. Kasi ganun po, ang magiging resulta po nun ay makapagliligtas po tayo. Gagamitin tayo ng Diyos para po merong isang taong maligtas at magawa natin disipulo. Alam nyo, hindi naman natin kailangan na pumunta doon sa exact location. Pwedeng tayo po ay pinapupunta ng Diyos para kausapin ng ating kaklase. Pinapupunta tayo ng Diyos para kausapin yung office mate po natin, yung kakabila lang ng cubicle mo sa opisina. Or pwedeng pinapupunta rin tayo ng Diyos para kausapin ng isang stranger. And the question is, will you go? No? Alam nyo mga kapatid, sabi nga ng isang quotation, God doesn't need your ability, He needs your availability. Ulitin ko po, God doesn't need your ability, He needs your availability. Kaya mga kapatid, are you willing to go where God sends you? Definitely, yes. No? Dapat. Kung gusto po natin makagawa pa ng isang disipulo at makapagligtas pa ng tao para sa Panginoon, we must be willing to go. Number two, be sensitive to where God leads. Dapat po maging sensitive tayo sa kilos ng Diyos. Sa Acts chapter 8 verse 29, ganito po yung mga basa natin. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisakay sa karuwahing iyon. Alam nyo, napakaganda nung setting po na yan, yung tagpo na yan. No? Siguro nung time na si Philip dumating doon sa lugar na yon, siguro ang tanong niya, oh now what? Oh what now? Parang ganun, no? Maliwanag na sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisakay sa karuahing iyon. Alam niyo, kung hindi sensitive si Philip sa kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos sa kanya, siguro sa dami ng kanyang iniisip, hindi niya maririnig o hindi niya madidiscern kung ano yung nais ipagawa ng Diyos sa kanya. No? So, dapat po sensitive tayo sa kung ano yung nais ipagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga lang po, syempre hindi tayo maging sensitive kung masyado tayong maraming kinakaabalahan, nawawalan tayo ng time dun sa ating personal relationship sa Panginoon. No? Hindi po natin madidinig ang tinig ng Diyos, bagkos ang madidinig po natin ay yung ingay ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, ano nga po ba ang pinagagawa ng Diyos sa atin? Sensitive po ba tayo sa kanyang ipinagagawa sa atin, no? Mga kapatid, yung pong tagpo na yun with Philip is not an accident, no? Yun po ay divine setup. Sabi nga ng ilang mga komentaryo, no? Yun ay divine setup. Sapagkat nung time po na yun, kung matatandaan po ninyo, yung pong leader na yun, yung official po na yun, ang binabasa po niya, particular yung Isaiah 53, no? Yung tungkol po dun sa tupa, no? Na dinala, ngunit walang imik, di ba? Yun po ay tungkol dun sa korderong hindi tumutol kahit nagupitan. So na-point out ni Philip itong eunuch na ito kay Jesus. No? So alam nyo mga kapatid, kagaya ng sinasabi sa Bible, napakarami pong mga aanihin ngunit walang mga tagapag-ani. So are we sensitive to that divine appointment? Nawa, yung ating mga tainga ay dapat lagi naka-tune in, no, sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Greg Laurie, when God prepares a heart, He also prepares a messenger. So marami na pong puso ang handa. Ngunit sana ay handa rin po tayo bilang mga mensahero ng Diyos. And number three, be intentional in sharing Jesus. Sadyain na po talaga natin, no? Kagaya po ng ginawa ni Philip sa Acts 8:35, ipinangaral sa kanya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. So nung time na nagtanong po yung eunuch kay Philip, wala na pong pero-pero, wala na pong paligoy-ligoy. Kagaya po nung binasa nating text, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Alam niyo po, si Philip, hindi niya po shinare ang religion. Hindi po niya shinare ang philosophy, hindi po niya shinare ang opinion. Ang shinare po niya ay si Jesus. Mga kapatid, Simple lang naman po eh. I-share lang po natin si Jesus. No po? And alam nyo, ang kailangan po dito ay yung faith natin, yung pong boldness natin to share Jesus. Sadyain na po natin. Alam nyo, baka marami na mga opportunities ang pinapalampas natin. Kasi ang dami nating mga, paano kung di niya ako pansinin? Paano kung sabihan niya ako ng KJ? Di ba? So mga kapatid, sadyain na po natin na ibahagi si Jesus sa mga taong nakakasalamuha natin. Hindi naman natin kailangan gawin to perfectly. Ang kailangan lang po natin gawin ay intentionally. So mga kapatid, are you willing, no, for one more soul and one more disciple for Jesus? It begins with one obedience. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Cester Cruz na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Hello, maayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati sa Radyo DYVS. Kag mga kaabyanan, kina-welcome ko na naman kamo sa bag-o na naman nga episode sa aton programa, Sweet Voice Prayer Cast. Kag kabay pa nga padayon lagi din yung nga eksperyensyahan ang kaayo kagatutom grasya sang Ginoo no sa inyo mga kabuhi. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo nga nakabalik na naman kita sa sininga tinion no. At today is July 19 kag kadasig lang gid sang aton nga mga paglakat sang mga inoras no. Kag mga kaabyanan, ginaagda ko man kamo sa pagpamati dira no sa Facebook, pwede man kamo kaya kung wala kamo radio, wala kamo mga transistor, bala pwede man kamo kapamati dira sa aton nga Facebook. Pwede kamo da ka-follow, pwede man kamo ka-drop dira sa inyo mga prayer request. Kag kompleto man kita dira, may mga live programs kag gina-streaming mada ang mga program naton diri sa DYVS. Kag kung gusto ninyo sa aton nga cellphone number, ang aton diri nga mobile number 0998-842-2130. Kag pwede man kamo ka-visit diri sa amon nga location, ari kita sa Smile Building Corner, Verbena, San Sebastian Street. Ari lang kita sa atubang sang gasoline station. So padayon lang kamo sa pagpamati sa sininga programa Sweet Voice Prayer Cast kag dinhi na naton gina broadcast kag kanami gyud nga mangin bilang isa ka Kristohanon kanami gyud kag successful kag mainuswagon sang kabuhi nga mapinangamuyon. Okay? Magabalik kita. Updayan kita sa ikaduhana naman nga bahin sang aton nga programa Sweet Voice Prayer Cast.

Yari na kita sa ikadong abahin sa aton programa. Kag mga kaabiyana, nagpasalamat kita sa Ginoo no nga paagi bala sa broadcast sang FEBC no may mga kabuhi gali nga gaka-convert gidya. May mga ara nga mga kalag nga nakadangat sa kaluwasan. Paagi sa mga program, paagi sa pulong sang Dios nga gina-broadcast diri sa DYVS sa FEBC no, kag sa iban pa gid nga station sang aton nga FEBC Far East Broadcasting Company. Kaangay na lang sa ayong isa sa aton yung mga avid listeners man, no? Si Demi and Mel Tabing sa Laguna, no? Through the years, ang Ginoo no, nagagamit sa programa sa FEBC sa paglabot. No, paagi sa mga programa sang FEBC, nalabuot ang mga panimalay, ang mga tagipusoon nga wala pa nakabati sang gospel, wala pa nakabati sang good news about the Lord Jesus Christ, no? So for Demi and Mel Tabing, may isa ka program sa FEBC nga nag-spark gid sa ila nga amuni ang nangin kabangdanan nga nakadangat sila sa kaluwasan ang ilang pamilya, no, nakadangat sa kaluwasan, nakakilala kay Jesus, nagtuon, nagbaton kay Ginoong Jesus, no, paagi sa isa lang ka programa sang FEBC. So amo man diri sa DYVS, no, so amo man ang amo na siya ang Great Commission man, no, bisan sa diri sa DYVS nang in part man kita ta sang Great Commission sang Ginoo nga iwali ang iya pulong, iwali ang iya gugma, iwali ang paglaom nga ara lamang sa iya kag tubtub, no, amo na siya ang aton nga mantra or aton nga theme nga tubtub ang tanan makabati. Padayon gid nga mga ga-broadcast ang DYVS FEBC tubtub ang tanan makabati, no? So si Demi kay si Mel Tabing sang Pila, Laguna ang nakakilala sa Ginoo paagi sa isa ka program or mga programa sa FEBC nga gina-broadcast. So amo na ka powerful sang pulong sang Ginoo. Kag amo na gani no nga padayon tagid nga suportahan ang FEBC, ang DYVS paagi man sa mga pagpangamuyo naton sa aton man nga prayers, no, nga i-pray niyo nga magapadayon lagid ang pag-broadcast ng DYVS, padayon nga makapalayag kita, tubtub ang tanan nga makabati. Tubtub ang tanan makabati. So padayon kita. Years later, that faith was tested when Demi, a devoted husband and father, was diagnosed with stage 4 laryngeal cancer, no? Syempre bala no kung imagine bala kung may cancer kang amuna na advanced na nga stage, ano ay han ang imong feeling, no? Ano ay han ang imong mabatsyagan kag ang aton nga faith, no, ginatestingan gid na agud mabalaan kung bala genuine gid ang aton nga pagtuo sa Ginoo, kung tutuod gid bala ang aton nga pagsunod kag pagtuo sa Ginoo. Kag hindi lang niya testing man about sa aton nga faith, no, kung may mga gumuntang kita sa kabuhi or may mga pain kita, mga discomfort, mga dalagong nga problema or trials, hindi lang ina siya nga testing lang nga testingan ang imo faith kung bala matuod kagid nga nagasalig sa Ginoo. Gapabakod pagid ini sa aton nga pagsalig, gapa-increase pagid ini sa aton pagsalig sa Ginoo nga magkapyot pagid kita, the more pagid kita nga mag-draw near sa kay Lord, magpabilin sa iya, magpaidalom sa iya mga plan, sa iya will sa aton kabuhi, no? So, it's not about testing kundi this is to increase our faith nga magsalig pagid kita, magbakod pagid ang aton nga pagsalig sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, kag ang magbakod pagid ang aton nga paglaom sa Ginoo, kag magaano man ini sa aton, no, may maga teach man ini sa aton nga magatubo kita spiritually, spiritual maturity, no, or spiritual growth man sa aton kun ang mga pains
ang mga testing sa atin nga faith, amo na siya gapatubo na sa atin man spiritually. So, amo na. So, suno kay Demi, the surgery that saved his life also took away his voice. Natuod nga na operahan siya, nadula ang iyang cancer, pero nadula na naman ang iyang tingog. Yet, even in silence, his heart continued to testify of God's goodness sa iya kabuhi. No? Bisan hindi kita yaka profess, hindi kita yaka verbally makahambal, pero ang aton tagipusoon, nagahambal, nagadayaw, nagahimaya sa Ginoo, nagapasalamat sa goodness ng Ginoo sa aton ng kabuhi. No? God healed me. No? Manambalya, God healed me. All praises, honor, and glory belong to Him only. So, kanamigid sa Ginoo sa iyang mga alagad. Ginapakita niya gid ang iyang gugma, ang iyang miracle, ang iyang amazing sa iyang trabaho. And with Mel faithfully standing beside iyang asawa, no? With Mel faithfully standing beside him, the Tabing family now shares Christ's love in their new community in Pila, Laguna. Mga listener, once listeners ni sala, no, they are now living witnesses of God, of how God can use gospel media to plant faith, restore hope, and shape lives for His glory. No, nakita naton kung paano gamiton sang Dios ang gospel media o kung ang radio o kung ang ano, no, ang ibang pagid nga platforms to plant faith, to restore hope, no, and shape lives for His glory. No, ang ginahimo gali sang Ginoo sa aton para sa iya kadayawan kag kahimayaan. So we thank the Lord for sustaining sa aton mga programa diri sa FEBC kay paagi sini damo ang nakakilala sa Ginoo kaangay sa ilan ni Sir Demi and Ma'am Mel Tabing, mag-asawa ni sila, no, sa Laguna, isa sa mga one of the listeners of FEBC, no, sa Laguna, dito sa ano, no, sa aton nga mother station. So sa siningit mag-proceed na kita sa aton mga palangamuyuan kag sa gihapon, mga kaabyanan, let's pray for our nation kag bisan pa ang kalinongman dito sa Middle East, sa around the world, and also pray for DYVS, no, nga we asking God for His sustaining grace sa sining broadcast diri sa DYVS kag pakamayon lang isang programa sa gihap sa Ginoo ang mga programa and ang broadcast naton. And let us also pray for one another, no? Kag i-pray man naton ang aton yung mga kaabyanan nga naga malasakit, no? I-pray man naton sila. So sa siningat ion maga proceed na kita sa aton mga palangamuyon. Ginoo, salamat kit sa siningat ion nga ginhatag mo sa amon. Salamat nga sa pag-sustain, Lord, sa sininga programa, kag sa tanang program sa DYVS. Nagapasalamat kit kami sa imo bugay, sa imo grasya, kaluoy, pagpakamaayo man sa amon, and bisan pa sa imo pag-guide sa amon everyday. Thank you, Lord, sa ang padayon nga broadcast sa DYVS. Thank you man sa ang padayon ng mga nga pagpamati sa mga listeners, kag salamat gid sa mga feedback nga napakamaayo gid sila sa mga programa nga mga pulong mo, mga program nga gina-broadcast diri. Salamat gid, Lord, for using, Lord, sa amon mga programmer, mga naga-host sa mga program. Thank you for giving them na knowledge, Lord, wisdom, and thank you, Lord, nga padayon gid sila nga nagapagamit man sa imo sa buluhaton nimo diri sa DYVS. Lord, sa siningat ion gina napangaigid kami sa pagpaninlo imo, pagpatawad nimo sa amon, Lord, mga sala sa amon tagipuson kag bisan pa sa amon mga panghuna-huna. May you forgive us, Lord, kag gabay pa nga you will be glorified and be honored, Ginoo, sa mga ginahimo namon, Lord, para sa imo nga hilikoton, Ginoo. Lord, we pray for our listeners, mga mapisan, mga avid listeners namon,
diri sa DYVS nga naga batsyag, may mga ginabatsyag sa lawas. We pray for Rema Joy Hechanova sang iyang pag-away sa breast cancer. We pray yun, Lord, nga mangin na mangin anugid siya, Lord, victorious sa sininga battle niya paagi sa balatian. Ginoo, we pray for your healing, for your complete healing sa iya, gid Ginoo, kabay pa. And also, Lord, we pray for your provision, your comfort sa iya, kag padayon nga strength and perfect peace nga ihatag mo gid sa iya, Lord. Ang perfect peace sa imo lang gid namon makita, sa imo lang gid namon, Lord, ini makit-an ang perfect peace. We also pray, Lord, for strength sa kaya Miss Rema Joy nga nagapakig-away sa breast cancer. Lord, we pray, good Lord, for your provision and comfort sa iya. And we also pray for Leia Abanto. We pray

0: Mga kaabyanan, salamat gid sa inyo nga pag-upod kag pagpamati. I hope everyone is blessed by this program kag we thank the Lord sa iyang sustaining grace man sa aton nga programa sa sininga gabi kag of course ginapasalamatan taman si Miss Angel sa pagplastar sa sininga programa sa pagpreparar sa matahom nga kalantahon para sa pagdayaw sa Ginoo kag bisan pa ang aton nga technical team ginapasalamatan man naton kag ini sa gihapon ang inyong abyan diri sa kahanginan Ruth na Ingiklaw or nga naga-remind gid sa inyo nga a prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Because a godly person is a person of prayer. God bless mga kaabyanan!
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYVS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYVS, serving Christ until all have heard.
2: My wants and wishes
3: simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Mayong gabi sa inyo tanan. Brother Adi here. Kag nagakalipad din ako, makaobtenay kataliwat sa sininga programa Musik Kabuhi. So, sa aton nga mga hearers, Sunday after Sunday, kamusta kamo? Kabay pa nga ang gugma grasya kaluoy sa Ginoo. Na-experiensyahan ninyo or na-experiensyahan ninyo sa adlaw-adlaw kita ng pagpangabuhi. And subong adlaw, nagpasalamat ako kay charged naman ako to share something very, very inspiring, very challenging para sa aton tanan, sa aton pagsunod, sa aton mahal na Diyos, na si Ginoong Hesukristo Jesus. So, inatamyan na ito liwat ang aton tanan, kita nga nagpamati, nagfollow sa aton sa sininga programa Musika Buhi kag sa iban pa ng mga program natin na gina-air sa Radio DYVS 1233 sa inyong mga radio AM band. So kabay pa nga, padayon man kamo nagpamati sa iban pa ng mga programa because we know our programmers here are really doing their very best to share what is beneficial, relatable kag mga concerns or matters nga ginastoryahan diri. So sa aton pagpadayon sa sininga aga, I would like to share with you sa aton series padayon, strengthening our faith or growing stronger in the faith. amo na ang aton nga series, and I would like to focus ang ininga topic for this morning on perseverance. Okay, perseverance. So, kung sa English, ano ang perseverance gani? Balayan kita, no? Kisa may mga young people, ginahambal ko. Ang ano gani, ang English sa sininga word, sinilang nila, ano na lang, ina na lang, kikaintindi naman kami. Kaya kung ilongguhon mo, mas wala sila kaintindi. So, sa subong aga, ang aton nga word, nga aton tunan, is about ang pagkamainantuson, perseverance. Okay, so kakabalo kita sa aton nga series, we're talking about so kung na-establish na ang aton faith, right, kompleto na siya, but because we are still on this earth, fallen world, where Satan, where sin, and our the principles of this world that is anti-God, wala na base sa word ni God or para sa aton Christians sa Bible, then amo na nga kinanglan naton nga may supplement sa aton mga life kung ano ang hindi kaayo nag-reflect sa character ni God sa aton nga life. So amo na nga ang idea is to add something. It's like a supplement, because other translation, sa 2 Peter 1:5, inhambal nila, supplement to your faith. Meaning to say, may ara, kung maglantaw natin ang mga areas sa aton ng life nga may ara, mga deficiencies, then amunang aton i-work out. And then, hindi bangod kay, kung ano gidman ang results na, kung nagmaayo ang results na, hindi bangod kay ako to yung nag-supplement, because it's still the power of God at work in us. Sa lain nga pagkahambal, it's the work of the Holy Spirit. Muna, nga may ara man nga daw parallel nga verse na ma-live kita according to the help of the Holy Spirit, walk in the Spirit, right? Because ang fruit of the Holy Spirit, though amo-amo man ang mga gin-line up niya ng mga qualities, love, joy, peace, and etc. Diri, pito ang aton nga gin-go through. So, sa nagligad, aton gin-lantaw ang add to your faith ang pinakauna gin-dya, ang goodness to, ang aton idugang kung may ara kita mga deficiencies, ang goodness. Kung sa Ilonggo, ano ang goodness? Goodness? Very tricky kung kisa sa Ilonggo kay ang mga pamataan-on eh. Hindi sila kabalo kung anong goodness. Okay. Ang maayong goodness is simply mas idugang sa aton nga faith, maayong nga pamatasan. Okay. Goodness ina ya. And then kaalam ang next naton nga is supplement kun kulang ina. And then sa kaalam, last week we talk about pagpugong sang kaugalingon, self-control. Kagsubong naman niya aton lantawon ang pagkamainantuson. Sa English, perseverance. Okay? So perseverance. So are you ready? So before that, gusto natin i-introduce ang aton song nga aton i-analyze sa sininga aga kagkuhaan natin sa mga snapshots diri real, nga nag-relate sa importance sa pag-add o sa pag-supplement natin sa perseverance or sa pagkamainantuson. Okay? So kung may ara ka mo dala sa inyong mga cellphones or sa inyong laptop na nagpamati, natupan lang ninyo, pwede nyo lantawon ang song, maupod sa pagkanta sang singers ni. Ang grupo sa banda is the Mercy Me. Kagang ilayang kanta is Even If. So, aton ina, pagpamatian as we, before kita mag-proceed, okay?

0: This time lang taon natin ang verse 1. Sling adri, they say sometimes you win, sometimes you lose. Okay? That's a reality, ginambal niya. Kag maka-agree kita sina. But sling adri, and right now, I'm losing bad. Binig to say sa situation, pero subong akong situation, lain gin. And we have the idea here that naga-humble sa diri from the perspective sa isa ka worship leader or song leader sa simbahan man, or because sa perspective of a musician or worship leader, a Christian band, at least ang grupo nga Mercy Me. So ang vocalist, nag-humble siya. I've stood on this stage night after night. Meaning to say that is the grabbing at the nature of his work. Not necessarily night after night, but amo na ang nature sa work. Nagastan siya sa stage and then nagakanta. Kag ang siling adri, reminding the broken, it will be all right. But right now, I just can't. He's saying that even if amo ni ang nature sa akong trabaho, amon nga trabaho, nag-remind sa inyo nga okay lang na, maski na muna. Nag-inspire bala sa mga congregations, mga nagasimba, or sa kung sa concert man siya, nagkatabo. Pero para sa iya, wow, right now, hindi ko na makahimo, guru. Because nag-go through man siya, he is losing bad, meaning to say, hindi winning, hindi siya. Ang sitwasyon, wala siya sa mountaintops experience, ara siya sa valley probably of the valley of the shadow of death. May trouble, trials, testings, a difficult situation sa iya life. Okay? And then, probably, ara ka man sina ang sitwasyon, then this is a very good song to inspire you. Sinya diri, verse 2, it's easy to sing when there's nothing to bring me down. Tuod gid man na, no? But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? Sling niya, it's easy man lang magkanta diri bilang worship leader nga mag-inspire sa iyo. Kung ako mismo, wala sing nagabutong sa akon padalom. But, anong ihambal ko? Because sling niya, subong niya, daw ginatutdan ako sang kalayo, sang kalisod, kabudlay sa akong sitwasyon. Amo nang iya nga idea. So, wala niya ginambal. But sling niya, you can imagine what a flame is. My through the fire nga song, no? Nga kabudlay, makita ang kamot sa Ginoo, ang iyang mga promesa. Then, ma-move on kita sa verse 2. Sa chorus, siling niya, I know you're able and I know you can. Save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. He's saying here sa chorus, I like this, na kabalo ko, I'm a Bible person, in other words, kabalo ko sa imo pulong that you're a God, you can do, because nothing is impossible sa imo. Save through the fire, you can save me through the fire, with your mighty hand, kabalo ko gamhanan ikaw. Pero namian ko sa sininga statement, siling niya, but even if you don't, maskin hindi, kumaluwas sa sininga sitwasyon, ang akon pagsalig, ang akon nga paglaom sa imo langgit gyapon. Diba? Kanami sa chorus. Okay, so, and then, mapusid kita sa verse 2. But there's a verse 2, they say, it only takes a little faith to move a mountain. So this is a verse in the Bible. Okay. Our faith can move mountains even if it's only little. Siling niya, but maayo gali eh, kay because the good thing, may ara ko sina nga faith. A little faith is all I have right now. Siling diri sa lyrics. Right now, may ara pa ko juta ibilin nga pagsalig sa Ginoo. But siling niya, but you know how powerful ang word nga but sa English, because daw gakadula ang first statement. But when you choose to leave mountains and move, in other words, pero kung ikaw gid Lord magdesisyon na hindi mo nikuhaon nga pagtilaw, Hindi mo i-move ang mountains. Hindi mo i-move ang problema. Siling niya, oh, just give me the strength to be able to sing, it is well with my soul. Sige Lord, kung hindi gitman, hindi mo kuhaon, kay may purpose kasi di. Gail lang ko sang kusog na makakanta gyapon ko. Wow, it is well with my soul. Mayo ni para sa akon nga kabuhit. Wow, makambal kita sina. It takes the battle of maturity to understand these things. Kaya gusto natin, binato ng pagsunod sa Ginoo is just a bed of roses. But suffering and pain is part of the Christian life because that is God's purifying work. And we know that we come out better person because mga through the fire na experience, mga problems and sorrow and pain, ka-purifying ina sa aton nga soul. And then, may ara diri daw a chorus. Gin-repeat niya lang ang chorus. We know the chorus ng sinya, I know you're able and I know you can. Save through the fire with your mighty hand. Even if you don't, my hope is in you alone. And then, proceed kita sa, may ara siya chorus 2. Sa first two lines lang ang different from the chorus 1. Sinya niya, I know the sorrow, I know the hurt would all go away if you would just say the word. So, Slinya, yes, I know the sorrow, I know the hurt. When I read this one, Slinya go, wow, okay, nag-joke kong kiss ako, may maginhambal ang kuna, ay, na-realize ko ba lang amo ni? Sometimes, jokingly, gambal ko, ay, grade 2 pa ko na, balon ako na. Ay, kinadlaw kami, birmi. But sometimes, sang drive ko sa salakyan, may nakita ko ng mga kisablay ng kapalimos, limos sa mga gadalan, may mama, ginabitbit siya, o ginakarga, ginakugos niya ang bata, sa wala bayo, kapang limos sila. Ako niya expression nga joke kung kisa grade 2 pa ko kabalon ako sinaya. Pero ini, wala pa rin siya buot. Pero kung makahambal yung baby, siya, ay ikaw grade 2, ako wala pa ko buot. I know sorrow, I know hurt. Ano ang kabudayan? Grabe, di ba? And, telling sa verse 2, kabalo kita sina. Pero, kabalo ko nga, kung si God maghambal lang sang word, these things is more than magic, no, nga mag-change ang sitwasyon. Lang impossible ang tanan, hindi kay bangod, kay ang magic, may tricks lang na. Si God, yeah, piho ginaya. Pag sa Genesis, di ba, sa creation, there was nothing. Pero pag siling niya, let there be, ara na yun ang tanan. Ginahambal niya lang. But again, the idea, yes, pwede mo ihambal ang tanan, mag-change akong situation para sa maayo. But even if you don't, my hope is in you alone. Maskin hindi mo. Pero, ubrahon, pero ang akon paglaom, dira lang yun sa imo. And then, a sort of, like, in verse 3 na niya, you've been faithful, you've been good, all of my days. Though, in a way, the bridge man niya gani. Na, gindeklarar niya na, you are faithful, maskin, if you don't, pero faithful ka, you will be on my side. Hindi mo ko pabayaan. Kaya maayo ka, Ginoo. If maayo ni para sa akon, sige, go through ko. Because you have been faithful, sinin niya, all my days, sabili ko nga kabuhi. That's why, sinin niya, Jesus, I cling to you. Mauyat lang ko sa imo. Whatever will happen, sinin niya, come what may. And then that last line, cause I know you are able. I know you can. Ikabalo ko. Kaya mo ni. Kung kaya mo ni, hindi gali, kaya ko ni, bangod kay ara ka. Okay. And then, may chorus 3 pagid. Silindari, I know you are able, I know you can. Save through the fire with your mighty hand. Okay. But even if you don't, my hope is in you. So, most, ang third and fourth line the same. Nag-change lang siya sa mga first line. And then chorus 2 repeat gyapon. I know the sorrow, I know the hurt would go away if you just say a word. Pero maskin hindi, my hope akong paglaom sa imo. And then gin butang niya ang lyrics sa epic na song nga It Is Well With My Soul nga hymn. Sige niya, sa last na, sa outro sa iyang song. Ang wala kabalo anong outro, sa kanta may ara intro. Kung may ara intro, may outro man nga word. Inang fading na, manugtapos ng kanta. Sige niya, It Is Well With My Soul. It Is Well. It Is Well With My Soul. Wow. So, ang aton nga text naghambal, kun ang imuya subong nga sitwasyon may ara ka deficiency sang pagka mainantuson, idugang ina, meaning to say, i-work out naton. Kung ikaw dasig mag-give up, learn kung paano magmangin mainantuson kung ginaalaw ni Lord ina ng mga sitwasyon. Hindi bangod kay cruel si God, nagakadlaw siya kung nagakamang na kita, nagakadlawa niya. Hindi. Wala kita idea kung paano. But si God, son, as if kung pwede lang ang iya word, nag-cheer sa aton. Ini nga kanta, pulong ni nga ginkanta lang, balik sa Ginoo. Padayon. Even if daw wala pa, padayon lang ang aton pagkamainantuson. Because ang fruit sini is that we will become a better person sa aton ng mga kabuhi. Okay? So, ano ang imong sitwasyon subong? If you are a father, a parent, or a mother, mga parents naton, damo sa mga pagtilaw, siguro sadra, finances, or relasyon, siguro ayan, hindi ka na gusto dugay na nga pag-antos, sige-sige lang nito, wala gini, miura ng amon nga relasyon, give up na ni, persevere, solve your problems God's way. Remember that even if, fill in the blanks, manang challenge ang song, even if ano, and then, salig, God is faithful, He will be on your side. And then you can say mo kaugalingon, it is well with my soul. Though okay lang ko, maskin mag-go through ko sini. I'll be at peace within, ha? Not negating nga daw ginabaliwala mo. Yung daw, kung sa psych pa bala, psychology pala, ginadeny mo sitwasyon. No, this is not denial. This is about acknowledging that it's real. It's real. I'm now in tears. I'm now depressed. I am now weak. I am now crying in the inside. But more than anything else, sa akong ginabatsyag, iya ginadeklara that I can persevere. Because I have the Lord. That even if at the moment, daw hindi klaro ang iya intervention sa akong kabuhi, even if I will still hang on, I will persevere. Kung ikaw estudyante, go through ka sa imo kabudayan, sa mga lessons, then God will be there for you. Persevere. Ano man ang kabudayan na ginag-go through mo. So kabay pa ini naghatag sa aton sang inspiration ang ining song. Again, if you have forgotten ang title, sang song is Even If by Mercy Me. You can add that to your playlist and sing that. Play mo kung ikaw may salakyan, play mo sa imo tricycle, may ara ikaw dira nga daw box dira nga makapasaon ka, i-play mo so that mag-inspire sa imo nga adlaw kun ara ka sina ang sitwasyon. So kabay pa na ini again ang gugma grasya kaluoy sa Ginoo mangin sa imo. God bless you. See you next Sunday.
1: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1, mga talatang 18 at 20, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Dina, mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
3: Hindi totoo yan, Sarah.
2: Eh bakit na nangyayari sa mamatay si Itay? May sakit ba lang siya? Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
3: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
2: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
3: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
4: Abiyan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abiyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton nga programa sa sini nga gabi, The Praise and Prayer. Kag ang aton nga palatukuran sa sini nga kagabihon gikan sa Salmo 67 bersikulo 1 tubtob 3 nga nagasiling, O Dios, kaluuyi kag pakamayuha kami. Ipakita sa amon ang imo kaayo para mahibaluan sang tanan nga nasyon sa kalibutan ang imo pamaagi kag kaluwasan. Kabay pa nga dayawon ka sang tanan nga katawhan, O Dios. Sa sini nga passage makita naton ang paghangyo sang psalmist sang pagpakamaayo sang Ginoo base sa iya grasya kag kaluoy. Kag ini nga pagpakamaayo amo ang mangin rason sang mga katawhan nga makilala ang Ginoo nga madayaw man nila siya, kag madayaw man nila siya. Ang ini nga passage nag-remind man sa aton mga kauturan that all goodness and blessing came not because we are good, but because God is full of grace, and His love is also displayed in the blessings we receive. Kabay nga ang pagpakamaayo nga naangkon mo utod, mangin testamento kag ebidensya man na ang Dios maayo, kag mangin rason man ini sa mga katawhan nga wala pa sa iya nga magdayaw kag magkilala sa Dios nga buhi. And lastly, this passage hints us that indeed God is gracious and merciful, that we can ask Him of the blessings nga we are about to receive. So we can thank Him and lead others also to praise His name. Mga utod, updin ninyo ako sa pagpadayon sang sininga programa sa paghatag sa mga prayer items kag pagpangamuyo sini sa mga palangamuyuan nga ginhatag sang aton mga kauturan. Let us all depend on God's grace and God's mercy as we pray, kabay nga mangin matinumanon man kita sa pagtuman sa tagsa kasugo sang Ginoo. And as we pray, kabay nga mangin pamaagi man kita sa pag-receive sang iban nga mga katawhan nga wala pa sa iya sang pagpakamaayo. Kabay nga kita man mangin living vessel of God's glory, God's grace, and God's blessings to others. Kagbase sa aton nga pagtuo, kabay nga mangin palaagyan man ini sa pagkilala nila sa Dios. And all these prayer items nga pagapangamuyuan naton, dira naton kuwaon ang aton nga confidence sa grasya sang Ginoo. Hope din nyo ako sa pagpangamuyo sang tagsaka palangamuyuan sa sininga gabi.

0: FM sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM Radyo Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Tam-an kamalahalon ang minsahi sang sini nga kalantahon para sa aton. He leadeth me, O blessed thought. Kag sa pagkamatuod kun aton lang baladumdumon nga ang aton gili nga Ginoo nagauna sa aton kag ang tagsa-tagsa ka mga kaanakan niya ang iya nga mga tinubos, ang iya nga mga tumuluo nagasunod sa likod niya. Kati ang aton ni Ginoo, pangulo naton. Siya amo ang gintunaan kag gingikanan sang aton ni pagtuo kag kalawasan. Kag siya man ang magapadayon sini. Kag subong man siya ang magahimpit sini. Katahom sa sini kasiguruhan. Kay kun ikaw lang kag ako, magdala, magmaniho sang aton nga kaluwasan, matalang gid kita, madula gid kita, ka indi kita makasarang sini, indi kita kapabli, wala sang anuman nga yara sa aton nga makasarang kita sa paghimo sang sini nga butang, kun indi paagi gid lamang sa bugay sang aton nga Ginoong Hesukristo. Amo ini kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, siya amo ang author. Kag subong man siya amo ang finisher sang aton nga pagtuo. Ti siya amo ang aton gali dako nga manugpahalab subong nga ginpayag sang salmo sa aton. Kagatahom sang Isadra Balaka Dinalan, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. May mga ginatawag kita gali, valley of the shadow of death. Mga nalupyakan, sang landong sang kamatayon, ano ang buot silingon sini? Mga sirkomstansya ini sa aton kabuhi, nga gintugot sang Diyos, nga imo kag akon nga maatubang. Nga kon aton nilang taon, sa aton lamang nga kaugalingon, may dako ini nga katalagman sa aton, may dako ini nga pamahog sa aton. Nga sa diin, mapilas kita, madagtaan kita, ukon mahalitan kita sini. Kag sa tunga sini, hindi kita maghadlok, hindi kita magkatalaw, kung hindi magpadayon kita. Kaya nga man, ara siya upod sa aton. The presence of God is sufficient for us, sufficient to give us courage, wisdom to face these trials, testings, and threats in our lives. Amo ining katahom gali, kunyara ikaw sa sabak sang aton na Ginoo, kayara siya nagauna. Wala sing anuman niya butang nga imo kag akon nga matubang nga wala niya naatubang. Kay ara siya sa tubangan naton. Wala sing anuman niya butang nga aton eksperyensyan, nga wala niya na eksperyensyan. Kay ara siya sa tubangan naton. Kag tungod sini, may ara kita nga kasiguruhan kag kaligunan. Nga siya nga naghatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan gikan sa kapamakan sa sala. Kag subong man sang pamahog sang impyerno, siya man ang magahimpit sini paagi sa paghatag niya sa imo kag sa akon sang iya nga ginarian. Amuning katahom gili, kunyara ikaw sakay Kristo Isos, siya amo ang nagapanguna kag kita amo ang nagasunod sa iya. He leadeth me, O blessed thought. Na magaparayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Apang bag-o sina, ginapasalamatan ginakon, may mga kauturan kita nga nagtawag sa aton sa nagligad nga mga inadlaw sa pagpasalamat sang mga kamatuoran nga natun-an naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang amon gid nga handom nga ang pulong sa Ginoo amo ini ang magaaman sa aton kag magahanas sa aton sa pagatubang sang nagakalainlain nga pagpanghangkat sa aton nga kabuhi. Naibaluan naton nga ang aton gali nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan daw katulad nga nagapanglugayaw kita. Madamo sa mga pagpahangkat, apang katahom sini, kaysa tunga siniyara ang pulong sa Ginoo nga nagabulig sa aton, nga paagi sa bugay kaysa kaalam sang aton Ginoo sa Kristo, aton niya madaog ang tagsatagsa ka mga pagpahangkat nga ginaatubang naton. Kagpaagi sini, may ara kita kalipay, kagkaligunan sa aton niya pagpangabuhi sa siniya kalibutan. Kaya nibaloan naton, nga ultimately, everything will be alright when we will be in His kingdom. Kagamuna ang dako yan naton, nga saad nga aton nga ginaangkon, ang saad sang aton Ginoong Hesus Kristo. So, amuni nga, kung may mga butang kamu nga gusto pasalamatan o kung ipamangkot sa aton, pwede gid kamu makatext diri sa amon o kung makatawag man diri sa amon. Ang akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Na magapadayon kita sa pagtuon aton, no? Ang aton diri nga tun-an, walking courageously in a world of chaos. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton nga sa tunga sang mga nagakalainlain nga mga kinagubot sa kalibutan, ikaw kag ako makasarang kita magpangabuhi nga may kalinong, may pagidait, may kalipay, kag may kasiguruhan. Kaya nga man, yara kita sa kay Kristo Jesus. Amoy ni nga, may isa bala kuno ka painter nga nagpinta siya sang isa kalarawan, kag ang ini nga larawan, ang iya kuno nga title piece. Kag sa sini nga larawan, may aradra, isa ka mataas nga waterfalls, no? Ang tubig halinto sa ibabaw sang pilas nagahulog panahog, no? Kag tam-an ka kusog ang hulog sang tubig nga nagabalod-balod ang tubig dra, kag subong man nagadapya ang tubig, kag may ara nga mga nagatulot-talithi sa palibot dra, apang sa kilid sang sina nga larawan, may ara isa ka sanga, tapos sa sina sanga, may ara dira sa ibabaw isa ka pugad, kag may ara nga mga buto ang pispis, kag iya nga ginapugo ang iya nga mga piso. Kag pagkatapos sini, nagatulog sila. Sa tunga sang kagahod, sa tunga sang madamo nga mga kinagubot sa palibot nila, may ara sila nga kalinong nga makasarang sila sa pagtulog. Sa aton Kristo, anong niya pagkabuhi ang moment sini? Madamo sa mga kinagubot sa aton kabuhi, may mga tinion niya maintindihan naton, apang madamo nga tinion niya hindi naton maintindihan. Pero sa tunga sini, ara sa imo kag ara sa akon, kun bala aton nga ang kunon ang pagidait sang Diyos. Kay ang pagidait sang Diyos, the peace of God, amulang ini ang makatag sa aton sang matutuod nga kalinong sa pagpangabuhi. Amo ining makita naton karon, kag ma aton nga matun-an, kay dirigali naton masapuan sa pulong sa Ginoo, kag amuni ang aton subong nga pag-sintro sang aton subong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, walking courageously in a world of chaos. How? By being persevering. We need to persevere. Mangin mabinatason kita, makasarang kita sa pagbatas. Ang iban ang pulong ginagamat, agwanta. Okay? Ang manang pulong dra nga makita naton, no? Kag ang aton subong nga pagtuon na sentro sa kabuhi ni Job. Amo ining aton diri nga passage of the day. Sa isa naton balaka translation, no? Ang at ni Amplified Bible, katahuman sang iyang pag-translate sang sininga dinalan. Amuning ginabala diri sa aton, "You know how we call those blessed who are steadfast, who endured. You have heard the endurance of Job, and you have seen the Lord's purpose and how He richly blessed him in the end. Inasmuch as the Lord is full of pity and compassion and tenderness and mercy." So, kung ato niya lang taon, ang ininga din nalang sa kasulatan, naglarawan sa kabuhi ni Job. Kag sa sininga dinalan, iyagid ni Santiago, ginhatagan sang dako nga pagtamod ang pagbatas ni Job. Ang maning makita naton diri, no, ining pulo nga gingamit gani sang Biblia sa aton diri, no, pagpakalig-on. Ang manang pulo nga gingamit niya dira sa aton niya King James, ang pulo nga gingamit dira among pulo nga patience. Di sa aton diriyang Amplified Bible, ang gingamit nga pulong endurance. Kag subuman sa iban nga mga translation, makita man aton ang pulong nga perseverance. So ano ang bot silingon sini? Ang ideya diri nga makita naton gali sa pulong nga patience, endurance, perseverance, amo nga nagpadayon. Kaya nga man, kung lang taong naton gali, sa sininga din nalang sa kasulatan, makita naton nga ang isa sang mga tinutuyo sang mga temptasyon nga nagaabot sa aton kabuhi, amo nga punggan kita, pauntaton kita, pahinayon kita, papunawon kita, agud nga hindi kita magpadayon. Ting hambal din ni Santiago, niya makuturan, nakita ninyo kung ano kabilidhon kakabulahan ang kabuhi sa mga katawan nga nagpadayon. Ang butsilingon sini, nga amu ini kabilidhon ang kabuhi sa mga katawan nga nagpadayon. Kaglantawan nyo, kung ano ka masinulubon, kag kung ano kakanugon ang kabuhi sang mga katawan nga wala ya magpadayon, naguntat, napunaw sa ilang pagpanglakaton. Tiyan mo ining paglarawan diri ni Santiago sa aton. Kag ang handom sang Ginoo sa imo kag sa akon, nga walay sapayan ang ininga mga pagtilaw, ang ininga pagpanghangkat, ang ininga matemptasyon, ginapunggan kita nga magpadayon. Apang ang handom sa Ginoo nga magpadayon kita. Hindi naton pagtugutan nga amo ini ang magpugong sa aton. Kung hindi nga magpadayon kita, kay nga aman, may dako nga kaayuhan nga ginaaman ang Ginoo sa unhan sini, sa katapusan sini. Amuni ang kamatuoran diri nga makita naton, no? Amuni nga nagambal siya, "And you have seen the Lord's purpose and how He richly blessed Job in the end." Pero lang taon bala nato, no? Ano ang mga tinutuyo sang mga pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi naton? Ilabi na gid sa kabuhi ni Job. No, lang taon ta lang, no? Kag aton karon pagid niya usasaon sing maayo sini. Naibaluan naton ang isa sang mga dako nga ginapamangkot naton pirmi. Ilabinagid kon magpamanandong, magtuon kita, kag mag-usisa kita sa kabuhi ni Job, amo sini, "Why do the righteous suffer?" Nga ang matarong nga tawo, nagaantos. Nga amo sina, kay may ara kita assumption. May ara kita balako isa paunona, nga amo sini, kon matarong ka, hindi kaya magantos. Kundi ihayahay ay mo pangabuhi, dulhugo na imo kabuhi, nagaantos ka kay may sala ka nga nahimo, amo sina nga ginapinahan ka, amo na nga nag-aagunto ka sa imo nga pagpangabuhi. Kaya nga man, our assumption is this. If you are righteous, then the Lord will bless you. And the very reason why you are suffering, because you have sinned against God. Actually, kung ato nilang taon ang ina nga ginatawag na itong assumption, amu ina ang assumption sang aton nga mga makita niya mga abyan ni Job. Pero ang pamangkot ni Bala, why do the righteous suffer? Ang sabat sino kuno, why not? Okay? Nga nagaantos ang matarong. Di ang sabat sino kuno, hindi pwede bala magantos ang matarong? Kung lang taon naton ang pagantos, bahin ina sang aton kaboy, dumdumo naton nga nagaantos kita tungod sang halit sang sala sa aton nga kabuhi. Amunay kung aton nilang taon, si Job matarong nga tawo. Pero, nagantos siya. Kaya nga man, sa rason niya wala niya maintindihan, pero kita'y naibaluan naton kati ara ina sa pulong sa Ginoo kag nakita na naton ina, tungod man sang plano sang Ginoo sa iyang nga kabuhi. Amunay nga kung aton nilang taon, diri sa pulong sa Ginoo daw kaalang-alang, nagantos si Job. Walay sa payan nga matarong siya. Pero anong ginhambal diri ni Santiago sa aton? That the Lord is very pitiful and tender mercy. Anong but silingon sini? Nga mapakita sa Diyos ang iyang pagkamainawaon kag ang iyang pagkamaluluyon. So the point here is this. We suffer even though we live a God-pleasing life. Why? So that God might manifest His pity and tender mercy upon us and upon the people around us. Amo inigiling kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag para sa aton daw ka sikway sini sa ginambal naton no? Kay naga para sa aton niya, kung magantos ka, tungod may sala ka. Kung hayay mo pangabuhi, tungod maayo ka. Pero diri, ang ina nga pangunong na, baliskad sa makita naton sa kabuhi ni Job. Kay nga man, kung aton gili lang taon, we need wisdom in order to see these things. And this is the reality of the Christian life. Si Chuck Swindoll, isa ini siya sa mga nanamian gid nakon nga managwali, no? Kag iya blagin hatagan kita sing kahulugan sang ginatawag naton kaalam. Kag nahibaluan naton niya ang kaalam, kinanglano naton agud nga mahangpan naton ang mga butang nga indi naton mahangpan ilabi na gid sa aton niya tawhanon nga kapasidad. Amo ining ginhambal niya parte sa kaalam. Wisdom is looking at things the way God look at it and responding to things the way God would respond to it. Katahom sina no? Ang matutuod gali nga kaalam, amo ini ang paglantaw naton, pagkabig naton sang mga bagay-bagay sa aton nga pangabuhi. Subong kung paano nagalantaw o kung nagakabig ang Diyos. Kagsubong man, ang pagbuhat naton sang sining nga mga butang. Subong kung paano ini ginabuhat sang Diyos. So it simply means that wisdom is aligning our wills to the will of God. And of course, naibaluan naton nga hindi naton pwede ma-align, hindi naton masibo ang aton kabubuton sa Ginoo kung wala naton may baluan kung anong kabubuton sa Diyos. Kag isagid lamang ang duog nga sa din may baluan naton ang kabubuton sa Diyos kung hindi sa iya balaan nga pulong. Wala na sa iban pang lugar kung hindi sa iya balaan nga pulong. Amunay ka-importante ang Biblia. Amunay nga sa aton nga pagtuon sa pulong sang ato ni Ginoo. Makita naton kagkatahom bala kay amo ini ang isa ka butang nga narealisar ni Job sa iya nga kabuhi. Kag amuning aton diri nga tun-an sa madason. Naunay baluan ninyo kung ano ang meaning sang ngalan nga Job. Sa Bible, ang ngalan gali nga Job sa Hebrew ang meaning sini persecution or the persecuted one. Pero naibaluan naton nga si Job wala nagkabuhi sa panahon ni Moses. May posibilidad kuno nagakabuhi si Job sa panahon pa ni Abraham. Sa panahon ni Abraham, masami ang ila digtoya nga pululungon, no? Wala pa to sang ginatawag naton dira nga Hebrew language, no? Kay ulihin na lang ini kundi may Aramaic language o kon ang Arabic language, no? Pero ang inigali kuno balang ngalan sa Arabic ang meaning sini repent or the repentant one. Nga ayhan repentant one. Kay nga aman, si Job hindi niya maintindihan kung nga nagkakatabo ang ini nga bagay sa iya kabuhi. Wala sa payan niya matarong man siya. Insakto man ang iyang relasyon sa Ginoo pang natabo ang ini kalamidad sa iya kabuhi. Kag hindi niya maintindihan. Apang katahom diri, kay sa tunga sini nagsalig si Job sa iya nga Ginoo. Amuning nagambal siya, though he slay me, yet I will put my trust in him. Katahom sina no? Bisan paksyon pa ko sa Ginoo, magasalig ako gyapon sa iya. Ang kamatayon, kung paksyon ka sa isa katawo, amunan ang pinakalala nga butang nga mahimo niya sa imo. Pinakalauay, pinakagrabe nga butang nga mahimo sa tao sa imo, paksyon niya ka. Tingambal sang ni Job diri niya, bisan patsyon po ko sa Ginoo, bisan ang pinakalala, pangabutang na ginimo sa Ginoo sa akong kabuhi, magkapadayon ako sa pagsalig sa iya. Kaya nga man, he was able to look at things the way God look at those things. And he was able to respond to these circumstances because he was able to realize the response of God over these things. So kabay pa ang Ginoo magapalan sa pagpakamaayo sa pulong nga atong ginpamalandungan. Amo ini ang kamatuoran na gintudlo sa pulong sa Ginoo sa aton. Palayon na natin ini sa Madison Broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Now, padayon kita diri sa aton nga pagtuon sa Nehemias kapitulo 11 sa liwat akon pala basahon sa inyo sa kapitulo 1 versikulo 11 silingan, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant. Grabe, pangamuyo niya, hindi ba? And the prayer of your servants who delight to fear your name. And give success to your servant today and grant him mercy. Abang pala, grant him mercy in the sight of this man. Silingan, now, I was cupbearer in the king. He was a trusted man of the king. Now, sa chapter 2 of Nehemiah chapter 2, verse 17, then I said to them, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins with its gates burned. Come, sinabi niya, let us build the wall of Jerusalem that we may no longer suffer derision, that we may be no longer be in disgrace. Ah, kabay pa kung tani nga mo ini ang aton masapuan. Ano pa gid ang masunod nga nakita naton dire? Sa chapter 1 verse 11, Nehemias prayed. Ano gin prayer? Ano gin pangamuyo niya? Ha? Ginbasa nato ba yung madugay? Gin pangamuyo niya amo ang success. Ang kadalagaan sa iya venture. Bawo ko kisa sa aton bala nga Kristuhan nga pagkabuhi. May ara man kita mga venture eh. May mga venture man kita eh. Ah, anong ina? Way ko kabalo? Kalain-lain? Lain-lain? Iba-iba? In other words, si Nehemia din nagpangamuyo for success sa iyang mga ulipon. Sa ulipon sang Diyos. Kaangay naton ayhan, pwede kita makapangamuyo sang ayhan may mga venture kita nga ginapangamuyoan. He prayed for success. Hindi lamang kusog kabaskog. Amo ni pirmi ang ginapangamuyo naton, not only for the strength to cope with his problems. Tanawa ba lang problema ano to? Sa chapter 2 verse 20. Ano ang problema diri sila niya? Tanawa ba lang ang inyo mga then I replied to them, the God of heaven will make us prosper. Bisan pa si Sanballat ini si Tobia ini nagka-criticize sa ila. Mga Kristohanon, sa aton mga kabuhi, yet the success he prayed for was not, amo naman inobserba nato, no? Ang success nga iya ginpagabuyuan, hindi sa iya personal consumption, hindi sa iya personal advantage, hindi man ayhan sa iya position, hindi man ayhan or his acclaim. He prayed, he requested success for God's work, meaning niya, success for God's work, meaning success for other people. Aba po na, he interceded for his people. He intercedes, in other words, for his people. Yet, mga Kristohanon, talupang dabla ini, maihan, nakita niya ang problema dari sa versikulo 20, and yet, nagpangamuyo siya. Kaya ang pagabuyo niya, hindi sa iya personal acclaim, hindi sa iya personal position, hindi sa iya personal advantage, hindi sa iya personal nga kinahanglanon. He requested success for God's work, meaning for other people. Mga kauturan, when God's purposes are at work, listen to this. Don't hesitate to ask for success. When God's purposes are at work, hindi ka mag-hesitate, hindi ka magpangduha-duha, hindi ka mag-alinlangan pa. Ask for success, especially when you are asking God and praying to Him. Nga magsiling ka, Lord, please, pabuganaaman ina nga tao, pabuganaaman ina nga buruhaton. Ano ang yari sa aton kung kaisa baliskad mga Kristohanon kung kaisa nalipat kita sa aton responsibilidad kag obligasyon, nalipat kita nga pangamuyuan ta that we will rejoice in the success of others. We will rejoice daw kanami ba, no? May mga magululutod kung kaisa nga nagakasuhay sila tungod sa ilang panoblion. Hindi bala kita makakita, hindi kita makarejoice bala nga ang imo isa kautod, madamo pa kwarta sa imo. Galing ano ang ato niya, ang mentality kung isa, gamiton talang ini, quote in quotes lang ni, close parenthesis lang ni, pero kung isa, hindi mabatian, ang hindi lang galing na naton mabatian sa mga kalibutanon ng mga sugilanon, kung isa yara sa Kristuhanon inang crab mentality. Can we not rejoice for the success of others? Hindi kita makarejoice bala sa kadalagaan kag success ang iban? Oh, hindi bala mo ini? You know, kinanglan talupang do naton ini mga kamatuuran. Can you not rejoice nga siya iyaya kanami isang pangabuhi ya? Bisan pa imo ayan nagaantos ka. Wait for the proper time. Wait for the right time. Si Nehemiah diri naghulat. Yun ang mga nakilala kuya kag sa akong mga ginabasahan, ang mga great men in the past, ang mga grabe nga mga tao sang Dios ang nagligad nga mga siglo pa. Ah, sila mga tao nga nakaagi sang grabe nga pagantos. And yet they claim that nga ginhatag ina sang Ginoo sa ila in a right and proper time. Rejoice with them that do rejoice. Hindi bala, kaya mong inaginhambal sang pulong sang Ginoo. That's why kun aton talupang doon mga Kristuhanon, when God's purposes, as I have said, are at work, don't hesitate to ask for success, especially for the success of other people. You know, is there, may kita naton diri sa verse 17, a call for a unified effort. Nagpanawagan si Nehemias diri sa kapitulo 2 bersikulos 17. Nakita na ko diri mga kuturan niya. He called for a unified effort. Nagpanawagan siya, "Help us build the wall of Jerusalem." Nakita na ko diri tungod kay nagpanawagan siya and he waited for the right time for the permission, for the approval of the king. Nakita na ko diri ang grasya sang Dios. Oh, beautiful. Beautiful. Wonderful. Nga ang grasya gali sang Ginoo, yara na. Nagaabot na. Mga Kristohanon, don't you realize that the grace of God is just around the corner? Don't you realize nga ang grasya sang Ginoo, you are now experiencing? We see in here the grace of God. Not only that, we see in here the glory of God. Ang himaya sang Ginoo. You know why? Honor and glory belongs to the Lord. Tandaan gid naton ina, it's all by the grace of God that awon gid naton diri nga nag-abo kita sini apang hambalo naton Ginoo. Thank you ang imo himaya kag honor para lang gid ina sa imo. We see in here not only the grace of God, the glory of God, but we see in here the goodness of God. O amo ining matahom sila niya, "Lord, I ask mercy for your servant." Amo ini blagin hambal diri sa versikulo 11, sa chapter 1 verse 11, makita nato siya, "Ginoo, tagapangayo ako sang kaluoy nimo." Nadumduman nakon when David prayed in Psalm 23 verse 6, niya, "Mercy and goodness will follow me all the days of my life." Goodness and mercy. So let us thank God for His grace. Let us thank God for His glory. Let us thank God for He is good. Siya matutom. Siya maayo. You know, when we are united, we will always be in the winning side, right? Kung kita nag-coordinate, kung kita nag-contribute with one another, remember this, we're always on the winning side. Katahom, hindi ba? Let us cooperate. Yes. Kooperar. Hindi kita magpangamuyo sang downfall sang iban. Let us praise and thank the Lord nga amoy nang nahimo nila. Kay men madamo man nga mga tao nga nagahimo, nag-successful sila sa panulok naton. Abi nila successful sila sang manggad nga yara sa ila. Remember sang aton nga lesson sang nagligad? Apang don't you realize nga kung kaisa amoy na man ang makaguygoy sa aton sa kadudulman? You know, cooperate. Ang yawa gali nagakuan man, nagabless man sa isa ka tawo nga nagasunod sa iya, hindi ba? But you know why? Let us cooperate. Siling na ako ng challenge na ako sa isa ka government office nga ginwalihan na ako sa nagligad nga mga nga inadlaw. Siling na ako sa ila. Let us cooperate. Let us coordinate. Let us contribute one another as a team. As a team. Sa mga offices gani naton, sa mga na, mga schools or whatever it is, kaya ginoobrahan na mo, kung damo ka muda, nagalakat ka mo, ka nagkasiling, ah, makadto kita din, ma-overnight kita sa isa ka duog or ba two-day kwan kita, ining retreat. Kaya nga man, kaya may ara kita team building. Grabe, hindi ba? Si Nehemiah, din, grabe ang team building niya. Before anything else, before he got the approval of the king, to build the wall of Jerusalem, may ara na lang siya kadaan niya, approval lang sa Ginoo. Nagulat lang sa iya sa proper time. Now, the lesson is this. Hulat kita sa insakto ng tiyon, and then God, if God allows it, kung ikaw naghulat, blessings, blessings, oh blessings. Nehemiah chapter 2, 17 and 18, makita magidaton man dire kung aton nasapuan kadamos ang lesson nga makuha naton dire. And one of the great lessons that I see in here, may ara gali spiritual renewal sa isa katubuluo, sa isa kaalagad, sa isa kakristuhanon nga nagasunod sang iya kabubuton, who does his will sa iya kabuhi. Spiritual renewal often begins with one person's vision. Spiritual renewal. Amo na, nga may mga kasimbahanan kita, may mga pastor kita, kagang inyo nga pastor, hindi lamang may passion for God, may passion sa, may tinutuyo siya sina, apang may ara sa palananaawon, vision. Spiritual renewal. He wants always that the Lord will renew His spirit. Amo ini, si Nehemias. Nehemiah had all the visions he had, and he shared it with enthusiasm. Hindi ba? Katahom, hindi ba? Kung may mga vision kita, sa aton mga, pero may kong ginahambal sa akon, mga kautunan, when there is no vision, people will perish. When there is no passion and vision sa aton mga kaiglesyanan, ang mga tao ay han sa palibot naton, magakawala. So si Nehemias diri, wala siya ang yadamgo, wala yagin tago-tago, wala yagin yuhum-yuhuman lang, kag wala yagin himo para siya kagalingon, apang siya ang iya vision diri, he shared it with enthusiasm. Di ba matahom? Ha? Inspiring, gina-inspire niya ang iya mga katawhan, gina-inspire niya ang Jerusalem, ang mga leaders, gin-share niya ini, siling niya, lakat ka mo, amo ini ang nakita na kon, kabay pa kung taning ma-challenge ka mo, i-rebuild naton ang walls in Jerusalem. Now, mga kauturan, ano bala diri ang imo kag akon aplikasyon nga mahimo para sa Ginoo? Si Nehemias diri may vision. Siya may palananaawon. Kag in-share niya ini with enthusiasm, inspiring his people, labi na gid ang mga lideres during the time. Silinga, let us come and build the wall in Jerusalem. Together. You know, mga kauturan, we frequently underestimate people and don't challenge them with our dreams. Amo na yung kanami, ibla. Amo na ang mga damgo naton, i-share naton inakay so that they will also dreams with us. Ah, kung kaisa daw gina-underestimate naton ng mga tao, kag wala nato sila gina-challenge sang aton mga handom, sang aton nga mga damgo, sa buluhaton sang Ginoo. Sa aton kalibutan, you know why? When God plants an idea in your mind to accomplish something for Him, remember, share it with others. Trust the Holy Spirit to impress them with similar thoughts nga yara sa imo. Oh, kabay pa ko tani. Kung gitanom niya ina sa imo panguna-una, kag kung ginhangkat niya ikaw sina, to accomplish, ma-accomplish imo ang something good. Something better. Share it. Hindi pagtago-tagua. Ipahayag ina. Bawa kung isa sa aton mga buluhaton, no? Ma, ang isa ka tao, labi na gid kung isa kung dabo ka mga obra simbahan, ay abaw, ang isa ay gapa-indis-indis, nagapa-impress, no? Utot, mga kauturan, we are workers together. Wala. Amunay gani yung isa. Amunay nga ako niya. Wala na isang, amunay yung isa daw gina-istorya, gina-galibog ang ulo ng isang iba ng mga katao niya. Pastor, anong imo ya palakat simbahan mo man? Sabi ko, hindi. We have only one big boss. And that big boss is Jesus Christ. We are citizens and we are workers under orders. Under orders. Amo nang kisa nga, kadamo sa mga kasimbahanan, madamo sa mga trabaho, nga nagakabungkag, nagakalaguba, it is because of paindis-indis. Panami-nami. Mga kutod, the race is not for the swift. Remember this. Ang dalagan, hindi niya para natin ang Kristohanong kabuhi. Grace ini, apag hindi ini para sa mga madasig, kundi to the true and faithful sa atubangan sang Diyos. Wala kita diritiyon sa pagpa-impress. Nga gagahimo kita sang buruhaton nga hindi taman gani matapos-tapos. Mga Kristohanong tanawablay ni. When God plants an idea in your mind to accomplish something for Him, share it with others. Saligi ang balaan ng Espiritu to impress them with similar thoughts. Don't regard yourself as the only one through whom God is working. Hindi ka magsiling, ang Ginoo yari sa akon, siya ang nagapangiko sa akon. No, kita tanan, mga workers. And we do not need those things. We ought to wait upon the Lord. Mga Kristohanon, permi lang ang Ginoo nagagamit sang isa ka tawo. Sino gingamit sang isa ka tawo nga ikaw nagpalapit sa iya? Hindi bala ang nagwitness sa imo and probably ang isa ka misyonero, ang isa ka misyonera and probably ang isa ka manog pangabudlay? Yes, often God uses one person to express the vision and others to turn it into reality. When you encourage and inspire others, you put teamwork into action to accomplish God's goal. And let us share, let us show, let us spread our goals. Padayunon tayo ni naman ato pagtuon sa masunod na mga panahon. Sa gihapon ninyo alagad, Pastor Gideon Kahilig. Good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ka mga abyan kag mahutod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Kininyo lagad Pastor Tito Hope Batikados na nagakalipagid ng pulong sa Ginoo magadlabo taman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sa pagpakamayo sa pulong sa Ginoo. Kinadayo tagid ang Diyos yung kaayo kag katutom niya sa atong kabuhi nga ang iyang pulong nagapadayon gid sa pagtudlo sa aton. Kag sa siningation aton tapuson ang aton topic about Satan attacks against Christians. So last time aton gid nasapuan ang mga ways in which Satan attacks Christians. Okay? So bag-o naton i-review ang aton nasapuan sang ligad kag aton ini lantawon karon kung paano naton i-resist ang aton nga kaaway sa liwat ang atong text na gasiling diri sa 1 Peter 5:8 and 9. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Kag Ephesians 4:27 nagsiling, neither give place to the devil. So amo ni ang mga butang na sapuan naton last time sa aton pagtuon. Kagatahom gid ang aton nga passage diri sa pag-remind sa aton nga ang kaaway naton si Satan wala gid untat sa pagpangita sing paagi nga magabutong sa aton nga magpalayo kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Gani mismo ang pulong sa Dios nagpaandam sa aton hindi ginaton tagaan tiun ang yawa sa aton kabuhi. Hindi naton i-allow nga mag-take advantage siya sa aton. So remember the word resist, be sober, kag be vigilant. Sa liwat, ang pulong nga resist, it means to withstand, to be firm against, to fight against if necessary. Ining pulong nga be sober, it means to be sane, to be mentally self-controlled, and to be on guard. Kaya ang pulong nga be vigilant, it means to be awake, to be watchful like a sentry to on guard duty, ever watching and listening for the approach of the enemy. So, imagine, mga utod si Ginoo, ginbutangin ni sa pulong sa Diyos ini nga mga pululungon sa paghatagid sing dako nga pagpanumdum sa aton. Because we all know that Satan is a liar, a murderer, a divider, a counterfeiter, roaring lion, or an angel of light. Kung isang iyang mga way sa pag-attack sa kabuisang Kristuanon in a subtle way, no? Na kung isang hindi kita aware nga kita gali na taga na, no? Na hook na sang sining mga fiery darts ni Satan. So nakita nato last time ang mga ways in which Satan attacks Christians. The devil makes us lazy, sleeplessness, pressure of duties, nerves, Satan wrecks minds, by death, by suicide, by moods, money spending habit, fashion craze or habit, finding the will of God, daydreaming, feelings, criticism, discouragement. So on and so forth kung aton pagid tukibon ang mga pamaagi ni Satan, damo gid ya mga pamaagi niya sa pag-atake sa kabuhi sa isa ka Kristohanon. So karon ang pamangkot diri, how to resist the devil. Okay? How to resist the devil. And again, there are several reasons nga makita naton diri sa atong pagtuon. Number one, recognize the thing as an attack of the devil. That's number one. Recognize the thing as an attack of the devil. That is why in James 4:7 nagasiling, resist the devil. Not only recognize, but number two, resist. It means to fight, draw the sword, according to Ephesians 6:11. That ye may be able to stand against the wiles of the devil. Number three, use the armor provided for the saint and listed in Ephesians 6:10-18. Indigit kita malipat sa sinang passage.
Ang verse 14, nag-remind diri amo ni ang loins girt about with truth. Still in verse 14, chest protected by the breastplate of righteousness. In verse 15, feet shod with the preparation of the gospel of peace. Verse 16, body protected with the shield of faith to turn aside Satan's fiery darts. Verse 17, head protected with the helmet of salvation. Still, so verse 17, offensive warfare engaged with the sword of the Spirit, the Word of God. Amo ini ang gina-remind diri sa Ephesians chapter 6, of verse 10 down to verse 18. Put on the whole armor of God. So isa ni mga butang abyan utod sa Ginoo nga ginatudlo diri sa pulong sa Ginoo sa aton, how to resist the devil. Not only recognize the thing as an attack of the devil, resist, fight, draw the sword, but use the armor provided and I mentioned diri sa Ephesians chapter 6. Next is put on Christ. Okay?

Isa wala na itong ginalaw at itong kaugalingon mag mangin madinoogon ni Kristuhanon adlaw-adlaw. Instead nga mag-yield kita sa Ginoo, gabot sa aton ang mga kaluyahon, mga butang gapamangita sa pagi ang kaaway naton sa pagbutong sa aton nga maglayo kita sa pagpangalagad sa iya. So since makita naton kung amoy na ang sitwasyon o kung ang aton kangtanan, importante nga maninguha kita, mga muyo kita. Pangayon naton ang pagpuno sa Balaan ng Espiritu. Ang Ginoo amo ang maghatag usog sa aton. Kaya hindi naton ipanugutan nga mangin madinoogon din ang yawa sa aton kaugalingon. So put on Christ. And then what else? Use the word. Of course, ano ang word nga atong gamiton? Of course, ang pulong sa Ginoo. Christ, in the great temptation, makita natin sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11, aton masapuan nga Jesus did not pray or call for angels to protect him. Wala. But three times, Jesus quoted scriptures to Satan. Ara dra sa verse 4, verse 7, and verse 10. So again, mito nato ng pulong sa Ginoo. That is why nga nga may o nga nga ginatuduan kita sa pulong sa Ginoo. Nga nga ang pulong sa Ginoo amo ang aton nga standard sa aton pagkabuhi. Kaya importante ang pulong sa Diyos sa aton, naghatag kusog, kabakod, kaalam sa aton. And the moment Satan mag-attack sa aton mind, mag-distract sa aton, kabay pa nga mangin alert kita sa pag-depensa, sa pag-tindog sa prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Gamiton ta ang pulong sa Diyos. I-quote nato ng pulong sa Ginoo. Ang muna ginatudluan kita mag-memorize sa pulong sa Ginoo. Nag dapat na legible kita sa pulong sa Diyos. Amo ini abyan. Not only put on Christ, use the word. Number three, ang next pagidiri, take the offensive. Kumbaga, display the triumphant life. I hope every day, hindi nga defeated life ang kabuhi sa isa ka Kristuhanon. It should be a triumphant life, claiming nga ang Ginoo maghahatag isang victory sa aton. I know may mga struggles, tagsa-tagsa, pero hindi ta mahamulag sa Ginoo. Hold on, gid sa Ginoo. Kagtingwaan naton ang pulong sa Ginoo, amo ang magapapakod sa aton kabuhi. What else? Seek the guidance of the Holy Ghost. Seek the guidance of the Holy Spirit. Because the Spirit will guide us to whether or not the temptation is of the devil. Isa may ni nga gintudlo sa pulong sa Ginoo sa aton. Gani indi gid kita mahamulag sa pulong sa Ginoo. I-practice ginaton ang presensya sa Ginoo sa aton kabuhi. Bangin conscious gid kita sa presensya sa Balaan nga Espiritu nga siya magagiya ka magtoy-toy gid sa aton. Ang dason pagidiri amo ang prayer. Prayer, Ephesians 6:18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Daw na katahom sang sini nga mga guidance sa aton, mga steps sa aton how to resist the devil. Ang last diri amo ang pagplead sang blood of Christ to cover you. So Satan will always flee from the presence of the blood. Remember Revelation 12:11, and they overcame him, that is Satan, by the blood of the Lamb. So gabyan utod si Ginoo ini mga butang naghatag sing dako nga pagtuytoy sa aton. Kag I hope and pray nga makabulig ini sa aton sa adlaw-adlaw natin nga pagkabuhi sa pag-alagad natin sa Ginoo. Kay we all know si Satan wala gid untat sa pag-atake sa kabuhi sa isa ka Kristuhanon.
So if you

sa naman ka mainit nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati gid kamo abyan sa Hour of Hope, programa sa pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Nagakilala sang participation sang aton mga utod, mga abyan, nagapangamuyo kag nagasakdag sininga palatutunan. Sa liwat ang aton pagpangagda sa inyo, nagalambot, may mga questions, mga prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Amay, kaglangit nun nga balaan, nagapasalamat gid kami sa liwat nga makapalapit kami sa imo. Kay kadamo kami Ginoo sang pasalamatan, una gid ang kahigayunan nga makilala namon ikaw, suno sa imo mga pulong. Nagsalamat sa paggamit nimo sini, nga gina-reveal nimo ang imo kaugalingon sa amon. Para nga matuuhan namon ikaw, hindi lamang amon manuluga, manugimuno sang amon kinanglanon, kundi nagapatawad kag manuluwas gid sang amon mga kalag. Amay salamat gid nga sa diin matapos namon ikaw makilala, maalagad namon ikaw Ginoo. Sa amon mga pangamuyo, sa amon mga paghatag, sa amon mga pagambahan. O Diyos, thank you gid sini. Kagbisan pa nagapasalamat man kami sa balaan ng Espiritu nga nanginsilyo sang amon kaluwasan sa adlaw nga nagtuo kag nagbaton kami sa imamay. Kagbisan pa sa amon Ginoong Hesus nga naghugas sang tanan namon nga mga sala. Salamat Ginoong Hesus. Kagbisan pa man Ginoo nga mangin matutom kami sa pag-alagad. Mainito na nga amon pagigugma sa imo. Maluluyo na nga amon kasing-kasing sa makalangway pa Jesus. Kagbisan pa mapasinalamaton kag mabinuligon. Patawara kami sa amon mga sala in Jesus' name. Amen. Siling sang pulong, Psalm 32 verse 5, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Katahom-tahom mga utod nga realization ni King David. Actually, ginpatawad na ni siya sang Ginoo. Ginpakamaayos sa sang Ginoo, gintagaan sa sang assurance nga magapadayon siya sa paghari sa Israel. Although may mga konsekwensya ang iya pagpakasala sa asawa ni Uriah nga amo si Bathsheba. Nagrebuildi man ang isa iya kabata, naglayas man siya sa iya ginharian, kagsubong man may mga immoral kag indecent nga mga bagay nga ginkomit sang iya kabataan. But nevertheless, ang kasing-kasing abyan sini nga tawo si King David, bugos sa Ginoo. Nanumbalik sa si Diyos, nagtugyan sa sang iya kabugusan sa Ginoo kag nagsiling, let the Lord do unto me what it seems good in his eyes. Amo ni utod ang dalayawon sa disposisyon ni King David. Sa bagay nga naghangkat man sa aton, abyan nahulog ikaw sa pagpakasala, hungod man sa imo buot, o kun inusinti man sa pagsulay nga naglambot sa imo, panumbalik abyan sa Ginoo. Siling na Isaya, tuman siya kamabinugayon nga sa diin magapatawad sa aton sing bugana. Amen. Now, may pila diri ka mga requirements sa akon balang pagtulok diri sa New Testament. Nagasiling diri ang pila ka mga persona sa New Testament. Kaya nga aman, sa pagpatawad sang Ginoo, hindi ta ma-detach ang paghinulsol. Ano ina? Ang pagkilala sang imo kag akon kapaltahan. Ang pagtalikod naton palayo sa sining mga sala naton. Nag-resolve kita nga hindi nahimuon kag subong man nagbalikid kita sa Diyos nga manggaranon sa grasya nga makapatawad sang aton tanan-tanan gid nga mga sala. Tisiling sang pulong, I acknowledge which corresponding mga kauturan sa aton yung testament, siling ni John the Baptist. In those days, came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. That's Matthew chapter 3, verses 1 to 12. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Wala pa nagsugod si Ginoong Hesus ang iya ng earthly ministry. Si John the Baptist, nagahagad na sa mga katauhan, hinulsol na kamo. Buot sing ganun, isikway nyo na ang inyo mga pagpakasala. Kaulag sa inyo mga himo sa unod,
kaibog sa inyo mga mata? Paghamkon sa inyo kinabuhi kag tuman nga bugal? Mga pulo nga nagapasipala sa Diyos kag subong managasakit sa mga tao? Talikda naton ina, abyan kag utod nakon. Si Ginoong Jesus mismo nagsiling, Matthew chapter 4 verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Utod, ari na gid ang aton manuluwas nga nagasiling sa aton tanan-tanan. Talikdin niyo ang inyo mga sala. Kay ang pagpakamaayo kag ang pagginahom sang Dios ari na nag-abot sa inyo. Abyan, kun may bagay pa nga nagadeprive o kon nagapalayo sa imo kag sa akon sa mga abundansya nga pagpakamaayo sang Ginoo sa aton, wai iban ang sala kag nagakontribute inada ang indi mahinulsulon nga tagipusoon. Sa aton paghinulsol, ginakilala naton nga kita nakasayop suno sa talaksan sang Ginoo. Napaakig naton ang iya pagkabalaan, kagsubong man nagabot ang guilt feeling sa aton nga sa indi mapaktan nga mga tinion, pinahan kita sang Diyos. Sa aton paghinulsol, ginapaubos tang aton ko galingon kag ginakilala naton nga ikaw Ginoo, ikaw Ginoong Jesus, kag amon amay nga langit nun, ang sarang makapanas, makahugas sa ngakon mga sala. Amen. Amo na abyan. And so, diri maatang nga ginapakita nga si David, bisan hari siya nga madinaugon, bisan hari siya nga pinalangga sang Ginoo, nakasayop siya, apang wala niya gintindugan ang iya pagkahari, kay ginpataas ang iya kaugalingon sa tubangan sang prophet nga si Nathan, sa tubangan sang pulong sang Ginoo nga nagsabdong sa iya, kundi ginkabig niya ang iya kaugalingon nga malinipason, nagpaubos siya. Ano sila niya mga utod? I acknowledge my sin. Oh mga abyan, tahom-tahom, I will confess my transgression. Kaganong promesa sang Ginoo nga gintindugan ni King David, and thou forgavest the iniquity of my sin. Amen. Amugin man na abyan, ang pagpatawad sang Ginoo may corresponding nga mga requirements o kon responsibilidad sa aton. Nya kun ituad tang aton mga sala, matutom siya kag matarong sa pagpatawad sang aton mga sala, kag sa pagtinlo sa aton sa tanan nga pagkadi, matarong. Kun ituad ta, amo nang kondisyon dira. Tiko nang isa ka makasasala, indi magtuad sang iya pagkamakasasala sa Dios, indi magdangup sa grasya sang Ginoo, indi magtalikod kag maginulsol sini, indi man siya patawaron sang Ginoo. Kay nagapakita ini sang lakas nga bugal sa tagipusoon sinang makasasala nga wala iya gahinulsol. Kag nagasiling siya sa iya kaugalingon, makamanage ako sang akon kaugalingon sa tubangan sang Dios. Abyan tandaan tagid ini, gintangdo sa tawo nga mapatay kag sa tapos sini ang paghukom. Sa himpit nga pagkabalaan sang persona sang aton mahal nga Dios, sa himpit nga talaksan sang iya mga pulong o kon sang iya kasuguan, patiha abyan, kabos kita tanan. Makasasala kita sa aton mga pagpili, sa aton pagkabunag, sa aton binuhatan. Makasasala kita. Amo ini abyan, nga kun natalupang danta lang ang kalaot sang aton tagipusoon, may isa lang kita kalag tuan nga makabulong sini kag wala na sang iban, amo si Ginoong Jesus. Ginsiling niya sang iya mga pulong, tagaan ko sila sang bag-o nga kasing-kasing. Versikulo 26, Ezekiel chapter 36. And you heart also I will give you, and you spirit will I put within you. I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Amen. Matingala ka abyan nga a heart of flesh.
kay tungod sang pagkadi matinumanon, kag pagkadi matinuohon, hindi lamang sang katawan sang Ginoo, bisan pa sa aton jimpo subong. Nga gina-question ang existence sang Ginoo. Gina-question sang mga malamon nga mga tawo ang creation sang Ginoo. Gina-question sang mga malamon kag hangkilan nga mga tawo ang mga milagro sang Ginoo. Kag magahimo sila sang kaugalingon nila nga mga pagpasanag nga nakita naton kabuangan sa pulong sang Ginoo. Abyan amuna nga ginakumpara niyang kasing-kasing sa mga tawo sa bato kag subong man indi mahinulsulon. Tingkuyan amuna ang ginhambal niya sa Old Testament. Tinagahagit sa aton subong siling sang napulog duha. Mark 6:12, and they went out and preached that men should repent. Amen. Amugyapon abyan. Sa madamu-damu na nga magpamukaw sang Ginoo nga nagakatabo sa aton subong. Kalamidad kag kalamidad, kalalat-an kag kalalat-an, both man-made kag mga natural calamities. Abyan, balikid sa Ginoo nga may control sang tanan nga nagakatabo sa sining aton kalibutan, including na sa aton kinabuhi. Amen. Anong siling niya bala sa familiar kayo nga verse? Then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. Abyan, tindugi ina. Suguri sa pagpaubos, paghinulsol sang imo sala. Sunod buksi imo kasing-kasing, agdaha ining Ginoo nga aton manunuga, manluluwas kag manughimuno, alagara siya. Sikway ang sala, nagpromise siya. Patawaro niya ikaw, pakamayohon niya ikaw. Amen. O kabay pa, nga maathag ina sa aton. Isi? Kabalo ka mo abyan, kung himuo naton ini ang paghinulsol, ang pagtalikod sang aton mga sala, magadala ini sang pagpakamaayo sa aton. Amen. Anong siling sang pulong sang Ginoo? Lucas Kapitulo 15, versikulo 7 kag 10, nagasiling siya. I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repents, more than 99 just persons which need no repentance. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Amen. Lipay ang Diyos abyan. Talikdan ta nga aton sala. Lipay ang Diyos. Kag siling sang pulong, for He will abundantly pardon. Subot siya nun. Sa ginihimo na ni Ginoong Jesus dito sa krus sa Kalbaryo, bastan dito nga makapanas kag makahugas sa imo sala, puyan ka sang balaan ng Espiritu, baguhon ka sang Diyos, luwason ka sang Diyos, abrihan na sang Ginoong langit pa para sa imo. Amen. Bato na lang abyan si Ginoong Jesus. Kagini nga pagpakamaayo nga hindi mabakal sang kwarta. Espirituhanon kag eternal sa adoration mangin sa aton. Amen. Supunan naton ini. Paalam na kita momentarily sa inyo, Hour of Hope, together sa Inoban Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Mayugid nga adlaw liwat sa inyong tanan, mga kauturan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sini nga bag-o naman nga pribileyo nga kun din makapamalandong kita sang iyang balaan nga pulong. Welcome sa aton nga programa diri sa 1233 DYVS. This is Pastor Junvic Regalat. 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Amoy ni aton nga pamalandungan siningation. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against the other, that no one of you might become arrogant in behalf of one against the other. Amay nga balaan, Diyos nga langit nun, nagpasalamat kami sini nga dako nga pribiliyo nga kundin maka pamalandong naman kami sa pulong nimo. Salamat gid Ginoo sa pag-sustain gid sa amon nga way kagid naga pabaya kagang imo a presensya amon na eksperyensyahan kada adlaw. Kaga kaugid Lord magapakamayo sa imo mga kanakan nga naga pamalandong naga pamati sininga tiyon nga ang balaan ni Espiritu mo gid na maga tandog sila tay pusoon nga maintindihan kag maaplikar ang imo nga pulong sa ilang kabuwi kag sa amon tanan. Gani gina tugyan gid namon ining tiun sa imo. Patawarain kami Ginoo sa amon nga mga sala. In Jesus name, amen. Mga kauturan, aton ginap pamalandungan last time ang Book of Philippians. Ilabi na gidara sa chapter 2 nga kundi nagapakita sang mind ni Hesus Kristo, the mind of Christ, kagamoy na ginatawag naton nga humility. And sa pag padayo naton sini, ari kita subong sa Book of 1 Corinthians. We know nga inibla ang Corinthian Church or ang lugar nga Corinth. Isa ini sa mga ginkadtuan ni Apostol Pablo para magwali sa mayong balita nga si Hesus Kristo amoy ni ang nanginmatay dito sa cross sa Kalbaryo para mapatawad ato niya masala, mabayaran ang pina man sa sala. Hindi lang mapatawad kundi mabayaran ang pina. Kaya ang pina sa sala, ikaw kag ako ihaboy gid sa impyerno. Kag mag-suffer kita dito sang kaakig sang Diyos because we believe that God is just and He is holy. So karon nang natabo kay hindi gusto sang Ginoo nga ikaw kag ako mag-suffer dito sa impyerno for all eternity dire pa lang sa kalibutan ginako na ni Ginoong Hesus Kristo. So siya na to ang nag-ako inosente nga why siya sang sala kag he is 100% God and 100% human nga nangin matay dito sa cross. Kag ang good news nga sa iya kamatayon may ginatawag mangita nga pagkabanhaw. On the third day he rose from the dead and then amoy ni siya ang aton paglaom nga kung kita magtuo makaangkon kita sa kabuhi nga waising katapusan. Mapatawad man kita sa itong mga sala kag mangin anak kita sang Ginoo. So mga kabiyan, amoy ni ang ginwali ni Apostol Pablo dito sa church or sa Corinth until nga may mga tumuluo dito nga nakabati. No? May mga katawan nga nangin tumuluo tungod kay nakabati sa pulong sa Diyos. Kag ini sila nagtililipon hasta nga gintawag ini sila nga Assembly of the Saints or Body of the Believers kag gintawag na ni sila nga Church na. So the Corinthian Church dito sa Corinth isa ini sa
Grabe galing nung nga pagtilaw kay isa ni sa mga kasimbahanan nga grabe ang partisanship na division. Then when it comes sila nga background, mga biyan, grabe ni sila ka kung saan pag ginapractice silang grabe ang immorality na. And grabe ang ilang pag-idolize sa ilang mga spiritual leaders. And hindi pagid sila amugid na ka spiritual or mature enough sa ilang panglakaton bilang isa ka tumuluo. Na. So, grabe ang challenge sa iniblang nga duog. And this is one of the reasons man niya again sulat. Excuse me. Nga again sulat ni Apostle Pablo ining book of 1 Corinthians. Well, may 2 Corinthians pa gani. Tungod kay para ma-remind sila nga kada liderato or kada anak or ano sa Ginoo, no, ang iablang ginapadala nga mga servants, amoy ni sila ni Apostol Pablo, ni Apollos, ni Apostol Peter, ini sila isa lang man ang ilang master, kagamoy na si Jesus Christ, kag mga sumulunod laman ni sila ni Jesus Cristo. Hindi nga i-idolize ini sila. Oh, siling niya gani sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5, who then is Paul and who is Apollos, but ministers through whom you believe, as the Lord gave to each one. The Arab lang term lang as the Lord. Ang word nga Lord nga daan, L-O-R-D, it refers to, it means master. Na. Kag sinugid lang aton nga master, sino aton nga ginasunod, nag-follow kita, nag-obey kita. It refers to sino? To the Lord Jesus Christ. So si Jesus, amo nang aton nga master. Kagamoy ni siya ang ginasunod ni Apostle Paul. Ginasunod nila ni Apollos, ni Apostle Peter. So kung si Paul nagwali or si Paul nagtanom, si Apollos naman nagbunyag, kag ang Ginoo nagapatubo. Ti diri naton makitaan nga ang pagkantuan sini balik yapon sa Ginoo. So ano bala ang spiritual nga status, no, or level sa mga Corinthian believers diri? Kung ato pamalandungan mga kauturan, well, pasalamat na lang ni sila naton, pasalamatan na lang naton ini nga ini sila naluwas na galing babe in Christ pa ni sila na ara pa ginatawag nga carnality na di ko magsiling kita nga carnal. Di amoy ni sila ang mga katawhan nga kundi in someone who lives in the power of the flesh. Na. Ara dao sa may verses 1 to 3. Na. Akundiin kung sa bata pa, ati. Ang masarangan nyo lang na yung makaon or mainom is ang gatas. Hindi pa kamo pwede sa mga solid food, mga karni. Kailangan lang pa. Di arada sa may verse 3 na mention niya,
may ara pa nga envy, strife, divisions among you. So amo ini ang spiritual nga kondisyon or state sa mga tumuluo dito sa Corinth. Jesus is in their life but the Holy Spirit is not in control sila kabuhi. So sino ang ga-control sila nga life? Amo nang kaugalingon. And they are disobedient to God. Self-centered. Why sila sang real nga joy, peace, and when it comes sa irang pamunga spiritually, ano gidya sila ya? Fruitless. Hindi makitaan ang fruit of the Spirit sa ila. So, amoy ni ang problem sa Corinth nga kilanlan gid alalayan, batition, kag pakaunon sang ginatawag nga basic truth na. So, balik kita diri mga abiyan. Amoy ni ang kontragid sang ginatawag nga humility na. Partisanship. Division. So, ang pag honor and respect sa aton mga spiritual leaders, biblical ginaya. Kay siling sa 1 Thessalonians 5:12, appreciate those who diligently labor among you and have charge over you in the Lord and give you instruction. However, ang Corinthian believers today, they went so far beyond sa kung anong nasilin sa pulong sa ino. Instead nga ma-appreciate sila, i-honor sila, ang natabo diri is beyond that, they exalted the leaders. Di, amo niyang kululbaan. Okay naman na magsiling ka nga gin-honor or gin-pasalamatan. Ini sila, galing ang ila, gin-himo is they exalted them. Dohaluson pa lang, isimbahon nila. So, this will lead to what we called hostility because ang pakatuan sini daw may comparison na sang leadership. Compare-compare da. May ginatawag nga transition nga period gani at grabe ginada. Tandaan naton mga abiyan, ang calling sa Ginoo is personal kagang Ginoo yang panawag. So kung sino man ang ginbutang sa Ginoo, gintawag na sila sang Diyos para mag-alagad, mag-submit, mag-deny sila kaugalingon. Why ni sila gintawag sa Ginoo para mag tawgon ta ka, mag-umpit ka to sa piyaka? Hindi amo na. Kaya ang purpose sa Ginoo is to edify the church, to feed the flock. Hindi man pwedeng ang shepherd kagang sa piyak dito nga shepherd man mag-umpit sa isa isa. Kaya tigong butang ta na karon sa literal daw ga ang pakanay na da sila karon sa ilang ngarad kag staff. But hindi amo ni ang design sa Ginoo but to feed the flock of God, to protect them, to guide them sa pulong sang Dios. And ang pagkadtuan sina is to be like the Lord Jesus Christ. And the competition is not the character of the Lord Jesus Christ. That is what we called pride, and this is one of the enemies sang ginatawag nga humility. So, amoy ni ang problem sa Corinth. No one of you might become arrogant in behalf of one against the other. It's not all about us because sa bugay kag sa kaluoy lang ani sa Ginoo, privilege lang ni gani nga ginhatag sa Ginoo sa aton nga maka-serve kita sa iya. And privilege man ni nga gintawag kita nga sheep
flocks of God. That's why wala gid kita or waay gid kita sang rason nga pabugal sa atong kaugalingon kag mag idolize kung sino man ang ginpadala sa inyo Satan. Because that is very dangerous. Kaya pagkatuan sini ang ginahatag sa Ginoo sa aton, food, housing, clothing, job, family, dumakasiling kagid ba dahil nga daw because of me instead of because of God's kind providence. Nga pasalamatan kagibalik naton sa Ginoo ang guwa sina self-centeredness nga at tungod din sa akon may ari ko sini. Abian, ikaw blaga pamati siningati on. If you're a Christian or followers of the Lord Jesus Christ, you have eternal life. God's word nga mapamalandungan every day. Spiritual gifts, teaching, giving, service, and many other blessings. Take note that are all of what? Of grace. Kaya magsiling ta nga grace, unmerited favor sa Ginoo nga kundi hindi man nato nabla deserve. Hindi man tabla karapat dapat nga tawgon nga anak sa Ginoo. Or mabuhi di sa kalibutan. Pero harap lamang ginhatag na sa Ginoo sa aton. Grabe na nga pagpakamayo nga way ta may pabugal. Because in James chapter 1 verse 17, the Apostle James reminds us, every good thing bestowed or given, and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. So again, we see that God gives us every reason to be humble and leaves no place for what? Pride. And even sa inatawag nga division, being one-sided. So, kung ano man may ara kita, kung ano man or sino man ang galid sa aton, mga maayogin na sila, good leadership, ang aton lang blanga himuon na biyan, we must humbly thank God for them. Instead nga, i-compare or ano man, may reward yun na da. Or i-idolize ni sila. So, amo ni mga biyan nga, gina-remind gid kita, no? Sampulong sa Ginoo nga ikaw kag ako mga pastors, no? We are all God's stewards nga kundi gina entrust na ni San Dios ang mga ministries, ang mga even ang time gin-entrust na ni sa inyo nga gamiton ini for His glory, since may spiritual value ini nga programa, ini nga simbahan, ini nga mga ministries, mayara siya nga spiritual value nga gamiton ini ang mga butang na to exalt ourselves but to balik, no? Or bring back ang glory kag ang honor sa aton nga master kag amoy na si Jesus Christ. So bian, tanda naton, genuine humility among Christians will leave no room for arrogant partisanship or division. Ti tandaan tagid na, kung basahon naton bla no sa Acts chapter 14, kung mayara ka mo bla bian yung mga Bible apps dira, or mayara ka mo da nga hard copy nga Bible, pwede nyo gid na ma-open dira sa
Acts chapter 14. Te nanood man ini sa missionary journey ni Apostle Pablo. Sa nga to siya to sa Iconium, sa Lystra. So, mabasa natin blood. Dere sa may verses 8 to 18. Nga kundiin na grabe man dere ang naagyan ni Apostle Paul. Di may sada ka katao nga kundiin waigid sang kusog ang iya nga tiil. Cripple gid ni sa halin sang pagkabata. So ini nga tao nakabati sang wali ni Apostle Pablo. Kag very attentive gid saya magpamati. Ang nami diriyo, tuod gid man siling sampulong sa Ginoo, that faith comes by hearing, di ba? And hearing the word of God. Ini nga

ini si Apostle Paul, no, gin ano man siya, gin approach, and nakita niya nga grabe ang pagtuuman sini nga tao. And siling diri, no, sa verse 10, siling ni Paul, he said with a loud voice, "Stand up, straight on your feet." So no, natabo sini nga tao, he leap and walk. So sang na kitaan na sa mga tao, kabalawa mo kung ano siling nila, they raise their voices saying in the in their own language, "The gods have come down to us in the likeness of men." Te, siyempre sa background palang bala nila mga kauturan nga after ni sila sa mga gods and goddesses. Tingin tawagan ni nila si Barnabas nga Zeus, kag si Apostle Paul Hermes, na mga Greek gods ni sila Te, ang pamangkot bala, no? Anong attitude makita naton diri sa kay Apostle Paul kag kay Barnabas? Na nalipay balay ni sila. Kung sa tuod lang mga kauturan, why ni sila nalipay? "Men, why are you doing these things? We all so are men with the same nature as you, and preach to you that you should turn from these useless things to the living God, who made the heaven and the earth, the sea and all things that are in them." Abyan, grabe nga pagpaubos sang duwa. Kung pwede lang maghapa, mapagin ni silang hindi nyo kami pagsimbahan. Kay nakaibalugid si Apostle Pablo nga ang ginahimo nila kag ilatay pusoon puno sa ginatawag nga ano, ginatawag naton nga idolatry. Di, delikado na, because idolatry is replacing God sa iyang trono. Do parehas na nga ginpapanaog mo siya kag ikaw danang pungko. Di makumpit kaya sa Ginoo. Kagamon ni ginakadlukan ni Apostle Pablo nga hindi ko yan magkumpit sa Diyos siya. Kaya mo ni ganyang ginawali na kon nga siya simbahon. Hindi nga kami ay inyo simbahon. Di, kululbaan na ya. Oh, may isa ganida ka tao nga napatay gito kay ti. Gindayaw-dayaw gito sa sang mga tao sang nag-speech siya sa public, saying sa mga tao ba, voice ginasang Diyos, di siya yung nagpadayaw man, all of the sudden sa tubangan man sa mga katawan, ginpatay sang Diyos. Di amoy niya biyan yung Ginoo, he is a jealous God. Kagalin pa sa una, amogin niya ang major sin nga ginakainitan ginsang Diyos, ang idolatry. Di si Apostle Pablo, nakaintindigin ni Sinis, kag si Barnabas, amoy na why ni sila na huya nga i-confront ini nga mga katawan ni hindi nyo kami pagsimba. Di sa aton mga katuturan, kung may arap pa nga Lord sa aton nga kabuhi, amo lang gid na si Jesus Christ. Kaya ang temptation ko kaysa is ang aton self among ka exalt na. Tanda naton nga si Jesus, no, he is our Savior and Lord. Kag dapat ang Ginoo, siya na ang in control sa aton nga kabuhi. Ang self ya surrender na nasa kay Jesus Christ. Di bugay lang gid ni sang Ginoo mga biyan. Salamat kita nga mayara kita nga balaan ni Espiritu nga naga-guide kag naga-control sa aton to obey Christ, overcome temptations, and to pursue ang ginatawag nga Christ-like character. Kaya mo ini ang gusto nga makit-an sang Ginoo.

0: Tiabian ba si Ari kasini nga tiun, nag-struggle ka sa ginatawag nga bugal, self-centeredness, or idolatry, hinusuli ka din na. Kaya ginuway ka na malipay. Huwag ka pa relasyon sa Ginoo, kag hindi pa si Jesus imong Lord, imong Master, imong Savior, hinusuli. Kag batuna si Jesus as your Lord and Master, or Master, Lord and Savior, kaya siya lang gid na makaluwas sa imo. Kag i-offer inang awan life sa iya sa pag-alagad, sa pagdaog sa kalag, kaya siya lang gid ang dapat naton sundon, mga kauturan. Tanda naton, hindi ka gid na maghinulsol, because there is joy in serving Jesus. Sa mga tumuluo, no? Tandaan ginaton nga we are only God's servants. Kag hindi nyo kami pag-i-idolize. Ang himaya ibalikid yapon sa Ginoo. Kay ang Ginoo amugin na ang bida sa tanan. Sulod balay, simbahan, maski diin, si Jesus langid ang bida. So mga kauturan, kabay pa, no? Nga magkabuhigid kita sa bugay langid sa Ginoo, nga kung ano may ara sa aton, ibalikin naton ang himaya sa iya. So, salamat gid sa pamati siningation. Kagang Ginoo, magapakamayo sa aton tanan. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Mercy!

0: Philip in Standard Time. It's 7:05 in the morning.
1: Bungtaw na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na, Pilipinas!

Ngayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Ngayong aga, Pilipinas. And good morning, world. Nagbalik ang programa ang kaupod ninyo sa Pagandom para sa pagbago ng oras na Pilipinas. Lunes nga aga, mamayanan. Kamusta ka mo? Kamusta inyo nga Lunes? Ara na naman natin nga kadlaw. Siningaga. Hindi ni madula, hindi ni magutat. Kaga, salamat sa Ginoo sa sininga adlaw ginatag niya sa aton. Sa sininga mag-o naman nga privilege kag oportunidad no nga makapadayo naman kita sa aton mga likuton. Oh. Ila, kumusta inyo nga weekend? Ang weekend ninyo kamusta? Oh, siling ni partner Julie. Fine, thank you nga weekend. Wow, ah. Oh, nami Ginoo kun maayo aton nga weekend blahaw. Kay wala iban nga gina-enjoy naton kundi ang katutom sa aton nga Ginoo. Wala kag ang aton nga presensya sa aton nga company malay. Kaopo naton pirmibis kan ga ilinaway from time to time. Munang nga kalipay naton sa tagsa naton ka mga kabuhi eh, di ba? Nga makita naton ang aton nga panimalay nga healthy nga naga-enjoy nga naga siling ni ano alive alert enthusiastic. I'm alive alert awake to you enthusiastic. Ano ko no? I'm alive alert awake to you enthusiastic. Enthusiastic. Oh. Basta to yes to yes tika mo. Ay nagulas ang kanta nga Magic Tree. Naglakat to sa may issue o sa hindi ito issue sa kawayan na yon. Oh. Siling sila sa ako may iba na ding lyrics mo siling ano ng lyrics ha? Magic Tree ko no ano Magic Tree man kanta ta kantahan to ng Magic Tree. Oh. Ano Magic Tree man a majesty gili. Ilang lahog-lahog Magic Tree. Warshak the Magic Tree. At adlongon ganit nato ng aton lyrics ha kay kung hindi amo ang lyrics wrong spelling wrong hindi kayo pasar stricto daan ng aton nga Thatchers. Oh, but then it's a good morning mga kabiyanan. It's a Monday morning bagong adlaw bagong nga simana kag bago naman nga mga bago naman nga mga helikoto no bago naman nga mga challenges bago naman nga mga bago naman nga mga responsibilities pero ang bugay sa Ginoo gidya gyapon nagauntat pirmi ginaya no mga nibis kana no kabugat sa aton nga lubrahon bis kana no kabugat sa aton nga mga helikoton bis kana no kabugat sa aton mga responsibilidad pero ang gahom sa Ginoo ang iya nga pagpakamaayo kag ang iya nga bugay sa aton tagsa ka mga kabuhi permigid hindi gid madula wala ga kadula mga kabiyanan amo na gani nga i-enjoy lang nato nang aton adlaw no amo na gani makakadlaw kita makasmile kita despite sa mga planetabo nga gapalang ga basta no kakalatabo sa aton kabuhi. Ha? Despite sa mga kakalatabo sa aton kabuhi, makakadlaw kita, makasmile kita, makasiling kita that God is good all the time. Obviously, hindi ka nagpagunting ka, hindi ka kasaho sa magunting, okay lang, smile lang ha. Hindi ka nag-iisa. Anyway, mga biyanan, alas City Gis. Antes na magpadayon, mamati kita na sa isang kambahan. Malagatik maliin, kababalik pang oras na, Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Balik ang oras na Pilipinas. Alas 7:16 mga kabiyanan. And good morning no sa mga kabiyanan, kag mga kauturan natin dira nga aga pa kag timprano pa nag sako. Ayong aga dira sa inyo tanan. Kung sako, ikaw siya sining aga, isa lang na ang gusto ihambal sa imo. Kalma-kalma, kulo-kalma. Kulo-kalma, kulo-kalma kay medyo, medyo damo pang mga, damo pa mga inura sa sining adlaw. Kulo-kalma na yan. pero, mga kabiyanan, ano nang ginahambal natin, bla? Pero, damo kita yagyapon mga pagpakamaayong halin sa atong Ginoo. Amo na dapat ang aton nga pasalamatan kag aton nga dapat kalipayan mga kabiyanan. We should be happy and we should enjoy the goodness of the Lord. So padayon lang tagyapon na. Dayon lang tagyapon kay amo na ang aton nga gina tulok pirmi sa aton nga sagsak nga kabuhi no. Ang pagpakamayo sa aton nga Ginoo kag ang bugay no? Kag ang aton nga ginabaton nga mga pabor balahalin sa iya pabor kay syempre we are not deserving of anything pero ang Dios naton siya gid ang naga provide sang tanan naton nga mga pinanglanon. So, focus on good things in life, mga kabiyanan. Kag mangkoto na itong karong dalagan sa itong panahon. Kagabi, gulpiada lang nagulan. Daw ka, okay lang ito sa bilog ng adlaw, no? Pero kagabi, gulpiada nagulan, tulutudo. Daw so, nagpangilat pa, mga kabiyanan. Daw, aragin sa tupad ko, blagang... Nag-tuon-tuon ko kagabi, bugrabi ko... aragin sa kilid, blaw. Ano man tuman? Siling mga kabiyanan sa mga kilala ko nga mga adventurous people. Amo ni kuno ho. Basta kuno ang lightning bla. Pagsiga isipon mo dayon 2001, 2002, 2003. Oh. Kay abot kun tuod pero ang nabatian ko siling sa mga adventurer ko nga mga kilala 1 second from the light to the sound is equals to 1 kilometer. Amuna ko no eh, siling sang kilala ko. Ambot lang kung ano katuod, din ang mga i-research niyo ba eh. Pero siling sa mga adventurer ko nga mga kilala, amuna eh. 1 second is equals to 1 kilometer. So pag siga, so 1 second, naisip mo, 2001. But silingon, mga 1 kilometer ang kalayoon. Pero gani, kung pag siga, nag-sound na yun, wow! But silingon, lapit-lapit, ginasay mo. Maghalong giga mo, manago giga mo. Kag kun ara ka sa open area bala mga kabiyanan, kun ara ka mo sa open area, hindi giga mo mahapa giga mo. Okay, kun open area, wala iban bala mga structure, wala mga kahoy, wala whatsoever. Ang pinakataas, amo na yung igon. So mahapa giga mo sa duta. Okay? So, tips lang, tips and tricks. Anyway, mga kabiyanan, ara sa piya kalinya ang aton yung abyan sa PDR mo para sa aton nga weather update. Good morning, sir. Sir Dave, good morning.
2: Pastor, mayong agang sa tanan yung tekulamati sa sining istasyon. So, yari ang tunatak sa panahon, Tulio 20, tuig 2026. Sa subong wala kita sang low pressure nung nakita sa aton nga Philippine Area of Responsibility, magluwas lang subong ang aton nga weather system, nag-apekto is southwest monsoon, no, kung nakabagat si Yapon, ang nag-aapekto sa western ng San Luzon, tag Visayas. So ang Metro Manila ay Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, subong man sa Mimaropa, western Visayas, Negros Island Region, subong man sa Buanga Peninsula, kada ilakip man ang Batanes, Babuyan Island, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Caglanao del Norte, maka ining mga lugar maka-experyensya no sa magalumo na kalangitan sa ginipagupdan sa laptang pagkipa sa ulan pagpanaguog pagpangilat tugas ang southwest monsoon ukon habagat Ang iba naman niya nga bayan sa pungsod Pilipinas, makaaguman sa kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pagumguom, inipagupda naman sa mga ligwin, pagtipa sa ulan, ilabanigit sa kapunanon o kung sa gabihon, tuga naman iniya sa mga localized na thunderstorm. Samtaan Negros Occidental, gitna siyudad sa Bacolod, maka-experyensya man kita diri sa kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pagumguom, inipagupda naman sa mga ligwin, pagtipa sa ulan o kung pagpanaguog pagpangilat, tuga naman niya sa localized na thunderstorm. So kasarangan, tugtog may umalagi nga pagmulamad sa nuhip sang hangin, nagikan sa nabagat na nakatundan, ang katugtog nakatundan ang naga-influensya sa bugsan sang probinsya. So kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tugtog mabulubalod. By the way, Pastor, may ara kita sang nakita, no? Nga basi mag-develop, no? Isa ka low pressure sa buwa sang Philippine Area of Responsibility. Actually, malayo pa. Pero ginalantaw na ito, basi sa 92, no? Sa Wednesday, ma-develop siya into, pero ni, ano lang, forecast na nino, basi mag-change pa man, o kung ma, hindi man siya mada yun. Pero sa ginalantaw na ito, posible, no? Matubo siya isa ka low pressure, and then ma-angimo siya isa ka tropical depression. Ginalantaw lang nato na, Pastor. Salamat tayo. Salamat. Update lang din sa gilapon, Pastor. Ini si Dave Quahos ang PDRMO. Madaming salamat. Good morning.
1: Madaming salamat, Sir Dave Quahos, sa mga update sa Siningaga. Kag manamamin ang dilagan sa itong panahon. Again, ha, ang panahon, gadlagan. Sa itong ikaw, ha, na ulihit kapag bugtaw, dilagan na ito. Okay. Late ka na. Amogin mo na ano kung aga mga kabiyanan. Gasala kita tanan. Gasala kita. Oh. Kag, kung gasala kita, galipot aton pasinsya man. Kasi pa kung nag-drive ka bilang ako. Oh, mo na reminder sa mga driver ha. Reminder sa aton tanan. Hindi lang sa inyo, sa akon man, sa aton tanan. Gidya. Oh. Reminder sa aton tanan. Nga kung mag-drive tayo, kapin pa kung gadali kita. Hindi kita ya magpa ang aton pasinsya i balon gi baluno naton no kay kabudlay kabudlay man no kun ibili na to pasinsya. But anyway ah mayong aga gyapon sa inyo nga tanan. Oh, good morning gyapon sa inyo tanan, and palakpakan nato si Sir John Watas aton first honor. Morning, kay Sir Jules. Oh, Divine Grace, mayong aga sa bilog nga Primalay, Divina Gracia, Valio, Zamora, Moran, Azacon, sa City Print, sa Bible Center Church. Good morning na sa inyo. Kay Sir Ray Ramos and family, mayong aga. Oh, Panimalay Ramos, kay Madam May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ, kay sa tanan nga mga members ng BMOCF Church family, sa Win Youth on the Rock family, CHMSU BSCE, oh, Civil Engineering Faculty and Staff, maayong aga dara sa inyo. Oh, Bachelor of Science in Civil Engineering. Oh, may manong school engineering, partner Jul, no? So, hindi ito maubra na yun. Kung mga school at engineering, makagraduate ka sa DP. Nami, wala magin man ako mag-obra tabla sa gobyerno. O dason mag-obra ta sa gobyerno, maging responsible kita. Hindi tayo mag-intra sa mga ginapanagtag, o, partner Joel, no? may padalundon, padanlog, okay, may ano ko namong may ginabara, di may padalon doon dapat. Kay Madam Roslyn Pantunyal, maayong aga ho, sa bilog nga Panimalay Pantunyal. Ha? Good morning rin sa inyo. Kag, so kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia. Kay dugulpi ko na gutumba pag hambal ko Lumbia. Sulog ako ng utok, Lumbia. Kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kay Daday dala sa Kawayan Baptist Church. Good morning dala sa inyo. Kay Sir Bibot, Ombion, mayang aga sir. Kamusta sir, kamusta? Kay Tita Zo Valero Torricampo, good morning kid. Kag sa bilog nga FBC, First Bethany Church. Kay Pastor Noe Caballero, good morning dala sa inyo. Good morning. kay Ma'am Grace GV. Mayong agagid. Kay Nanay Connie, Doresha and family, kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Darrell, kay Daniel, kay Diana, kay Mami Kleng, kag Daddy Sammy, Kaskalya, kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, kag Jana, Biscadera, memorized na. Kay Ma'am Miriam Misme, good morning. Oy, sa ato mga kumiyan ang sa Binalbagan. Mayong aga dito sa inyo. Kag especially dito sa DepEd family sa Binalbagan Elementary School. Good morning dito sa inyo. Kay Ma'am Josephine Quinosa, good morning. Sila niya, have a week full of wisdom as you help us set our inmost being. Oh, mayong aga. Salamat gid na naipin. No? Mayong aga dito sa imo. Ah. Mayalang da nga pag-enjoy sa adlaw ni mo. Kay siling ni Sir Pibot, always listening to your program. Watching for new topic and new update for today. Mga chali. Oh, may bago naman. Mahiring naman karoon ang mahiring naman karoon ng impeachment. O basi gusto nyo maglanto. Pinang-withdraw na ito mga biyanan sa iban niyang mga ginpang-withdraw na sa iban. Prosecution team na mo lipat na tayo. May mga witnesses na ngagin withdraw sa prosecution team mga kabiyanan. But silingon kay gin withdraw nila base bala duha lang na eh. Either withdraw nila tungod kay okay na sila, ay kaduha gin withdraw nila kay base malang-alang sila. So ang gin-withdraw nila mga biyanan, si Zuleika Lopez, amo ni ang chief of staff ni siyang OVP, siyang nagligad. Dasun ang pulis to nga ginsumbag niya sa 2011. Siling ko gani, ano man itong labot sa pulis? 2011 pa man to? Anong labot niya sa impeachment man? Pero ginkuha nila nga witness. Pero gin-drop nila man mga biyanan. O, kag may lima pagid nga iban. Okay? Kay siling nila, okay na kuno eh. Okay na sila kuno. So, may pipila sila nga gin pang drop. No? Okay na sila kuno eh. O, okay na sila kuno. But anyway, it is what it is. It is what it is. Sadya lang bala maglantaw kag mag magpamati sa ilang asabdanay. Amula na galing, no. And oy, by the way, good morning kay Pastor and the Biden family, sa Johnny Way Iloilo sa Hanimay. Kay Pastor Michael Bailon maayong aga. Kag sa tanan nga parents sa CDC Zone 5 Parents Fellowship Pre-Care Baptist Church. May aga dira sa inyo. Kay Nanay Virginia Arabilo. Nay, good morning. Kumusta dira sa inyo? Great is God's faithfulness. They are new every morning. Uy, dira sa La Carlota. Do ka namin. Ilan naman lantaw ka bla. Pag lantaw mo sa piyak, ara da ang kanlaon. Do overlooking. Overwhelming nga scenery. Pagbukto mo nga, the mighty kanlaon is there. Kag damo da pruta sa La Carlota. Kapin pasubong na daw gamat-amat na ang lansunis bla. Kagapon may nagatag sa akong lansunis. Butamis. Gamat-amat ng lansunis. Namit pa naman ang mga lansunis dira sa La Carlota. Kung hindi aslom. Kay Ma'am Corazon Estilloso, maing aga. Kay Ma'am Christy Ceballos de Los Santos, watching here in Camayan. Oy, maing aga dira sa inyo. Kag sa mga kaabyanan na tundra sa Camayan Baptist Church. Ha? Good morning dira sa inyo. Though lawig na ko na wala kabisita sa Camayan. Eh. Kay, I think, sang nagtinir ko da. Ka, kulukad-tukad-to lang sa issue, bro. Pero lawig na ko wala ka tinir doon na hidlaw mo dira sa Camayan. No? Sang tiyon dira sa akon nga tiyo kay Pastor David Jeroma. pirmi ko da eh. So, nag-programay ko to. Oh, I mean, niwang po ko to. Good morning na sa inyo tanan. Kay Sir Ricky Olimpo sa Pasig City. Good morning. Sir Robert Hisulgon, mayong aga sa Miag-aw, Iloilo. Kag sa atong mga kabiyan, Andra. Good morning dra sa inyo tanan. Kay Nanay Virgie Salgado, mayong aga. Uy, mga kabiyanan, ano nagali, no? July 20, kadasig sa panahon, no? Kadasig sa panahon. And kay Ma'am Lucita Aligrado, mayong aga dra sa inyo. Kay Ma'am Alice Melendez, good morning. Ma'am Melanie Aison, kay Inday Therese, mayong aga sa inyo, ma'am. Oh, kamusta ka na? Kamusta? Oh, kamusta? And sa ating mga biyadra sa Ibi Magalona, sa Ibi Magalona Evangelical Church, kay Ma'am Michelle Opson and family, kay Nanay Elsa Castronevo and family, kay Ma'am Sonia Aguilar and family, may aga doon sa internet. Alas 7:32 mga kabiyanan, antes na mag-padayon, makanto kita na sa atun nga pabaon siya sila nga. Psalm 32 verses 8 to 9, siling sa pulong sa Ginoo, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Be not like a horse or a mule without understanding, which must be curbed with a bit and bridle, or it will not stay near you. So ining Psalm 32, mga kabiyanan, si David niyang sulat sini. Kag ginsulat niya ini after niya ma-experience ang kalipay sa pagpatawad sa Diyos. Okay? Kag kung lang taon mo ang kabilugan sa sininga chapter, ang first part sa sininga Psalm, nag-celebrate sang blessing, no, of having one's sin forgiven. Kagin recount ni David kung paano ni bala ang misery, bala kung ginatago-tago mo bala ang sala. Ha? Pero may kalipay kung ikonpisal mo, no, kag kung may restoration nga matabo sa kabuhi mo. Now, beginning in verse 8, ang focus ni David nag-shift from forgiveness to guidance. No? Kay ang Diyos na kapag nagagapaghambala nun, oh, gusto magstorya sa aton. And He speaks to us, especially to the forgiven believer, ang promises ng Ginoo, ang instruction, kag ang counsel. Forgiveness is not the end of the Christian life. Mga bayan, makasala ka. No? But it is a beginning sa isang kakabuhi nga naka-learn kita bala nga magpanglakaton, magkabuhi sa idalom sang direksyon sang Diyos. Now, siling diri sa verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Ang aton nga Diyos is not a distant God. Ang desire sang Ginoo is to guide His people. Okay? God is not distant or silent. Mga ben, ako masiling kita distant, layo bala? Hindi bala pareho sang kanta, from a distance, yeah. Batik mo sinang kanta. He is watching us from a distance. You know what? God is not a distant God. No? He is a very personal God and He is very near you. He is not distant. He is not silent towards sa iyong mga kabataan. And verse, base sa ginambal rin isang verse, mga kabiyanan, no? Ang iyang promise is instruction through His Word, teaching by His Spirit, guidance according to His wisdom. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Okay? Kagangiya nga pagtuytoy sa aton, guidance is not merely about helping us nga maghimo si maayong mga desisyon, kundi ining guidance ang hinatag, pagtuytoy ang hinatag sa Ginoo sa aton. It is about shaping us. No? Ginaporma tabla sa Ginoo. No? Nga mahimo kita nga mga katauhan nga nag-reflect sa iyang karakter. Why is it so? Why is it the goal nga mag-reflect kita sa karakter sa Diyos? Number one, because our character is faulty. Okay? Ang aton nga goal is to follow God's character, to be Christ-like. Okay? Nga magkabuhi, suno sa iyang karakter, suno sa iyang kabubuton, nga ipakita naton bala kung ano klase tao kita o ano klase nga tao ang tao nga ginbag-o na sa Diyos. And God is more interested in who we are becoming kaysa kung diin kita pagadto sa atong kabuhi. Di ba? Amuning interesado ang Ginoo sa aton sa amuning bagay. Muna gani, inambal niya again ha, I will instruct you and teach you and counsel you. Okay? And you know what? This kind of counsel na ginambal sa Diyos, siling niya, I will counsel you with my eye upon you, is very personal. Anong ambal niya? With my eye upon you. And this is a beautiful picture sang attentive care sang Diyos. Okay? But silingon, ginlantaw sa Diyos ang kabuhi mo, nakita sa Ginoo ang kabuhi mo, nakabalo ang Ginoo, kita sa imong sitwasyon, because His eye is upon you. Okay? Lai pwede mo na iya mag-counsel ka. For example, oh, may natabo ka nga mo ni, nagkanto ka sa abogado. Sir, mo ni problema, sir. Oh, mapa-counsel kami, sir, kung anong nami, mo nga next nga move. Kisa, it's more on duty. Pero mamangkot gina sila sa details. Good nga makabalo sila. Okay? So, ang mga ginambali, with my eye upon you, this is a beautiful picture sa attentive care sa Diyos. His eye is upon us, no? Not as a harsh judge, nga i-judge kita, no? Nga nagulat, nga mapalyar kita sa ato kabuhi, but as a loving father, nga nagabantay siya mga bataan. Kabalo siya sa atong struggles, kabalo siya sa atong fears, sa mga pamangkot naton sa atong future. And nothing escapes His notice. Wala gid mga biyanan. Kagun ang Diyos na katuytoy sa aton, ha? Ginahimo niya ini with His perfect knowledge, with His perfect love. Muna gani, nga hindi kita matig aton ulo. Siling dira, be not like a horse or a mule. Ha? So, ginagamit ni David ang isa ka unforgettable illustration. Ang kabayo o ang mule, ha? Kapin pa kung wala mo pa pala na sa motor pa, wala mo pa na break in. Ha? Kung mag, may nakakabayo, wala pa na sa nasakyan, wala pa na sa katilaw, sing butangan, sing iyang pulungkuan na pala sa babaw. Akong itong mga lulo, so na, may mga kabayo, ito sila eh. Antes nila masakyan ng kabayo, ginamanso nila anay. Okay? Ginamanso nila anay. Oh. Kaya perti ginaka gasipa ng tiil, galigidlig, gapangagat, gapanipa. Oh. Ihulog yan ka na. Okay? Ano yung background sa kabayo, mga kabiyanan? Oh. Tapos yung ginabutangan na sila sing bridle, ano ba lang ginabutang sa baba? Ah. Tugod kayo nag-resist ni sila sa direksyon. Yeah? Now, ang desire sa Diyos sa aton is the willing of obedience, mga biyanan. Hindi ang ginatawag natin nga reluctant submission. Anong reluctant submission? Napilitan ka. No? Nga mo na nga nag-submit ka na lang. Yeah? Do you know that wisdom listens before discipline becomes necessary? Diba? Kay kung maalamon kita, hindi na kita kinanglan disiplinahon. And this is important because a teachable heart responds to God's voice antes nga ang Diyos magamit sa mga masakit nga mga leksyon agun makuha aton nga atensyon. Think about this mga binan. Isa sa pinakadako nga barriers bala, isa sa pinakadako nga balabag sa aton nga spiritual growth is not ignorance, kundi ang pagkatiga ulo aton nga stubbornness. Ha? Kabalo kita unong ginambal sa pulong sa Ginoo. Ha? Kabalo kita kung anong ara da sa iyang sa mga bersikulo ngay na pero wala na itong gina-apply. We resist on applying it. Ha? Kag kung mature kita ng mga believers, ha? Hindi kita magkakinanglan sing correction. Pero kay kis immature kita, kinanglan kita i-correct sa Ginoo. Ha? Biskan gani mature ka na, kinanglan mo pa i-correct sa Ginoo eh, di ba? May mga sala pa tagyapon ginay mo eh. Ha? Kag kun mature ka, oh, kag mature na kita nga Kristohanon, kag gina-correct kita sa Ginoo, we accept and we receive it with humility and we respond always in obedience. Di ba? Kaya ang pagtuyo-tuyo sa Ginoo is most clearly seen by those who are willing to follow. The question is, are you willing to follow His will? Are you willing to follow His guidance? Alas 8:41 mga kabiyanan. Ito sa magpadayang mamati kita na siya pipilang ang mga panong. Dabalik at timaliin, babalik pang oras na, Pilipinas.

Sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maaalat, mamantika at matatamis ng pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.

0: Ara sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
1: Magandang simula ng araw na may bungad na magandang balita, hindi ba? Pero ang mas maganda ay kung sisikapin natin na sa bawat araw ay makapagbabahagi tayo ng pagpapala sa iba sa pamamagitan ng pagiging bearer of good news. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Paano nga ba tayo magiging tagapaghatid ng good news sa halip na bad news sa ating opisina? Tip number one, be intentional about it. Maraming balita ang kadalasang pinag-uusapan at pinagpepiestahan ng marami ay masamang balita. Mas madali tayong pumuna ng hindi maganda. At dahil sanay nga tayong tumingin sa negatibo, hindi natin masyadong napapansin kung ano ang maganda at kapuri-puri. To be a good news bearer requires intentionality. It won't happen unless you set your heart to it. Kung ang madalas pag-usapan sa opisina ninyo ay mga mapanirang chismis, promote a counterculture of affirming what is lovely, positive, and encouraging. Sanayin mo ang iyong mga mata na makita ang mabuti. Ugaliin mong ibalita kung ano ang maganda. Tip number two, be generous with it. Ang mabuting balita, ibinabahagi at hindi ipinagdaramot. Kung nakatuklas ka ng luna sa isang epidemya, sasarilinin mo ba ang sagot sa problema? Di ba?

0: sa kanila. Good news nga bang maituturing ng iyong staff ang pagpapatawag mo ng meeting? You can do more than just being a bearer of good news by being intentional and generous about it. Sana ikaw mismo at ang trabaho mo ay good news sa mga makakasalamuha mo ngayong araw na ito. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Tinong Publiko. Oras na Pilipinas.
2: Nabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:59 mga biyanan. Ano na, kamusta na, ano na, di na, nagkadto ang aton nga sound na dula. Unang pinangkot ko nga di ka na. Kay balaan mga biyanan, kinanglan pa uyon-uyonan. Nagdudula siya. Kinanglan pangitaan mo na siyang iyang pa uyon-uyonan muna. Do ang cellphone ni Daan, babae ni. Kinanglan pa uyon-uyonan mo para magmaayo ang iyang tratar sa imo. Sa mga nakabalo lang da, sa mga banal lang da. Oh, sa mga banal lang da nga membro sang sang federasyon na. May mga wala ba nagkakadlaw na sila kay Chindi. May mga wala pa asawa, mga soltero pa bala. Kakadlaw din sila kay Chindi, no? Sila kay Chindi. Pero pag abot na pagtupa nila da, kasalapo sila sa kung ano-ano nga mga... Ay, kay kumplito kami di. Dari subong sa Solution Studio si Peter Juliet. Minyo naman siya. So, asawa siya. Ako ya, minyo man ko. Bana ko. Mayupon kami di nga si Sir Sergio ya. Single ya. Manog, manog plano pa lang. Oh. Abot siya ng tiyo. Amo ni ang mga sa mga bana da nga nagkakadlaw ha. Kayin chindi, kagabalog, higa mo. O yun o yun nan para mag nami kag magtawhay ang kabuhi ha. So by the way no, may nga aga sa mga kabiyan natin nga bago nag-tune in. Tito Mary, mayong aga. Tito Mary, kamusta? Okay, Tito Vibs nga nagapamahautan kag pritong fishy-fishy isda. No? Kay Sir Robert Montiverhen, mayong aga. No? Kag kay Ma'am Dinet Pisaga, good morning. Sa imo gakadula, stress. Kapin pa sa mga reminders ang Word of God. O, mayo lang, no? Stress reliever. Daw ako niya nga, no? Daw pulupariho kami sa salon pass. Ma'am Elizabeth Himoto, mayang aga. Oh. Kagaring na kita, Ma'am Miran, sa unang kabahin sa itong ating publiko. Now, let's talk about this people nga nadakpan ng Miran. May gindakop, 12 kabilog ang gindakop for illegal fishing dire sa Negros Occidental.